0: Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Dagang salamat pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sa katapusang portion sa atong arangkada sa buntag karong adlaw. Adlawng Biyernes, pitsa 12 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026, Independence Day. Adlaw sa kaugalingnan, again, Happy Independence Day to all of us, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Unya, mga ka-vibes, humanta dagiskot sa nahitabo sa igsuo ni kanhi Cebu Governor Pamela Baricuatro, or rather, Gwen Garcia. Ito na mahinoon ni silang na-mix up. Nga pagka-aresto ni Mr. Byron Garcia, tapunta sa hisgotanan dito sa kauluhan, mga ka-vibes. Kay kagahapong adlaw, mga ka-vibes, formal lang nga gipahibaw ang mga abogado nga mulangkob isip tipik sa private prosecution panel sa gikatakda nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. What has appeared to be interesting niining maong kalambuan, mga ka-vibes, tungod kay lakip niining maong private prosecution panel ang usa ka abogado nga di agyot mag legal practice sa Sugbo. Ang ilang opisina di agyod sa Sugbo. And for that matter, Attorney Amando Berhilio Ligutan, ilado kay ni siya sa kining legal circle dinis ato sa Cebu, mga ka-vibes. Kay gani, bisan og dito siya mag-graduar sa University of the Philippines sa kauluhan, ang iyang baccalaureate course gikan sa University of San Carlos, ang iyang pre-law, dinini siya ni-graduate sa University of San Carlos sa Cebu, mga ka-vibes. Una si Attorney Amando Berhilio Ligutan, law professor sadni sa nagkadaiyang mga universidad dinhi sa Sugbo. I understand he teaches law at the University of San Jose Recoletos. Unya dito sa University of Cebu, ingon man sa kinini ang University of San Carlos, mga ka-vibes. Usa sa mga gitumbo kagahapon ni Attorney Ligutan nga matud pa niya ang iyang motivation lagi, mga ka-vibes, sa pagsalmot niya sa prosecution panel tungod lagi suma pa niya sa kantong nahitabo sa usa ka principal didto sa kananaang lalawigan sa Catanduanes, mga ka-vibes. Nga kung mahinumdo mo ato sa nang nisgutan din sa milabay nga mga edisyon sa atong programa, nga usa ka principal dito sa Taytay Elementary School sa Birak, Catanduanes, mga ka-vibes, ang napriso ni og 11 katuig tungod lang sa iyang sa nga matod pa iyang nabulsa ang 5,000 pesos nga donation alang sa pagpalit og semento sa ilang mga lawak sa ringan dito sa Taytay Elementary School, mga kabibes, sa Birak, Catanduanes. Unya ang punto ni Attorney Ligutan, mga kabibes, nga napriso man galing ang nga sumapa niya usa kayano nga principal tungod lang sa kantidad nga 5,000 pesos kini pakahang mga prominente nga mga politiko nga maingon ta high profile politician nga ilado kayang pangan. So in other words, og imo siyang paminawon, kumbinsido siya sa mga ebidensya sa prosecution batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Disclosure, usa sa among kauban din si kinini ang DJ Kimiat, mga kabibes, aka Clark Pasuit, estudyante ni Attorney Ligutan sa College of Law. Unya, usas gitog ani naibaw-an ako nga impormasyon nga matod pa usas mga nakita nga dokumento ba ni Attorney Ligutan ang pagpamalit og mga ekipo sa opisina sa Office of the Vice President nga unsa ba itong pagkaunsa nga wa naman to'y kalabutan kalabot sa gitawag og confidential og intelligence funds, mga kabibes. Nga gawas niya na sumala pa ni Attorney Ligutan nga perting mahalas kantidad sa lingkuranan nga iyang nakita. Nga matod pa niya ang kantidad lagi sa lingkuranan, mga kabibes, labaw pa sa kantidad sa 5,000 na mao'y nakapapriso ni atong maong principal sa Taytay Elementary School dito sa Birak, Catanduanes. And that to me makes sense, mga kabibes. Kaya spoko ba na nimo lagi? Nga alang nako ang dako gyud kaayo nga ang ayang tubagon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Nga ano malaging taon nga ang na-monitor sa Anti-Money Laundering Council binilyon ka pesos man ang kantidad sa kwarta nga nasud pagsubay sa mga bank transactions. Apan nga naman nga ang gideklara nila sa publiko kuyog sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio mukaba trabahan og 88 milyones pesos. So kita mo sa punto ni Attorney Ligutan. Nga matod pa niya, principal na priso ganig 5,000 rin di prinsya, kaya ang gibuhat manggod backgrounder lang sa wa makasunod na ining isyu, ha, mga kabibes. Ang provincial government sa Catanduanes ni donate ni og kaya mga magpilar kantidad 70,000 nga to sa maong eskwilahan nga dito ni nag-alagad ang maong principal kay para ipalit og simento alang sa ilang mga lawak sa ringan, mga kabibes. Unya kay baumus unsay gibuhat sa principal nga nadiskubrihan atol sa investigasyon sa kaso? Imbis nga kadtong tibuok 70,000 pesos, mao'y gipalit og semento nan ang iyang gigawi, mga kabibes, ang 2,000 pesos raman sa maong pundo. Unya iya pag yung gimaw-maw ang resibo nga nasakpan sad sa dihang gitaral na sa korte ang kaso, mga ka-vibes. Ang iyang gibuhat, imbes nga, kanana ang 2,000 pesos ra ang iyang gipalit nga kantidad sa simento, iya kiningi superimpose nga gihimong 70,000 pesos ang tanan, mga ka-vibes. Ang nabisto pagyod sa dihang gihusay ang kaso kay imbes nga kanana ang pipila ra ka simento wa kaabot og napo, iyang gipunan og numero 2 sa ato pa, mga ka-vibes. Nigawas nga nipalit siya og 28 kasako sa simento, mga ka-vibes. Iya gihapon nga gipabricate ang resibo sa maong transaksyon. Unya kay abtik man ang prosecution. Ilamang gikuha nga testigo ang tag-iya sa iyang gipalitan nga tindahan. Ana, nahitabo na pusas og na priso gyud ang maong principal dito sa Katanduanes, mga ka-vibes. Sumatod pa nga attorney Ligutan nga mao ni ang naka pamotivate niya. Mao ni nakapadasig niya nga priso magali ang usa ka principal. Nga ang diferensya 5,000 pesos ra. Kini pakaha nga binilyon ang kantidad sa sigon sa naabot nga impormasyon dito sa Anti-Money Laundering Council. Wa pa nilabot sa confidential o intelligence funds nga magawas na ang mga isyo kalabot ni Mary Grace Piatos o uban pa nga klaro kayo nga minamao-mao nga maumanggaling ng gawas ng pangaan sa mga chichirya, mga ka-vibes. So mauni, ang nakapahatag o samo pa ni mga tigbalita, local color, nining gipaabot nga impeachment trial dito sa Senado ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Unya ra ba kung gitan-aw sa ilang press con si Attorney Ligutan? Ha? Og sa panok pa ni mga ka-vibes? Ha? Mutusik yun. Makamaog yun. Ha? Akong nagkikita iyang resume, champion gini og mga international moot court competition. Unya, matod pa sa iyang laing kauban nga kini ngilngig sad ni si Attorney Lorna Capunan nga kapin sa 40 katuig ang kining eksperyensya sa litigation. Mahug yun nga maapike niini ang defense team ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Si Atty. Capunan, colorful sa kayo o mga lingwahe nga gigamit sa ilang press con kagahapon when their team was introduced by Congresswoman Jerville Huistro, ang chairman sa House Committee on Justice. Unya, mao ang mubarog nga lead prosecutor sa habig sa kining ubos Bible oranan nini paghingpit na niya sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. By the way, sa mga nagtanaw na turon sa akong personal FB page, good morning at to sa akong gikamingawan nga higala, si Sir Abraham Lation. Salamat kayo, Sir Abraham. Unya ni Kabayb Sudolpo Sumabong nga nagtanaw sa nato. Unya Ams Noay, salamat kayo sa inyong pagsunod. Okay na ta, Jill? Okay. Kining ka-vibes, tonton, nangamusta lang ko sa akong isog og baltito nga amo sa Guardians nga musukol og senador nga si Jun Alcover. Wa man ko'y cellphone number niya, nangamusta lang ko niya para Marlon Archibald. Ari-ana siya, ka-vibes, Marlon ay. Just loyo na namo. DYLA. ang akong nasabtan kagahapon ibalik na og programa niya si kining Cons June Alcover sa DYLA. Kining nahimutangan na ko din ni Ron, nagsibya ko di ami sa kining Alo Compound sa second floor sa kining Mariners Court. Luyo na ko nini ang booth sad sa DYLA ka Vibes Marlon. Mo na akong tip ni mo o ganahan ka makigkita gyud ni Consul June Alcover. So, mo na mga ka Vibes. Nga ningon si Attorney Ligutan, mo na naka-motivate niya. Ha? And really it makes sense mga ka Vibes. Ha? Kay lagi na priso tungod lang sa 5,000 pesos ang maong principal. Samtang kining naglambigit sa kaso ni Vice President Sara Duterte, dili ni tiyaw nga kantidad. Ha? Milyones sad ang naglambigit sa Intelligence and Confidential Funds, mga ka-vibes. And remember, there are 4 articles of impeachment. Ha? Gawas pa niya itong matod pa ni Attorney Ligutan nga lig-on sa gyud ang ebidensya. Ang video kung diin ang hulga si Vice President Sara Duterte nga itong PBBM nga ito ni First Lady Liza Araneta Marcos o ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ang depensa gud sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga conditional man kuno ang maong pagpanghulga. You know, in law mga ka-vibes, there is no such thing as conditional threat. Nang hulga ganika, hulga gyud na. Unya matud pasad ni Atty. Ligutan sa ubang nasod ni og manghulga ka og usa ka presidente, ahagbay ra kang mawagtang sa politika oi. So, interesante ni mga kabayes because we have one of our own nga taga Cebu gyud. Nga kuno galing gani og yaning tugtan, he can always communicate to us Cebuanos sa atong pinulungan gud nga pinangga nato nga magsinibuan no. Although tungod kay tuwa sa nagbase sa kauluhan, of course ang lingguwahe dito ba in English og Tagalog, kamaom sad si Atty. Ligutan gyud. Niya sakto gyud og postura bitaw. The way I look at him mga ka-vibes, di man may ani niya kaila, but I heard about him. Kana na ang

ebidensya nga posibleng ipresentar unya sa kining trial proper. Ah, makaibaw na tag-unsay mga tukion o kinsa ang mga posible nga testigo. Unya, ang akong tanaw ni ini, ang surprise ani kinsa kaha nga mga hostile witness ang kuhaon. Ha? Nga, tanaw na ko yun, kumbati gini. Kumbati royal gining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabayabs, kay sa ako nang gikaingon lagi kanang langas ron kabahin sa malita. Muna klarong distraction ra yun. Kay wa gina mukuha o igong suporta sa katawan. Igo ra gid saba-saba diya social media sa ilang mga trolls, sa ilang mga naa sa ilang gitawag og echo chamber. Wa gid mo pahit niya na ang bagang duot sa katawhang Pilipinhon, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8:30 naman mo post lang ko baka diot unya human ini bulhot ta paingon sa katapusang 30 minutos sa atong programa dinhi sa atong Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

nga estudyante sa kanhi sa Ateneo de Davao University, mga ka-vibes. Si Rene Baterbunya, 18 anyos, nga magsugod unta pagduwa sa varsity team sa Ateneo de Manila University. Usa ni siya sa duha ka mga membro sa maong varsity team nga nakalas in town niadtong milabayng Lunes sa hapon atol sa ilahang gitawag og team building activity dito sa usa ka private resort sa lungsod sa Dipakulaw dito sa lalawigan sa Aurora, mga ka-vibes, sa Luzon. Nahimong kontrobersyal ang panghitabo ni Rene Baterbunya. Gumikan kay daghimo bang na-politicize ang panghitabo. Tungod kay dunay ni barog nga mga abogado nga identified sa mga pro Duterte. Kini si Attorney Israelito Bobby Turion o si Attorney Jimmy Bundok, mga ka-vibes. Why lalis? Appeal ka din, we are calling for the giving of justice, paghatag o justisya ngadto sa nagbangutan nga banay nining maong batan-on nga si Rene Baterbunya. Og usab ngadto sa Nigerian basketball player nga iyang kauban sa varsity team nga si Divine Adili, mga ka-vibes, nga kini silang duha lagi taon namatay atol sa ilang matud pa swimming session dito sa usa ka private resort sa Dipakulaw, Aurora, mga ka-vibes. Ang ako basad nga no, masad nga dito man sila ipahigayon sa maong kanang pagbansay-bansay. Team building kuno ang katuyuan. Team building, unya gipalango is dagat, unya ang kapait, mga ka-vibes, because the beach house or the resort nga dito sila, mga ka-vibes. Diba mugun sa nag-atubang may tao ni sa Pacific Ocean, mga ka-vibes. Sa ato pa, dagkong baon. Ani kay open sea man ni Pacific Ocean. Muni nga, doon na gani mga huhungiho nga doon na kuno'y foul play, but until the investigation is finished, mga ka-vibes, atong huwaton kung unsa gyud ang mamahimong resulta niini kay kanabang it is not also fair to the coaching staff concerned. Ang ako lang sa diining mga naaba sa Duterte diehard supporters, dili na to bitaw nga murag atong pasabungon ang taga Luzon o taga Visayas o Mindanao ni ining nahitabo ni Rene Baterbunya. Although doon ang may punto kaya nga nung wa dayon mo tingog ang mga kadakuan sa Ateneo de Manila University. Apan, let us not politicize the issue. Kaya saan kaning mga kadakuan sa Ateneo, mga ka-vibes, di manimalimod that they are critical to the Duterte family. Kay mga Jesuit priest man ang nagdumala sa Ateneo de Manila University, mga ka-vibes. Kagabi, ang patayng lawas ni Rene Baterbunya gidana dito by a private plane sa Davao City, mga ka-vibes. So sa ato patuan na ang iyang haya dito.
Unya, ang usa sa mga nitumaw giklaro sa Governor sa Agusan del Sur kundiin lumad ni dito ang maong batanong basketbolista nga hayag unta kayo ba ang iyang kaugmaon sa maong kananaang paugnat sa kusog pagka basketbolista niya kay laniman ka before he died, mga kabibes, siya ang napili nga most valuable player sa bag-o lang gipahigayon nga palarong pambansa dito sa kananaang Agusan sad. Matud pa ni Kabibes 9354, purya gaba lang sad mga utok anang mga DDS Kabibes tunton. Bisag unsa nalay himong isyo basta makapanaot lang ang mahitabo ra ba? Dali ra ba kayang musumbalik nato nila? Daghan na sang mubas na to ani 9354. Kaning isyu ha mga Kabibes ba? Ha? This is not about you are pro Duterte or not, or you are pro administration or not. This is about a call for justice. And therefore, this concerns us all Filipinos. Ang nakapait lang gud kay kining mga abogado nga si Attorney Israeli Tuturion og si Attorney Jimmy Bundok, mga Kabibes. Ang ilang manggong gitawag og framing ba? Ha? Mura bitaw og nila pa. Ha? Ang ayan nga ang ilang mga lumalaban sa pro Duterte, muisa, mualsa patok sa kining Ateneo de Manila University, ilabi pa kay kontra nila sa ilang prinsipyo. Kadi na mao nya giklaro gani ni Agusan del Sur Governor Santiago Santi Cani Jr. mga Kabibes. Nga dili gani na sakto kanang giingon nga siya matud pa ang nirekomendar nga kini si Attorney Turion og si Attorney Bundok ang pilion nga abogado sa pamilya sa mga Baterbunya dito sa naasyong probinsya sa Agusan, mga Kabibes. Giklaro ni Governor Cani, mga Kabibes, nga kining duha nga mga abogado, si Jamie Bundok og si Turion, mao'y ni voluntaryo to provide legal assistance if and when ang pamilya sa mga batanong basketbolista mupasaka o kaso dito sa korte. Di ay reaksyon si Kabibes 0792, Jimmy Bundok o Turion, sure na nga pildi. Pangita mo glaing abogado ka ng tarong. Matupang Kabibes 0792. Ibaw ka Kabibes, mabito na ang worry sa daghang netizen sa tinuod lang. Kay so far, di magitaon maayog labok na si Attorney Jimmy Bundok. Remember, he is the lawyer, mga Kabibes, ni karon nagtago-tago sab nga si Senador Ronald Bato de la Rosa nga suma pa niya nga sila kunong mga abogado mo'y angay nga hatagan o kanana ang kopya sa warrant o bare sa ilang kliyente kay sila na yung mapatuman sa pag sila na yung mapatuman sa pag-aristo pagkatoy-toy klaseng abogado. Unya si Attorney Turion sad kung kahinumdo mo siya sa abogado sa nabilanggo karon nga si the appointed son of God, si Apollo si Kibuloy, mga Kabibes. So maunay panghitabo. Good morning Kabibes, wa lang ko'y tampo kung karon naminaw lang ko. May God bless us all, our nation. Have a good day Kabibes. Gika ni Kabibes 4541 with a heart emoji. Salamat kayo Kabibes sa 4541 sa imong pagpaminaw. So mauni nga daw gihimo bang
ilahabang gi-weaponize sa politika. Nga, diha pa lang daan, if that is your motivation, nga imo ning gabiton sa politika, oh, sayop ang maong lakang sa maong mga abogado. Ang labing mahinungdanon nga inyong pangitaon ang pamaagi aron dunay makonvicto niini. Dunay manubag diini. That is the only way. Rather than kanang inyong political framing ang inyong gustong ipatuman. Kay lagi kitang tanang mga Pilipino og tarong kag pinsada. Di gikakauyon sa nahitabo. Ha? Kay libog sa ko sa administration sa Ateneo de Manila University. Why did they allow this kind of practice? Ubos ni Coach Tab Baldwin. Ha? So magyod. Kinanglan ginang ingon ni ana nga pamaagi. Although it's part of kana naabang pagsukod yun og unsang skill sa mga bata. Pero sakto nang gisulti ni Coach Yingyao, nga matud pa ni Coach Yingyao, nga kinahanglan og duna manggali mga water exercises, it should be on a controlled environment. Laliman kag open

Sumanay na itabo. Unya lagi gisaglan manggudig politika. Ha? Nga dapat unta, ikling na siya nga aspeto ba? Why tarong Pilipino nga dili gusto nga dunay masiluta ni ini batong ka atong ipatigbabaw ang politika? Ha? What is ha? Kining of paramount importance here mga kabibes, if I may say, ha? Nga kinanglan matagan o gustisya ang kabanay sa maong batanong basketbolista. Ha? Kanang dunay mga pamasangil nga wa pasad mamatud eh. Nga matud pa kuno gitauran og weights ang kining batii sa maong bata, pero sumapa sa mga tinugyanan sa ha, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa naasoy nga LGU sa Dipakulaw, wa sila'y nakita nga dunay gitaon nga waste nga mga weights. Ha? Ato pa kanabang dunay ha? Mga metal nga puston mga kabibes, itahi unya itao diha kasagaran niya na i-strap sa batiis sa kung sikinsa man ang mupahigkayo nung kinini ang ha? Pagbansay-bansay ngayon ni ato, wa kuno sila nakita nga dunay gitaon nga weights sa batii sa maong 18 anyos nga batanong basketbolista mga kabibes. Salamat sa kong ka-copinatics nga si Barangay Councilor Wendell Kabahog. Salamat kay nimo Boss Wendell. Yaya ni mo ha. Usa na likuwang ni mo ha. Sa San Antonio Spurs. Kay ni grabe ang imong team gahapon sa kuan sa imong New York Knicks. Limang kalabaw na kay mi og 29 puntos na absan pagyud unya ni error pagyud ang team sa San Antonio Spurs kagahapon mga ka-vibes. So ato unprecedented grabe to nga pagkapildi kagahapon. Tan-aw nako. Milagro na lang kon Swindle og makabawos pa ba o makabawi pa ba ang San Antonio Spurs? Ika ni Kabaib 0792, may ingon siya din hi, kanang Ateneo Sir Social Mana nga eskwilahan, nga nung muragitrato manilang slaves ding ilang athlete. Diba ka Kabaib 0792, doon nagi kay punto. Ako naglibog sad ko nga nung ingon ni Adto Bitaw ang matang sa training ni Coach Tab Baldwin. Kinini ang si Coach Tab Manggod, mga kabibes, respetado ni siya nga coach. Ha? Himo ni siyang coach sa Gilas, Pilipinas, pero libog lang sa kita nga nung niinad to. Kumpiyansa kayo. Ha? Tanaw na ko mga kabibes, grabe gitong kakusog sa baon. Nga sug ba? Away may laki og sug, oy. Ha? Kay laliman kag ipalakaw ko na ni sila o niya kalit ipalangoy niya kalit lang ni hapak tong gitawag og rip wave perting kusuga tingali na labay ang mga atleta mga kabayes puros batanon 18 og 21 kato si Edile is was 21 years old at the time of his death taga Nigeria unya ang devastating yung kayo ang 18 anyos nga si Rene Baterbonya nga taga ha? Talakugon dito sa Agusan del Sur mga kabibes. You know, dili malikayan nga nahimong doon nagi political framing because ang maong batanong basketbolista mga kabibes nang iskwela dito sa Ateneo de Davao University. Dito siya ni graduate sa iyong senior high. Gani siya ay nahimong kampiyon, nagpahimong kampiyon sa kining Davao Region sa Dabraa sa milabay nga palarong pambansa ni atong Mayo. Unya kay para naman siya college sa ato pa gikuha na siya. Girecruit siya nga mahimong sakop sa Ateneo Blue Eagles. Unya tipik sa ilang kanang training. Kani mang gitawag nila og team building matod pa dito sa maong resort mga kabibes.

0: the process unexpectedly. Imbis nga maayong kaugmaon ang nagpaabot kay skills wise maayong gitong duwa among bataa, do naging potential ba? Agoy, unsaon taman nga nahitumpawak mahinoon siya sa maong training niya dito sa nasoy nga dapit sa Luzon, mga ka-vibes. Sir Tonton, good health tanan, importance, honest, humble tanan, katawhan, whole world, peace, earth, Luzon, Visayas, Mindanao, be humble, families, poor, rich, and above all things, with pure heart, matod pa ni Kabayb 0306. I agree to that, Kabayb 0306. Pero, prangka lang, karong panahon na, we are really very, highly politicized. And because of the politicization nga nahitabo, na politika, politika nagmayo ba? Karong panahon na, it's either you are pro Duterte or matod pa nila, you are at the other side of the fence. Hasta tadiri, damay taon ta. Nga matagkaroon nga niya, ako maingon lagi ko, nga I am just here for the statement of facts. Nga karon kining nahitabo ni sa maong batanon nga si Rene Batirbunya, nasaglan pagiging politika. Ang ako lang paghinaot ini o guilty man galing ning coaching staff nan angayang taralon sa ukmanan. Angayan yung manubag. Kay ngano man to nga giingon ni adto nila pagpamaagi, mga ka-vibes. Sumapa sa mga kanibarsity sa Ateneo, giingon sila nga nakuno sila gitawag og bootcamp nga mo lungtad og usa ka semana ubo sa kanang pamaagi ni Coach Tab Baldwin. Unya, tingali, it was really the fate of Rene Batirbunya. Unya, ang grabe ba ang makaingon ko usahay ni mga DDS, sobra rasad ba? Di ay nag-viral nga litrato nga daw nakita nga si Rene Batirbunya was sitting on a long bench, mga ka-vibes. Nawa siya mo kuyog bitaw sa kanang kadaghanan gyud niya nga mga teammates nga murag matud pa nila gi isolate kuno si Rene Batirbunya. Pero akong tanaw, natural ra to kay bag-o pa man siya sa team town. Mayo pagod ni pahigayon ng palaro. In other words, mao pagitaoy pag pagsalmot niya sa ilang team. Unya, nagpahigayon sila og team building dito sa nasoy nga resort sa Dipakulaw dito sa Lawigan sa Aurora. And you know, ang maong paghitabo should serve as a lesson sa tanang mga varsity team sa tibuok nasod. Nga doon na manggaling tayo mga pagbansay-bansay, team building sa atong mga varsity players, di nga ni Adtoy nga ibutang nato sa risgo ang atong mga batan-on nga mga atleta. Ilaliman ka, matod pa sa tag-iya sa resort nga ilaraman tong desisyon nga magpalayo gid sila sa among main resort. Gito sila sa dapit nga sila ra. So sa ato pa, mga ka-vibes, ang mga lifeguard sa maong resort, ambot og doon na sad ko'y doon na pa sa isaktong training, wa maka-assister. Kay dito man sila sa dapit nga layo na sa sentro nga bahin sa naasoy nga resort dito sa Dipakulaw, Aurora, mga ka-vibes. Sigon lagi sa inisyal nga investigasyon sa Dipakulaw Municipal Police Station, nilanat pa og kapin sa 40 minutos ang nilabay. Una pa nakita ang ba na maglihok nga nag-utaw-utaw na lang lawas ni Anhing Rene Batirbunya, mga ka-vibes.
1: sabutan.
0: Ilang gisuway og revive? Gidapag ambulansya pag-abot sa tambalanan, wa na, na-expire na yun. Unya sigon sa doktor nga ni Susi, aspeksya by droning. Sa ato pa, nalubos. Ha? Ang maong 18 anyos nga si Rene Baterbonya. Ha? Muna nga, ako, usbo na ako, ang atong panawagan din sa atong programa, that there should be an investigation, an impartial one, nga klaruhon yun o kinsa ang angayang manubag. Ha? Kung kinahanglan, ha? Ipapriso si Tab Baldwin, ipapriso. Kung si kinsa mong gigaling ang nagduma ni ato, ngadtua dito, unya kinahanglan ligon ang mga ebidensya. Nga doon na gayon mo barog at testigo kay ang nanggawas na baron nga report kay gidid ansad ang mga kauban ng mga varsity players. Og tinuod mang galing ning gagipa pirma sila ng non-disclosure agreement. Ha? Aw. Lakip na ang administration kung ang galing gitugta ni sa Ateneo de Manila University ang angay sang manubag. Unya mo na diha kinahanglan nga maing laking abogado. Diba si Kuto na po ni Siyaw-Yaw, si Bobby Torion o si... Ha? Jimmy Bundok. Jimmy Bundok landaan pagka-apikig inistoryahan tawhana, oy. This pag-unsa, magod, before he became a lawyer, Jimmy Bundok was known to be a singer. So, asagog ka anang abogaduha nga moingon nga kami mo'y tagayis warrant. Ari na mo'y paging warrant kaya kami na'y mudakop sa mong... Klasiha, abogaduha, oy. Murag taghap na mantingali, DJ Clark, taghap na nga nakapasar sa bar. Doon na ba'y taghap? Bitaw, asago ka ng abogaduha nga niingon siya nga, kami, ari na mo ang warrant of arrest. Kaya kami na'y bahala sa mong kliyente. Dili niya gustong ipadakop. Diha si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabayo niya. Dagang pa kayo siyang ipang yaw-yaw. Klaro kayo ba nga ilang gigamit ang kahigayunan nga mupasikat, ha? Kini si Attorney Jimmy Bundok o si Attorney Israelito Torion. O kining duha mo ay mabugar, ambot lang. Ugon sa dangatan sa kaso, mga kabayb. So akong usbon, kita nang hinaot nga mahatagan o justisya ang pamilya sa maong batanong kanhi nagtungha sa Ateneo de Davao University nga si Rene Baterbonya. That said, mga ka-vibes, salamat na sab sa inyong panag-uban kanako din sa atong arangkada sa Buntag Karong Adlawa, adlaw sa Kaugalingnan Independence Day. Sangan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abenyantes Guerra ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alco Santugop nga magaingon hinaut paunta nga Diyos Kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya ang magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes at ang ininyo ang atong panag-uban usab sa adlaw Lunes. Ka-vibes, mao na ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Pahuna.
1: Daghang pangutana.
0: Daghang kabalaka. Wala ka paminawa. Dini maguol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na. Kalandrakas na.
2: Favorite radio station
3: on FM Radio Cebu.
2: Good vibes.

0: Palulain kayo.
1: Okay na lang. Hindi na magmain sila. Ang ako, na sila.
0: Akong batch sa Sinulog Idol, mga nindot siya sila tingog tanan. Like, makana ka nga. Possible tanan, makadaog. Nga, if quality-wise, lain-lain sa jud o quality, so dito ka judge. Ang Sinulog Idol man good is like, every night, man
2: yes, lahi-lahi, di ba? Yeah, mo na, oo.
1: Ito last time naman tayo, nagasta sa mga...
2: Yeah, oo, lahi-lahi. Karoon nga night kay Rock Night, yes. Next night kay Ballad Night.
0: And then I think, no, kay, especially sa mga contests, kay, dili siya, sometimes kay, kanan, adidyo siya ingon na kinamaayuhan ang mga dog. It's, naadyo na eh, kanang, specific night na ka naging
2: mushine ka diha.
0: Oh, kanang makaingon jud ang tao nga hala, murag iyaha jud ang corona, murag ingana ba. So I think maana na ang hilan jud ko ato.
2: Nang hilan.
1: Nang hilan.
2: Pero syempre, di ba?
1: Very humble, no?
2: Oh, mo bitaw na, no? Pero at katong nga, uran ni mo sa Sinulog Idol, unsa may favorite ni mo atong performance, unsa nga song imong gikanta?
0: Pinaka-favorite na ako kay... I Am Changing ni Jennifer Hudson.
2: Ah, I Am Changing. Kamu ka nakata, ha? I am changing. I am changing. Mo na? I don't know what it is. I am sailing.
1: So,
2: I am changing.
0: Ang favorite na ako kay kuan siya ka ng winning piece na ako and then pinaka last naman gudto sa akong tingog. So, feel na nga na murag ako ang soul ba kay nara dito. So, mo ito ang pinaka favorite dyan.
2: And ang imong tingog ba back then when you were still competing sa Sinulog Idol, up until now, is this the same voice ang pagdala ni mo sa imong koan or ni transition na siya, ni change
0: no.
2: na siya? Lahi.
0: Ano siya, katong time ma kay, syempre uso ang kanang like mga power belters.
2: Birit-birit, no? Birit. Oh.
0: So, koan ko sa una, mas more on, I think, kung i-visualize kay ako ang, akong tutunlan, mas buka sa una ang ana.
1: And kaya then, mas kalma na siya.
0: Oo. Kay kuan said ka nang naka-learn said ko na ano, like, dili siya healthy. Ang magsigig birit. Kay, so, like, ibuta, adaghan man siya o birit karun. I'm
2: yes,
0: not saying na nabati ilang.
2: Like si Morissette, di ba?
0: Wala ko nimo nabati. Nindot man siya siya. Pero if kanang kung sa longevity ni mo, if ganahan ka na until matiguan ka, alalaya sa longga ba na preserved jud ang voice.
2: Yung voice.
0: Oo,
2: yeah,
0: so dapat na adyo yung mga techniques.
1: Amazing
2: tayo siya. Ano si technique ni mo?
1: Ako ang technique? Ang tuloy.
2: Laki question.
1: Tuloy ng laway.
2: Swallow. Ay, at ebe.
1: Ito mo. Madala. Marang magna kayo. Ano
2: si question? Laki question, yes.
1: Oo. Ako ang question sa imo is, since you started with Sinulog 2010, up until now, you're still doing and you're making songs. What do you think is your koan? Kanang, what made you, kanang itong, ang imong journey up until now is still there? Na compared karon kay daghan naman kay mga bag-upol nga singers.
2: What made you sustain that?
1: Oo.
2: No? Kaya huban magod kay makadaog ka isa niya, maundang na dayo.
1: Wala na. You're still there at the top up until now.
0: Thank
1: so,
0: you.
1: What do you think?
0: Ano... I think isa ana kay murag blessed jud ko. Ay, wa ko niyo na dili tanan pero murag ano mang good. I think pagbata pa na ako kay murag unconsciously like manifesting jud ko. Kaniha ka nang hala mo chika jud ko ani kay pagbata na ako di ba uso naman ang mga manifestation run ni trending. Nya pag grade na ko ana kay murag nakaana ko hala gibuhat ni na pagbata wala ako kay baw. So akong buhaton sa mga bata diha nga na yung mga dreams buhatan na ninyo ganahan. Pero dapat wholeheartedly.
1: Pwede ba buhaton karon nga mag-team ako?
0: Pwede wala jud siya limit din.
1: Sige, ako na siyang buhaton karon.
0: Kuan siya ani ko sa una. Like ako ang feeling sa una any course na mahuman nako kay ba ko sa music jud ko. Ingana, sure ko sa ako ang direction ba.
2: Should you manifest ni mo sa mo self that your journey is going to be through music.
0: Yes. Music, and then every day kay magtan-aw ko og concerts like Britney Spears, Michael Jackson, Celine Dion, Mariah, lain-lain artists niya. Sa sige na kong tanaw everyday na memorize na ko ilang spills, ilang choreography, niya, ilang mga ad-libs. So, ako ang buhat.
2: Pati ang kulot nila. Ano?
0: Yes. Niya. So, wala ka nang mag-atubang ko og sa amin, niya, mag-kuan ko, pretend ko, usay, mag-costume pa ko. Mag-mukay ko. Mag-pretend ko nga, ga-perform ko with mag-anag-mic. If mag-ano ang mga tao mo, cheer mo, shagit sila kayo mo, feel mo, mag-ala-ala joke ko, feel ako kayo, ako ilang isya kita.
2: The power of manifestation. Yes.
1: And amazing kayo, no? Kaya at a very young age, kabaw na siya, asa padugyan ka na bugi.
0: Mag kuan jud, makana ko nga, dili jud, sakto akong life kung dili ko mag-music.
2: So, but you mentioned earlier na nakabisa ko sa pang course ang imong mahuman. Pero na kay nahuman nga

0: You made it your main thing and you're flourishing in it, no? Amazing. Actually na, ma-mention ko, makakita na kanina perform live.
1: Wala pa.
0: Ito ko niya, gamay siya ang lawas, kada ko siya ang tingog.
1: Actually,
0: asa gikan, asa na yung diaphragm, oy.
1: Pero mga tao, nag-aaral si Tonto na si Kon. Gumayo niya na niya, yung tas ka siya ang tingog, asa gikan.
0: Yes, no.
1: Sa tiil, nagikan hang tuli sa akin.
0: Ano di ay? Now, syempre, tell us about, you know, the things that that you were going through, especially when, when you perform, ikaw ba iniswat sa Pero Ate Kra or si Sir Jude?
2: Si Medyo Maldito and
0: Medyo
2: Sir
0: Maldito
2: Jude.
0: And Sir Jude. Okay.
1: Sir Jude,
0: so,
1: hapon.
0: Talk me through the process of interpreting Pero Ate Kra. Because someone can sing it in a different way. It's not that painful.
1: Oo.
0: Diba? But, I think, more, diha mo fall yata ang artist siya singer.
1: Yes.
0: When you can interpret a song in a way that is more painful or let's say, kung sa may intention song, if happy, mas happy siya. Diba?
2: Yes.
0: Like, what was your thought process sa pag-interprete mo sa kantang Pero Ate Kra?
2: Actually, sa tanan na kong songs na kantaon ever since bisag mga covers kay ano jud siya mag-internalize jud like ang kanaman gong di man gud ka maka-act out o guan kanang specific na emotion if wala nimo na experience so mo from katong mga collections akong experience kay mohugot ko from there and then kana nga moment kay murag mo sanib siya okay
0: so relate mo sa song
2: oh Jackie from this kuan Jackie from this year ikaw sa aron murag ingala siya
0: so si Jackie from what year to si Jackie sa Pero Ate Kra
2: oh my gosh ang daming years lain-lain
1: collaboration dai to sa maraming years
2: for nice specific jud ato nga kuan oh my gosh na, ang first akong performance sa Ate Kra wala pa siya na record wala pa na release kay Miss Pop kay naay specific person ba? Or nag-hilap ko sa stage. Uy!
0: Oh, no? See? Eh, so, that's, yan na dapat ang pag-internalize.
1: Yes.
0: No? So, imagine that is why, even if simple ra ang pagkanta sa imuha, ang imong emotion, ni transcend into the listeners.
1: Yes.
0: And for how many years na. Actually, wakay ba? Na siya own po nga version sa Hahasula. Diba? Oo.
1: Yes. Amazing. No?
0: Pero ang favorite song nako niya is sila ni Kurt Feig atong pinakamaoying Christmas song.
1: Ay, yeah.
0: Yeah, that's one of my favorite songs. So,
1: I heard about that.
0: Diba? Kaya syempre, ano man yun, nakadili man tanan, malipa yun sa Pasko.
1: Yes. Nag-discute tayo last time.
0: Diba? So, mauna. Now, Jackie, what's itong tuigang Pero Ate Kra? Gani? Dino ka remember, 2000?
1: 2016?
2: No, no. I think 2016.
0: 2016, yeah.
1: It was college yun, I heard of it.
0: 2016. Sa kanang a year, no? And it's 10 years na. Hangtod ka ron, no? Muingon ka ni Kagmaoy, nga Bisaya, way lain.
1: Oo.
0: Ay, wakay. Sige, ikaw, mag-una-una ta, Maoy, nga Bisaya kanta.
1: Kaya wala na siya yung Gemma, ha? Wala na siya yung Gemma, Jackie, ha? Pero, bisan nung di ko maminaw siyang kanta everyday, upang utanon ko, o kung sa'yo kanta ni Jackie nga ako, kaya Pero Ate Kra, makainamdam ka ko sa start nga, sayang song up until now.
0: And I think memory ka na
1: most Maoy na song.
0: Pero I think man said go the way it's also written it's very catchy especially yes, medyo maldito katong mga ballpen man gani ballpen man gani mawala feelings pa kaha diba
2: so, witty ka
0: witty nga pagkasulat plus the arrangement of Sir Jude Gitamundok which at among I guess yesterday Sir Jude was here
1: kaduhan na nagbalik-balik si Sir Jude
0: hook up the musical yes ikaw ba you also had chances to no do stage plays diba
2: yes oo kami gyapon ni Sir Jude
0: sa Agung Mangiatay ano ba ka to or sa You've Been Facebook
2: and then katong Monsters the Musical
0: diba so ano very
1: talented
0: so ano yun na very well exposed no atong mga guests yun direk kung dili singer stage play diba
1: actress
0: karapay yung mga guests na to now what's upcoming for Jackie it's been 10 years from Pero Ate Kra and I know you've been releasing some songs no actually kakita ko nini perform na si mga upbeat nga songs unsa may mga umaa about ni mga projects. What are your plans in continuing your passion and your career for music?
2: Yeah. Karon kay nakaingon ko na kuan bag na koy ka ng bag-o na team and kanang kuan ba na inspire kog samot na like to put myself out there kay sa una maulaw ba ako mag musuwat ko but di ko gana ipakita ba so karon kay akong gibisihan should kay nagsigi ko og write
0: alright so yes, kanimang ipang-release so mo karon your own composition na
2: but actually ang kaning bag-o na kong song kay ang student namo sa Brown Academy of Music musuwat mainly so nag-add lang ko kay maulaw pa man ko wala pa kayo so hopefully next kay nagplan ko og mo-release pa og more songs in the future nga kanang mas duol jud kasing kasing kay ako jud gasuwat ing ana uba. So yeah kana nagplan mi

0: in the works ang kuano album no Puhon mm. Maing Lawas.
1: Puhon, puhon, puhon. Yes, puhon. Prayers,
2: actually it I think it's time na yun,
0: yes.
2: No kay
0: taod-taod
2: na sad yun. Pero yung muni na kanindot no ang song niya nga pero Ate Clay, it's been aging well.
1: Yeah.
2: Timeless. Tong, oh, timeless na siya ba?
0: Buyog lang dyan.
2: Buwisa ng kanta habitaw nung nga. Kanabitong, pero na may mga laing mga bise nga mo. Maoy, pero mas maoy yun to eh. Mas maoy yun to.
0: Masyok po kay kuan ka na. Akong mga pag umangkon kay Manila sila. Kay ila-ilahang mga classmates sa ako ah. Pero wa kay Boss nung.
1: I mean, a lot of singers have been covering it as well.
0: Kay Boss sila sa song.
2: They know the song.
0: Mga bata ba niya? Ako wala. Kay Bo, pati sinay.
2: Yes. Muna yun, nanay yung mga singers or performers nga. Though, daghang kag song, it's just one song that will carry your career all throughout.
1: Maurice said, I saw Maurice said covering her song.
2: Yes. So, na, pero Atik ra. Pero karon di ni siya Atik, mga ka-vibes.
1: Di siya Atik, oy.
2: Nga na siya yung bagong song, mga ka-vibes, entitled The One.
1: The One, yeah.
2: Talk us through this song. Ano sa maning kantaha about?
0: So, I've been known na mag-sing og maoy songs. And then, karon kay nag-think ko mag- transition, not necessarily nga ka nandi na ko musing og maoy. Syempre musing ko og maoy, but not in a like scarcity na perspective. Kay di ba sa una kay more on kuan man to, murag wala tayo self worth.
2: Lukoy na jud ka, ayoko. Ibiyaan ko sa tanan, down na down, no?
0: So karon kay kanang try sad ko mo explore og lain gani na direction na kanang more on like positivity niya makabring og kanang rag high vibration sa mga tao. Kay pwede man ta magmaoy, pwede kana i-acknowledge na to ang feeling ba nga sad ta, pero dili ta dapat mo dwell.
2: True. No? Yes, that's true.
0: Kay most na akong na learn nga kanang any media ba like salida or music na imuhang i-take in like everyday, for example si kag paminaw og kuan kanang maka-depress kay na kanta, so ma-depress kag samot.
2: True. Yes, that's
0: so,
2: true.
0: So kana ganahan ko na at least maka bisag magmaoy mo ma-uplift gani makakita mo sa inyong self worth.
2: Kanang maoy makuan siya, it's a sad song but make sure you realize that kanang bitong cliche nga, if there's 100 reasons to be sad, there's 1,000 reasons to smile.
1: Yes. Yeah,
2: na ba, no? So I like this song entitled The One.
0: Kuan siya, self-worth, finding your kuan kanang sani grounding yourself, finding your center.
2: Yeah. So nindot ning kantahan, no? So muni siya usa sa mga songs and syempre you're working on a lot of songs pa nga umaabot.
0: Yes.
2: We're
0: yes.
2: very excited for that album. Hopefully within this year kung makaya. Oo, no? Oo. And then syempre do you have kanang napod kay aside from that, lain kay gibisihan aside sa album, performances, guestings, nagihapon?
0: Nagihap mga gigs ana.
2: Gigs.
0: Then, guys,
2: na ba kay regular gigs? Sa place here in Cebu
0: Wala,
2: or invitations ra.
0: Yeah. Guys, ba mo events?
2: Ay. Oh, syempre. Oo, Diyos ko naman. Kung ganahan mo ko si Ate Lucille.
0: Naman.
2: Oh, ganahan mo magganahan mo gagmaoy, di ba?
1: Oo. Oh.
2: Actually, I have this concept gani og usa ka bar. Gana ko mahimo usa ka bar gani
1: oh,
2: nga.
1: Ang maoy ang tao dito.
2: Pang maoy ra tanan. Tanang kanta para maoy.
1: 10 PM mag-open.
0: Daghan kay mutambay ana
1: dito. For sure.
2: Tanan pang maoy ang banda pang maoy ra tanan. Wala jud manghilak-hilak ra
1: dito. Hugwag inyong mata. Mo na ang goal.
2: Mangita tag-kuan financier.
1: Nito no? Pero kuan na. Kasi Jackie ang kuan na nga to ang main.
2: Jackie
1: everyday.
2: Ay po everyday. Kaya ang voice lagi daw. Ikaw ba no?
1: Ito mo sa pagsagit sa
2: pro. Dapat every Friday lang.
1: Every Friday lang.
2: Pero speaking of calm ano.
1: Championship ang
2: every Friday. Pero Ate Kira, very calmly sang.
1: Yes.
2: Walay birit nga taas. Wala ka ay daghang kulot, no? Sakto ra pagkakanta. I think, in my opinion lang, no? From the biritera that you were pag sinulog idol, you have transitioned into not a biritera but to a storyteller.
0: Mm. Yeah.
2: No? Kaya, no? I think, kana ang pamaagi para mahatag nimo ang story sa kanta through your voice.
0: Yes. Honesty, sincerity, authenticity.
2: Yeah, no? Peace, prosperity, and love for all mankind.
1: Okay.
2: All right, so Jackie, before we let you go, na naman.
0: Oh, no!
2: Ado na tayo, fast talk, mubura ka ayo. Okay, so 10 questions. Ready na ka?
0: Hello.
2: Oh, fast
1: lights
2: talk.
1: Lights on,
2: okay.
1: Hoy!
2: Coffee or tea?
0: Hala, kung ano fast talk, tea na lang.
2: Tea na lang. Beach or mountain?
0: Beach.
2: Sweet or spicy?
0: Sweet.
2: City life or provincial life?
0: Provincial life.
2: Oh, di ba? Ganun itong uli provincial, no?
0: Mm-hmm.
2: Favorite comfort food?
0: Hala, di ko kasi yung kay daghan. Comfort food, comfort food.
2: Comfort food.
0: Oh. Comfort food. Hala, diri tama ko ang sinigang na lang.
1: Sinigang.
2: Dream collaboration. Duet with who?
0: Uy, grabe, BTS. Uy!
2: Ay, BTS.
1: Why not?
0: Why not?
2: Simutan na to sa ilang kwan karun.
0: Manifest na to.
2: Manifest ilang concert. Yung ilang concert, diba? Na sila'y Bulacan o na sila'y
0: Singapore. Ay na lang, DJ. Diyo ko, kapalit yung ticket.
2: Kapoy pila, no? Abi na to kapoy pila nga ka ng magbarog. Mas kapoy yung pila online.
1: Online.
2: Pero tinaghan ng kompetensya. Okay. Napa ko yung question. Unsa man ka nga type? Seloso or chill ra?
0: Pwede kanang naasa
2: duha. In between.
0: In between.
2: Kiss sa forehead or kiss sa cheeks?
0: Forehead!
2: Good looks or good conversation?
0: Agoy. Good conversation.
2: Good conversation. Flirty in person or flirty through text?
0: Ako ni or ang...
1: Ikaw.
0: Ako? Oh. Ay! In person.
2: In person.
1: Person.
0: If close na.
2: What is more attractive, a beautiful smile or a beautiful eyes?
0: Aguroy. Eyes.
2: Eyes. Okay. And what the one word describes you, Jackie Chang, today, 2026?
0: Fresh.
2: Fresh pa rin.
1: Sana all. 2026, fresh pa rin si Jackie Chang mo.
2: Jackie, salamat for joining us this morning. No, we're very excited for you sa imong mga umaabot nga projects.
1: We're looking forward to it.
2: Oh, let us know lang din sa FM Radio Cebu sa mga songs nga i-release ni mo umaabot. We're more than willing to play. Siyempre, Jackie Chang nagod na.
1: Of course.
2: Where can we follow you? Socials, invitations, asa ka nila kontakon. Go ahead.
0: Okay, sige, ani na lang. Ang naka-post from Manzad ang contact number and email dito sa socials na ako. Mm-hmm. So, Jackie Chang sa Facebook. Jackie Chang with ED. Jackie Changed. Because
2: okay.
0: People change. Okay.
2: And the only thing that's inevitable in this world is change.
0: Yes. So, Jackie Changed sa Instagram and TikTok.
2: Ayan, Jackie Change, Instagram and TikTok. Ayan. Salamat, Jackie, for joining us this morning. Salamat. Ate Jelma, good morning. Alright, Ate May, wala na ka?
1: Wala na. Alright,
2: salamat kayo. Once again, happy Independence Day. Here's a new song from Jackie Maka Vibes entitled The One. Dito lang kahapon sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
2: Ka Vibes, mauna ni. Bye-bye.
1: Happy Friday.
0: Thank you.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: Alas 11, 17 na sa kauntuhan. O kamo na minaw sa inyuhang paborito nga sa sinas sa radio. Sa dial sa inyuhang mga radio. 93.1, your favorite music FM radio ka vibes. Mauna ni. Welcome, welcome, welcome, welcome mga ka-vibes sa itong programang Ka-vibes at sa utonining adlaw nga Biyernes. O pizza dusi sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O happy Independence Day sa tanan. O holiday today. O holiday karon ha. Baka na ang walay rason kung dili mo magpa-volume sa inyong radio diyan mga ka-vibes. Volume inyong radio na, volume, volume, volume. Ka-vibes, sad, sa utolas 11 ang tunala una. And of course, kauban ninyo karon, special kayong atong adlaw karon mga ka-vibes. Nga naman. O, ing napon, nga naman. Natay guest DJ karong adlaw mga ka-vibes. Wanay lain. O. Kinsa tagana niyo, kinsa makatagan ni tagana be. We have DJ Mac Jones live on the mix mga ka-vibes. O sa mga nakapaminaw diha sa mga sunatan ni DJ Mac Jones. Mao na diha and of course no front to front with me. Okay, wa may magtalik na kayo dapat magtubak unta to. Nagatubang ay man me. Kini ni ubos nga alagad sa kahanginan DJ's bracket gunato ikinyo. Hola, ang certified lami on. Kung namina mo diyan certified ka vibes mo. Onya. O kung namina mo diyan certified lami on pod mo. O murag ako, di ba? Anali Vergara. And live na ta karon sa tuang Facebook page mga ka vibes and also sa tuang TikTok account. DJ's bracket gunato i-search lang niya. Kung sa spelling sa akong page, mao po na nga ito ang TikTok. Kung namin mga greetings yung mga pa-shoutout, e-text lang sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Diba? Muna niya. May pagpaminaw sa mga nakaroon, no? Kung mga karinderiya, no? Kusog kita sa mga karinderiya gyon. Kanan yung maligya diag mga kanang motor parts o kanang mga auto parts, no? Grabe ha, as in. Ang lakas talaga natin, oh. Ang lakas natin. Oo. Sobrang abunal talaga. Oo. Mayngon to ni Junito Batukan. Oras na to mga ka-vibes. Alas 11:20 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
0: DJ Mac Jones live with the mix mga ka-vibes. Bunal.

Kamusta mga ka-vibes? Alas 11:37 na sa Kauntuhan. Come on na mina lang kihapon sa programa ka-vibes sa San Santo sa 93.1. Your favorite music FM radio ka-vibes mga ka-nani. Thank God it's Friday mga ka-vibes. Happy weekend. Happy holiday. Oh, swerte kayo itong double pay karon. Oo, double pay. O na may pagpaminaw, no? O panahon na para sa mga greetings, mga ka-vibes. Na may greetings niya. O i-text sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802.

0: Queen. Asa naman to, Diara? Mayong odo, DJ Sprocket, permigid ni Maminaw. Ang mga trabante, while nagtrabaho sa ang taga Kayan, ang Kayla Lumber and Construction Supply sa may Mantalungon Barili o sa Alindaho Family sa Malolos Barili nga permigid na Minaw. Mano yung ganahan? Mano yung ganahan? Kugihan kay Maminaw ba? Onya, mayong odo po ni L. Ray. May pagbunal sa radyo sa mga Cebu sa family diyan sa may Hunan Buena Vista Bohol. Maayong otoni mo diyan, boss ano? Oh, boss ano, Christopher Pascual. And of course, maayong otopod sa mga nakano sa may PJ Barbershop diyan sa may Pusok, Lapu-Lapu City. Naminaw sila si Manoy Hili o Pao Polvera, si Anthony Quizon Ibanez aka Tiling, si Titing Polvera o si Yan-Yan Kararag. Awa na ni si Yan-Yan di ay. Oo, niikwa na, ni-expire na. May pag-volume sa radio ni Kaiser. O Henrich Caniete diyan sa may Suba Pasil, ha, may ngod to. May ngod to po sa itong amigo niya Peter Dinopol nga nag-drive karon. O grab driver, o sa tanong ko no, grab drivers. O kanay si Peter Dinopol, shoutout ko no, sa mga taga Katarman, Liluan. Maayong ngod to. E oga si Konsihal Wagas diyan sa may Lupa Compostela. Puwerteng sipaan ino diyan tanan mga ka-vibes. And of course, di ilipon mawagtang o magpalupig ang nakar sa K2A Motor Shop. O mayon pag paminaw o pagtanaw sa live ni Boss Romel nga nag-ayo o tricycle. O muna diyan. O shoutout ni Renz nga nag-overhaul o click. O haya-haya. O ako niya ipa, ako na ipa-check up ako motor niya pon. O akong pasuwayan o ganang pailis o headlight Mio Sol I-125 headlight, inisa na to. Si Benji po diyan nga nag-ugtok, nga naman, wapay paniod ko. Ha? Mayong odto po sa itong amigo niya, Bossing. Oh, Bossing Junjun Hubay. O sa mga kaubanan diya sa may impounding area diya sa may Mandawi. Oh, Mandawi City. O sa mga kaubanan sa Team Mandawi Traffic Enforcement Agency. Mayong odto niyo diya ng mga Bossing! Oras na to mga ka-vibes. Alas 11:42 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.47 na! Huwag ka muna minaw lang gihapon sa programa ka-vibes, sad sa unto! Of course, we have our guest DJ, Karong Adlawa, Nining Adlong Biyernes. Oo, DJ Mac Jones, live on the mix mga ka-vibes. Oga, natay gamay ko rin, no? Pahibalo, ay! Kay Baba mo mga ka-vibes! Nga muare ang cast sa Sigabo.

0: Manukad. Ang ilang motorcade Manukad sa may Sitio Tabuan, Barangay San Nicolas proper. O paingon sa si Padilla. Padong to sa ni Carlock. And nga to sa may Tupas Street. Diretso sa may Pasil, Hanton Magallanes, padong sa Carbon, Hakosalim, Colon o Gatabuan. Mauna ang ilahang ruta ug mapuhon. So alas 2 ni siya sa hapon. O kinsa matong ganahan mo makakita nila ni Coco Martin, ni Julia Montes ug uban pa. O uban pang kasa si Gabo nga bag-o ni siya nga teleserye, no? O ugma ni pohon. June 13, 2026, alas 2 sa hapon. Oo, naslay motorcade. So kita-kits, no? Kita-kits sa mga gusto niya mo tanaw. Mao na di ha, ha? Coco Martin and Julia Montes. Ugma po mga ka-vibes. O niya, syempre. Hello ni... Oh, hello ni... kinsa man eh? Si... Rigel! Rigel Gunato! And also to Option. Salamat sa pagbasa. Dali kayo mapasinuman. Yes! Ano, yun na. Maayong morning. Or maayong odto. Shout out from Pinamula, Kibawi, Bukinon. And katumarang utahan ako sa itong station. Dapit nata sa may Mariners Court, second floor. Dire sa may Pier Ono. So loyota dire sa may Plaza Independencia. Sa dili pa mo kaabot sa gate, no, sa Pier Ono. Nami sa right side. Oh, nami sa right side. And may ngonto ni kailangan kita. Sarat ni Jolly Balios. Dire sa Makabibo, Misamis Occidental. Oy, nas Coco Martin ug Julia Montes ug ma. Oh, magsakit-sakit ta patadto. Ah, Coco. Oras na to, alas 11:50 na. Og syempre, ato ang guest DJ karon, DJ Mac Jones. O nga, gikulbaan gamay. Oh, ato ni siya. Greetings, pre. Oh, birahala na yung microphone kana. Bira gamay, ana. Alright. Sige, kana. Okay, ako ablihan. Hello, maingon to. Oh.
1: Yes, no, maingon to.
0: Kana.
1: DJ Sprocket.
0: Oy, maingon to po at kanimo ah. Kumusta main?
1: Okay, rakulba gamay. For the first time.
0: Oh, first time. Pero ano, magkita mga first time, no? Kujawan, magkita first time, no? O niya, kanang, sige, kung na kay i-greet or i-shout out ni mo mga ka-vibes, Bunal!
1: Yes, no, maring udto sa tanan. Labi na itong naniudto na karon. Ay, shout out ako sa kumama nga na sa Konsolasyon. Kauban ako si Dodong Zander nga naminaw. Og, hi sad ko sa partner nga si Ann Logroño. Tantaw siya ron while nag-duty.
0: Kana! Grabe ka, no? Grabe ka supportive. Ah!
1: Hey, shout out sad sa Batelier Family, the owner of GEC Audio Sound System.
0: Uh-huh.
1: Diya sa Konsolasyon.
0: Mm-hmm.
1: Diya sa mga delivery riders, diya nga mga amigo na to. Shout out nyo diya mga pre.
0: Alright.
1: Mao lang sa DJ.
0: Maura, asa man dapit sa Konsolasyon ang inyong ang imuhang kwan? Area. Area of responsibility.
1: All around.
0: All around.
1: Konsolasyon.
0: Konsolasyon, alright. Sige, inyong nadunggan mga ka-vibes. Ang maanindot nga tingog ni DJ Mac Jones. Ato ang guest DJ karon kay guest DJ man, apisulo hangtod alauna. Wow, push lang man yun. And hello ni Risa B. Maayong odo. Hello ni, mayong odo po ni Amores Amistad Romnick og ni Ann Logroño. Amo ni. Mayong odto, mayong odto. Okay, hello ni Panslag. Oh, mayong odto niyo yung tanan, ha? Alright, oras na to, alas 11:52 na. DJ Mac Jones, Bunal!

0: Kabab, sa last 11:59 na. Mayong odd to, og mag-greet lang ako sa akong mga anak dito sa Tomas Opos, Leyte. Gino, Erika, musta na muna ako? Okay na, Mima? And, gikan di ay ni Magno Bornea, dire sa may Magikay Elementary, Mandawi City. Oh, pa di ay pa. Okay na to sa dito pa. Onya, may pagpaminaw po sa mga taga-isla di Pitogo nga pwedeng lanuga sa ito ang pasadsa diha. May pagsasayaw ni Joseph, Jonrel, Jonre, Jonred, Armando, Mike, Di Anda. Nagsayaw-sayaw mo na diha. Siyempre may pagpaminaw sa mga taga-sityo kan mga sang barangay de la Puro Camotes. Mga Gunato family dahil sa akong amano ginahan, Hermine Hildo, Mido Gunato, Mama Lolita, Lita Gunato. Kito Ibero siya sa Ellen, o di ko naman sa mahimutang kung dahil ma-mention na ilang pangalan. Si Edson o si Yanyan, si Erwin, si Redford o si Ayay, maayong odto. Siyempre, may pagpaminaw po sa nakakano sa may Gias Etchery. Dahil sa may Ginsay din ako, mga Suliano and Lau family niya. Hello ni Ate Angie, hello ni Kuya Pongkong Lau. Idodong Francis og diya sa mga kanang nagpabugnaw sa Bruta Bay Cafe. Mayong odto niyo tanan ni Ate Connie, ni Kiding, ni Enday Gia, mayong odto. Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:01 na. Og syempre mo break sa ta kadali, no? Mo break sa ta kay gikulbaan man si DJ Mac Jones. Dagan pa kay mga manindot, mga buna lanog nga sunata sa mong pagbalik mga ka-vibes. Mana stay tuned na mo diha. We will be right back after this very very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, alas 12:01 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, vibes, kasama sa wana.
5: 5, 4, 3, 2, 1.

mga ka-vibes, alas 12:19 na. Huwag ka muna minaw lang yapan sa programa ka-vibes at sa auto sa 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni! Welcome sa atuang ikaduang oras, ikaduang hugna sa programa ka-vibes at sa auto. DJ Mac Jones lang gihapon live on the mix. O atong gihat, atong gihatag ang tibuok, duha ka oras niya. Para gyud, oh. Para manggawas ang mga gitaguan. Siyempre, DJ Sprocket live on the microphone. Ang certified. Lami o. Olage. Hello po sa mga San Pablo, Laguna. Magandang, magandang, magandang lalaki ako sa inyong lahat. Pa-shout out watching live here in Barangay Pulog, Consolacion. O pa-plug ko karong June 13, Kabalawan, Sugod. O Nadia si atong vibe mix, si DJ Tatsuki O2. DJ Tatsuki O2 na karon sa Ugma Pohon, sa Kabalawan, Sugod, Cebu. So anay, sad-sad niya. So kita-kits mo niya mga ka-vibes. And shout out ko kay Kuya Win-Win nga naglaba. O may paglaba ni mo niya, Kuya Win-Win. O kato mga naka-tune in diyan, no? O naka-tune in sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, ilang mga radio na may gustong i-greet, na may gustong i-shoutout, tabi na itong na mga birthday, anniversary, wedding, o sa pailain, mansari, weeksari, blissari. Oo. E-text lang sa 0995-472 0802. Katong na yung mga greetings na akong Osborne, 0995-472-0802. May pagbunal sa radio diya sa mga taga Sayaw, Cebu nga. Nari ang Mangyaw family o ang Inisyo family. Puwerte yung sayaw-sayaw ko na lang na nagubat sila sa ilang mga sound system. Umuna diya. Naka 8x8, naka 4x4. Umuna diya. Nakausay tawag na, naka line array. Oh, mo na diya. Oh, sa katong night greetings ha, 0995-472-0802. Naka live buta karon sa tuang social media. Ato ang Facebook page, o ato ang TikTok account. Kung unsa ang spelling sa kuang Facebook page, maupod ang spelling sa kuang TikTok account, mga ka-vibes. Pwede ninyo i-drop din yung mga greetings. DJ Mac Jones Bunol.

0: Drama Ka Vibes Sad Sad South 93.1, your favorite music FM radio Ka Vibes. Mauna ni. Alright mga Ka Vibes, no? Oh, hapit na kita magpatighulog. As in, hapit na dyan. So final greetings and plugins and everything sa tuwang guest DJ. We have DJ Mac Jones. O, di na. O, hello.
1: Yes, no, once again, Mark Otto sa tanan.
0: Oh, my God, wow.
1: Let's know, great lang ako si DJ Lems. Nag-tanaw karon diya sa Lapu-Lapu City.
0: Uy! Kinsa pa man?
1: Oy, shout out sa akong DJ Jong day.
0: DJ Jong.
1: Yes, no. May nag-invite na to the Rio si Rico Mambo. Thank Kana? You so much.
0: Oh, niya. Maura. Maura.
1: Maura sa ito, ha.
0: Oh, sige. Oh, mauto sa mga ka-vibes ang atuang guest DJ karong adlawang Biyernes. Adlawang Biyernes. So, gihata gina to ang tibok. Duha ka oras niya. Puslan man. No, DJ Mac Jones live with the mix. On ya, syempre sa kung naapa mo ay mga gusto niya nga kanang ganahan mo guest diri sa tuwang istasyonan, pwede ragid kayo mo, ha. Message lang mo sa tuwang Facebook mga ka-vibes. DJ Sprocket Gun na to. May pagsasayaw ni Ronald Moro Imia sa Grand Mall Liluan. Mayong pagsayosayon ninyo tanan diyan sa mga taga Grand Mall Liluan. Ega si Victor Agad, mayong odto.

ke Vibes Zumar. Oh, nasi ke Vibes Zumar ya. Oh, dia sama Unit One sa Dodong Belen Meat Store. Maayo nga uto niyo tanan sa unit o dia sama ni Naldo ni Auring. And of course, ang kanunay po na mamino na to dia sa may stall number 94, Gina Dried Fish, sa may Tabuan Public Market. Again ha, akong Osborne ha, natay pahibalo din eh. Kinsa man tong ganahan makakita ni Coco Martin o ni Julia Montero.

Barangay Tabuan. Barangay San Nicolas proper. Paingon dito sa may Sipadilla. Padong sa may Scarlac. Og sa may Tupa Street. Pasel, Magallanes, Carbon, og Hakosalem, Colon og Tabuan. Mauna sa mga gusto makakita nila. Ang kasa si Gabo. Siyempre, pinanguluhan gina ni Coco Martin og ni Julia Montes. So, ugma na pon, alas 2 sa hapon. Napatay 6 minutos, sa dili pa ta magpatighog. Sige, DJ Mac Jones. Ibunal ang pwede ni mong ibunal diha. Bunal ang laptop. Kanto mga naguban diha og atop kay gisipang sound system na hala. Ayuha.

Og mao na jud ni no. Padong na gyud mi magpatigog kaming duha ni DJ Mac Jones. Oo. Mao na jud ni. Oh, daghan kay salamat mga ka-vibes sa inyong pakiguban kanamo sa lawas sa duha ka oras. Nining adlang Biyernes. Oh, happy happy Friday. Thank God it's Friday mga ka-vibes. Happy happy holiday. Oh, happy happy happy happy happy holiday. Atoy pasalamatan ni si DJ Mac Jones sa iyang oras nga gigahin. Karong adlaw basin dili nimo tagam. Oh, basin dili nimo tagam no. Onya. Oh, adto na mi mga kababs ha. This has been your DJ DJ's bracket. Good na to aka your ang certified lami on. Hola ge. Oga, padayon lang gid mo sa pagpaminaw ha mga kababs. Dinhi lang sinong paborito nga station sa radio sa dayang sinong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio kababs. Mauna ni, mosunod na dayon. Ang atuang FM radio news break karong ala una. Oga, sundan dayon na sa request 931 ni DJ Rico Mambo. Anto na sa alas 4, alas 4. Service yung kabimes ni DJ Langga Neda. Og mauna dyan ni, adto na mi mga kabimes ha. Amping-amping mong tanan kay Mahal, kukamong tonight.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, ka-vibes. Adlaw nga Biyernes, Hunyo 12, tuig 2026. Ano na nag-unang mga balita garong adlaw? Mag-live-in partner, posible nga mag-atubang o kaso nga intentional abortion, human puya, nalabay sa basurahan sa carbon market. Posibleng kasong intentional abortion, ilawam sa Article 256 sa Reverse Penal Code, ang atubangon sa mag-live-in partner nga primary suspect sa paglabay sa usa ka 5 to 6 month na puya sa basurahan sa interim building. Carbon market alas 4:30 sa hapon kagahapon. Sumala ni Police Captain Binstein Buntilaw, officer in charge sa Carbon Police Station, kasamtangan pa nilang gisukit-sukit ang mag-live-in partner nga nailhan nga si alias PG o alias Chan-Chan. Ang babae gi-admit sa tambalanan tungod sa pag-bleeding o giingon sa mga doktor nga positibong gikan kini nang anak. Apan diha nga gipangutan na siya kung asa ang iyang anak, mitubag kini nga naapil atol sa iyang pag-CR. O sa katubag nga nagdugang sa kaduda sa kapulisan nga intentional ang pagpalaglag sa bata. Laing infermedyo balita ang inyong mapaminawan. Garong alas 2 hapon, programang request ni Driwan musunod na. Pagkini si Rico Mambo, mayong hapon, ka-vibes!
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1. This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

quack.

0: At oras mga kabibs, alauna 29 na sa kahaponon. Ay, kumusta ang ato mga kabibs? Adlaw na po usap karon nga Biyernes mga higala. Hasta ang induta sa adlong Biyernes, no? Unya, adlong Biyernes mga kabibs. Unya, timing pagayon karon pizza dosis bulan sa Hunyo. Independence Day mga kabibs, araw ng kalayaan, no? Araw ng kalayaan mga kabibs. Mga gipalaya din ha, nanhala. Lagi sa mga magagipang palaya na din karon, no? Ano sila nga, pinapalaya na kita. Pinapalaya na kita. Oh, di na kumupugong ni mo. O kung sa imong ganahan, o asa ka, wa na, tagaan na tigas imong kalayaan. Tagaan na tigas imong kagawasan. Muna Independence Day. Ano sa mga kawibs karon? Adlaw nga! Biyernes mga kawibs. Ito nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. O siyempre sa mga kawibs karong naminaw, DJ Rico Mambo na usapin ni mag-aubad mga kabayam. So na dyan na po sa tuang kahanginan. Dyan na po si Miss Eva o si DJ Pamela. Ang pansadili pa, Uncle Boy! Happy Independence Day. Welcome to the show.
1: Hello! Kumusta? Mayong hapon! Onya, muna oy sa to mga kabayabs karon, araw ng kalayaan mandayron, araw ng kalayaan, Independence Day mga kabayabs, no? Di ta malimot sa pagpasalamat sa to ang mga bayani nga diin, ilang gipaglaban gayod ang atong kanaang karapatan isip Pilipinhon mga kabayabs, no? Muna nga kita gihataga na karon sa kalayaan ining pizza dosi sa bulan sa Hunyo. Sumuna sa dili pa din naman si Miss Eva o DJ Pamela pan sa dili pa sa makausa mga kabibes manghinaot na usap kita nga naamo karon sa maayo gayod kaayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas o niya siyempre manghinaot usap kita nga ang adlaw nga Biyernes mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan ilabinas mga nagdyute karon. Sa mga nagtrabaho karon murag naagi gitawag nilag dubli-dubling sweldo. Murag naagi gitawag nato inig dubling nga sweldo mga kabayab. So ginuntang po nga kanaang double pay. Kaya kuan man karon halindi man gid karon mga kabayab. Sa nguban, why duty kay anak sila nga ay nalang niyog dutuhi. Ay nalang mog duty kay naabitaw mo'y kuan. Arabitaw gihapoy mo'y inadlaw. Para nga di kayo mimbadakan sa muang swildohan, ayon lang sa mong jote. Pero ang uban, jote gihapon sila, double pay lang gihapon sila. Ayaya, no? Ayaya, oy, double pay man sila. Sige, unya, siyempre, di naman si Miss Eva, to sending a welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Ho, ho, ho.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay. Boy,
0: hi, Miss Eva.
1: Oy, may hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
2: Yes, Bernice na yun.
3: Hi, sa ito mga kabay. Miss Eva.
2: Mm-hmm. May hapon. Huh? Bernice na. Huh? Thanks God, it's Friday.
3: Yan. Pasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Nga diin kita, gihatagan na po niya o ganang laing adlaw, Miss Eva, no?
2: Yes.
3: Nga diin kita makapadayon pagyod sa itong pagpaningkamot, matag-adlaw, nga tanan diin aron kita makakaon. Kay maura mga good towning ato, Miss Eva, labi na kitang mga kabos, no? Nga magpadayon na kita sa pagpangitag pangwartahan, nakasa taman na ribaho, kay wakarin taon tayo sinakong kwarta.
2: Oo, haron makakaon.
3: Haron makakaon, makapadayon ta sa ito ang panginabuhian, adlaw-adlaw nga matun, Miss Eva. Matun, no? Pito, nasa mga kabibs ka rin na mina, di na po nangin yung mga dalaging ding sa kahanginan. Hindi siya pamela.
2: Huwag inday Eva selfie.
3: Yeah, and siyempre, sa mga namati sa ating mga radyo ngayong hapon na ito, pwede kayong mag-text nga rin sa ito ang... Tagalog ako ngayon eh kasi kuan araw ng kagitingan ngayon eh.
2: Hoy, hindi kagitingan. Kalayaan.
3: Kalayaan, Daddy. Sorry, Uncle Boy.
1: Na, ikaw, nagpataka lang ka. Unsa man ang kalendaryo ni mo, DJ Pamela. Unsa man ang kalendaryo, ha? Magtanaw, basin, anto pa ng tuig 2024. Nagtuot siya. Bitaw, oy, nasa ito mga kabibes karong naminaw, Miss Eva, DJ Pamela, sa makausap pa ang atong numero, ang atong number nga pwedeng i-text gihapon is 0995-472-0802. Klaro. Nanhala, oy, nasa ito mga kabibes karong DJ Rico Mambo. Kumusta?
0: Apa sandali pa muna na Uncle Boy ang ato mga kabayab siguro na minaw ilabi na sa mga taxi drivers, grab drivers, sa mga e-bike drivers. Mayong hapon ninyong tanan o kumusta man mo ining adlaw nga Biyernes, no? O diyan syempre mga kabayab sa ito ang programang Request 931 mga kaagi mangyuni sa gugma, kaagi sa kinabuhi mangyuni ang atong hatagan o pagtaga din ni. Karong hapon na Miss Eva kinsa mga istorya sa kinabuhi gugma ang ato agarong hatagan o pagtaga din ng atong programang Request 931. Kinsa man Miss Eva, garong hapuna.
2: Kuan, usa ka estudyante.
0: Usa ka estudyante unya.
2: Si Colleen ang iyang pangalan. Na problema siya sa iyahang maestro.
0: Okay, naunsa man din iyang maestro Miss Eva? Abi bag-o para bang sugod ang klase.
2: Oh. Naa sila'y kuan na secret affair.
0: Secret admirer din eh. Sige, nenas to mga kabayans, karon ang tutanaon, karon haon si problema ni usa ka estudyante. Nga nang naabot sa punto, higayon nga din siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayans. Nga din, maulag ginamura kunog na problema ang saning kuanan niya nga naalis siya'y kuan din siyang maestro. Oy. Nanhala, ang karong taon-taon mga kabayan sa tuning hatagan o pagdagan. O niya na iniingon rin, ha? Request ko og song nga you're the inspiration by Chicago kuno. Gikan ni Rooney sa may Minglanilla. Oy, Rooney, may hapon ni mo di, Rooney. Kumusta man ganyan sa Minglanilla, Rooney? Sige lang, ato ning tanaon ha, ato ning tagaan o asa ni, ato ning hatagan o pagtagad ning mong ipangayo ng awit Rooney, kining gitawag ni mo og your inspiration by kuan kana ang Chicago. Sige, ito nila down karon. Onya, sige. Onya, dia speak us with Eva.
1: Okay, onya, sa ito mga ka-vibes karon. Unsa man ka Miss Eva nga, sige mo lang kag-ukay na cellphone ni mo. Muram ka kuwan. Unsa man naklaki ni mo diha. Onya, ana siya diri amping always. Unsa man eh. On diri sa unahan. Good PM, DJ Rico Mambo. Mo great lang ko dito sa Thomas Opos Lite. Akong mga anak, Rica, Gino, musta mo, musalamat sa pagbasa. Request ko Count On You by Tomis Yo. Ka-vibes mauna ni Magno Bornea Dres Magikay Elementary School Cebu City. Ha? Salamat ni mo din ha Magno ha. Maying hapon ni mo dias may Magikay karon. Samtang ikaw nagtikaw-tikaw ining atong programa karong hapon ha. Diin istorya ni sa usa ka babae diin lagi ko no. Nga pong pang-istorya ha. Pong padiri mga ka-vibes mura o ko anong saning istorya ha Miss Eva. Anong nahuna-huna ninyo nga nakapadaas siya ini. Okay, kataas ba diay ani unsa man ni mao ba ni si kuan? Dito mao lahi diay sige. Palihog sa kubay kay murag kuan. Onya, siyempre sa ato mga ka-vibes karon na minaw alaon na 37 naman manghinaot may nga nakapaniudto na ang tanan ha. Manghinaot ta din na karon nga humana mo sa inyong mga paniudto. Relax na mo karon din ha. O baka samtang ka mo karon naglingkod-lingkod mupadangat mong mga request greetings ingon man usa bulawanong panghuna-huna no nining ato karon nga sinder nga maokining usa ka ba budget. O siya ka ba, badji nga diin, na problema kuno siya kuno, kaya siya kunong maestro. Unsa di ka, ha? Unsa di ka, no? Yang maestro, no? Karong taon-taon, mga ka-vibes, atong ina-analisa ron, atong himay-himayon, ang iyang kaagi sa gugma istoryas kinabuhi. Nining atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna gayod kini. Okay, Lijeri Kamambo.
0: Okay, on the speakers, Uncle Boy, napapoy nagpadangan sa maayong unto, mga ka-vibes. DJ Rico Mambo, Miss Eva, cute guapa, Pamela, og happy Independence Day ko, no? GD Gamoni, Carmen Buhol, niya karon pa ko nakaload, pero always ko naminaw ninyo. Niya, request po ko, og Fall Again by Westlife, salamat ko, no? Alright, sige. Atong tanawon karong taon-taon siya na, atong lantaon ni mong ipangayong awit, og ni abatain ng gitawag ni mo, og Fall Again by Westlife ko, no? Sige. Onya, sa itong mga ka-vibes karon, maog yapon, karong taod-taod live naman ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Palihog lang po tag-follow, ha? Palihog tag-follow, like, og share sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes. Onya, syempre, sa itong numero, sa itong number nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan sa inyong mga bulawanong panguna-una, greetings o request, 0995-472-0802. Muna siya. Okay, na mabalik. balita karong taon-taon mga kabayan, Miss Eva, dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayan, mauna ni. Ako kumustahon pagbalik ang ito mga taxi drivers, mga pagpaminaw sa mga Grab drivers, sa mga bus drivers, ganaminaw sa may North Bus Terminal, sa may South Bus Terminal. 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayan, mauna ni.

0: Oo naman eh.
1: Request 9 Request.

0: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung tambay ka, kabibes ka.
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: Request. Request 931.
5: Request 931.
6: Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo.
7: Oo na ni.

0: 我饿了呢。
1: Request 931 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931

0: At oras mga kabayim, sa las 2:14 na sa kahaponon. Ah, yawa sa mong kwano. Kakita mo sa mong live mga kabayim. Mura may sinulog. And as mga kabayim, sa karang naminaw, kumusta ang inyong kahaponon? Huwag ka muna mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayim, mauna ni. Welcome ang tananha sa itong programang Request ni 3-1 diin sukad na sa launa mga kabayim. Hantutangan hi sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban. Ini nga itong programa karong hapuna. Again, as mga kabayan sa itong karong naminaw, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Nininga to ang programang Request 931 diin kabahin ni mga kabayan na po, no? Murag usan ni kababayi karon ang ato ang sender, o kung sa pagkaunsa, nga nung naabot sa punto, higayon nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, niningiya kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, atong hatagan sa pagtagad. Bayawa og nakakita mo karon sa tuang live mga kabayan, mura ta og kuan kana ang say nga nini, murag kanang dagway sa sakyanan ba, kana sa mga bus da sa kuan, murag mga minibus ba daw sa karkar. Oh, natay kana ang kuan, akong gi kuan, ako nang gisulo mga kabayan, kiss Miss Eva na ginani man. Ako nang gisulo pod, no. Mura ta kana ang say nga nani, kana ang mag moatin og kanang party ba nga magtago-tagos na unsay tawag kana Miss Eva, tawag na Miss Eva. Ang siya tawag na ka na mo atin og party nga magtago-tagos na hong?
1: Kuan, no.
0: Ha?
1: Masquerade?
0: Mas party? Ano sa mga kawayams ganun ha? Sige, tadaaw na to ni. O kung sa pagkaunsa ang ganun naabot sa punto higayon nga si ang atong sender karon mao kining usa ka babay nga nakahuna-huna man in taon sa padangat po nining kasinatian sa gugma. Mao kining si Kulin mga kawayams Kulin, no? O sa ka 20 anyos, batanon ba day ni? Ano niya? Maskarid ay. Maskardi. Maskarid. Okay, sige. Di natin maglangan pa. Ano ang istorya mga kabayab sa kaagis gugma? Kinabuhi. Nining atong sender nga si Colin. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong adlaw, mga DJ. Labi na sa mga kabayab sa ito nga maghatag og duwa. Nining akong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Mga kabayab, agudi ay si Colin, nga taga Cebu City. 20 anyos, oog ni padangat ko, nining akong kaagis sa gugma, kasinatian sa kinabuhi tungod kay naglibog na gyud ko. Og nahadlo ko sa ako ang kahimtang karon. Estudyante ko sa usa ka sikat nga universidad dinhi sa siyudad mga kabayabs, dinhi sa Sugbo. Og naa ko'y dako kaayo nga sekreto nga wala gyud nako, wala gyud masayre sa ako ang pamilya og sa akong mga higala. Aduna ko'y karelasyon, aduna ko'y relasyon sa ako ang maestro sa moang major isi nga taguon na nato sa pangalan nga Ryan. Nga usa ka 32 anyos. Nagsugod ni sa miaging semester, mga kabayabs. Last year lang. Og hantod karon. Kay pareha ramig campus, sim campus raman gihapon ko. Ni eskwela. Nagsugod ni sa dihang sige ko og adto sa iyang opisina sa faculty room para magpatabang sa kuang mga research paper. Si Ryan o si Sir Ryan mga kabayabs, pwerte kabukal. Maalamon o lahi kayo mupangga kung kaming duha na lang ang magpabilin. Hinay-hinay nga nausab ang amo ang tinagdan. Hangtod nga nagkakami mga kabayabs. Nagkarelasyon gud mi ni Sir Ryan. Magsigimig kita sa tago. O sa tagakita na mo, ado na gyud mahitabo namo mga kabayabs sa akong maestro og kabalo ko nga naa siya asawa, kay balo ko nga naa siya pamilya og dunay anak si Sir. Pero nagpadala gihapon ko sa ako ang emosyon kay sige man siya og saad nga magbulag na sila sa iyang asawa para nako. Aban natong agilang buwan mga kabayabs, nausab ang tanan. Nakita na ko ang iyang asawa. Nakita na ko iyang asawa sa moang campus og labing kayo sila mga kabayabs. og bakak radiay ang iyang nagiingon ako nga dili sila magkasinabot sa iyang asawa. Pag-abot nako sa Rome, normal ra kaayo siyang mitudlo og formal kaayo ang iyang tinagdan diri nako. Kanang muralagway na hitabo ba, mga kabibes? Gibati nako nga gigamit ra ko ni sir. Sakit kaayo, mga DJ, mga kabibes. Ganahan ako muhunong ini nga relasyon. Apan nahadlo ko nga basig hagbungon ko niya sa akong subject o maguba ang akong pag-eskwela kung akong supakon ang iyang mga gusto. Mga kabibes, mga DJ, unsa may akong buhaton? Unsa may angay na akong buhaton ining akong kaagi sa gugma? Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Mabuhatan og drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Oy, mingaw naman ang eskwilahan. Mingaw naman ang tunghaan. Ayun na ba? Na may nagdangarang din sa kong opisina kay naglingkod ko din he. Makita naman ako sa gawas tungod kay glass raman ang kuan din diportahan. Apan, mingaw na mga estudyante, no? Kay alas, hapit naman alas 5, muli naman ang tanan kasagaran. Kanang usa, na nagpadoong man din he, buong babae.
1: Hi, sir. Kanang...
0: Uy, sampit ako.
1: Good evening.
0: Oy, Day, good evening. Ganun na amang sa may kuan.
1: Kanang...
0: Wapa man ka muuli.
1: Sir, kanang pwede ko magpatabang ani ako ang mga kuan na subject ba, naglisod ko. Magpatabang mo tako research.
0: Mao ba? Di ba, trabaho man ani mo?
1: Kanang...
0: Mapatabang
1: bayaran
0: bitaw,
1: bayaran bitaw tika, oh, sir.
0: Oh, bayad sa deka.
1: Oh, kung ayon ba, kanang, sige nga, anak.
0: Oh, saman. Ang kanang imo kung suhulan, oh, abang, sa abang.
1: Oh, sa pagtudlo niyo mo na ako ba?
0: Sige, ayon na lang, sika ba? Binawang rako. Sige, asa may wa ni mo masabti ini, asa may wa ni mo masudya mong utok ini.
1: Na, kani, sir, ay...
0: gitudlo na ko. Asa man ini?
1: Kani, kani siya, sir.
0: Oh, dako agud ani god. Asa gani, baby? Asa man ini? Asa man ini ko ana ba?
1: Musod sa ta, sir, sa imong office. Naara man ta diri sa gawas?
0: Anda na man ko diri sa sud gani na, wani ka musod.
1: Ako wala pa, wa pa man pani mo gipadayon.
0: Dayon na lang dire. Oh, dayon dire.
1: Sige, musod na ko.
0: Okay, layo po kay ka, di ko makabantay. Aso di ko kakita nang imong gitudlo-tudlo diha unsa na. Okay, na man ko diri sa akong opisina. Ikaw may nagpadong dire. Siyan ko ka.
1: Sige, sir. Anahal,
0: sige, baby.
1: Muling ko dyan ako.
0: Dire, doon. Lingko, dire. Aso man, ani?
1: Okay,
0: tanawan ako, baby.
1: Sa mong
0: gikuan. Okay. Aso man, ano mo magkakasabot, ini?
1: Kaya nang murag, lisod yun gaayo para na ako.
0: Saan sa mga eh? Ikaw no, yun na pa. Kada ang nanguli na din mga, nanguli na mga classmate mo no? Wala, ikaw na lang
1: sir.
0: Usa? Sige. Gana ang tudluan, di ka. O niya, ikaw ba? Ay, kabalaka, good. No? So, magkanaaman ko. Naaman si sir ni mo, anda mo tudlo, good.
1: Mauga ni sir, nagduha-duha mang yun kong duol niyo. Kay, basiga, stricto ka ba?
0: Ayaw eh, ay pagduha-duha.
1: Mm-hmm.
0: Huwag na kayo ang masabti, sa imuha, asa to, asa kong gitudlo, sa kuang subject. Pero sa imuhang, sa imuha. Kuan, pangutana ay pagduha-duha nga mangutana diri nako aron nga makatuon ka kay mao manay ako ang role isip usak ka maestro ninyo nga mutudlo og unsay angay.
1: Kanang sige sir ha, maglaom jud ko ana. Okay na nga, sige na sir. Mao na ni siya.
0: Sige. Okay. Ano ni siya? Ani ha? Mhm. Okay. Yun na pa. Humani mo, humana to din he. Okay ra ba ni mo nga ihatod tika sa saman, ihatod tika sa eskina o saman na kay kwarta din ha. Tagaan tika pamliti.
1: Mag-snacks ta. Naaman sir, pero murag lain man siguro kaayo tan-awen kung ako imong estudyante o niya mukuyog ko ni mo niya. Kay baubay ako nga kay asawa.
0: Ay kabalagaw eh. Ayan ko na nga kung asawa. Ay kuana, kanaang di na kamao sa mga kuan ron. Wanay mga, wanay hanaw ba? Gani? Di gani, di may magkasinabot na akong asawa. Kay kana akong asawa, perti, na ako nga laguta anak niya. O ay, kuwan ni klaro, wako ganahin niya akong asawa.
1: Maubay di ay, sir, pero naan naman sa mo'y anak, dili ba?
0: Oh, doon na pero maulagi na, wako kana akong asawa, di may magkasinabot anak. Pastang malditaha, bati kay kinaiya. Basta kay mo na to, kana ang gaya ko si mong kuanbi, numero. Okay na ni mo?
1: Sige sir, dada sir,
0: Okay, sige. Kay mukunta ko niya ko ni mo ha.
1: Sige sir. Salamat kaayo ani sir ha.
0: Wa magkakayo yan.
1: Wala sir.
0: Sige, ano yung magkontakta ha?
1: Sige sir.

0: Ikaw to mga kabibes, nagsugod ni sa miaging semester ang amuang ingon-ani ni sir. Hangtod karon. Kay sim campus raman gihapon ko mga kabibes, wag gid magdugay. Nahugyod ang akong kasing-kasing adun sir. Og mauto nga magkita mi. Magsige mi kita ni sir og wa mi klase, manawag dayon siya nako. Kay nagka makaingon kong po nga murag nagkakami na gyud ba. Kay saad man naginian ako nga andam ko no siya nga makigbuwag sa iyang asawa, alang nako. Mauto nga ni okay rasad ko kay lagi pod. Ganahan po ko ni sir o niya gawas pa ni ana. Naghuna-huna po ko nga para po rin taon nga di ko mahangbong makatabang-tabang po siya sa kuang grado. O gunya, ingon ani ang mga pangitabo mga kabibes. Wa man tay klase karon.
1: Sir.
0: Nicole, wa man tay klase Nicole.
1: Ha, unsay Nicole?
0: Sir, Colleen dai, kung kuha ba maura, Nicole o Colleen, maura. Lahi pa dito si kuha Nicole, lahi dito. Sa pika section to, pika section. Is dyan timantika, daghan matag mga gitudloan. Colleen, kana ang...
1: Basig lang, inapunan niyo mga uyab, sir.
0: Ay, wala sa magka, ikaw akong uyab, boy. O gani, kaibaw ka, andam ko nga mubiya sa kong asawa. Andam ko nga mubiya niya. Andam na ko siyang buwagan, alang nimo, Colleen.
1: Tinood ka, sir?
0: Mauna nga.
1: Buhaton na nimo para nako?
0: Yes, ako nang buhaton. Kay sa ako nang giingon.
1: Di ba, sir, delikado man kung mahibawan dito sa eskwelahan na nagigrelasyon ka og estudyante?
0: Magpahibaw sa day ka. Ay, nagkita rin makahibawa na. Ato-ato rin eh. Ay, pagpanabi, no?
1: Opo, tinood.
0: Aron dili mabulgar po dito sa ato ang campus nga mauni. May tabo na to, ha?
1: Sige, sir. Oh.
0: Nahalas ke. Ano yan, kana ang wa man tay klase. Kana ang ugma. Ugma, ha? Wa man tay klase. Bernice maron. Ugma. Kuan ta, manuroy ta. Okay ra nimo? Laag ta?
1: Sige, sir. Okay ra.
0: Makabanding tagmayo. O niya, sa to ang banding. O na to, magpangandam, ha?
1: Andam ang ano man?
0: Magbuhat ta. Research ta.
1: Sige, sir.
0: Man naman. Kumusta man ka? Kumusta mang adlaw ni Murong Sabado? May klase karon. May kay nasayo-sayo ka?
1: Kaya
0: sa ang isabot nga magkita man ta karon.
1: Oh, sir, human naman kong labas akong mga uniform. Oh. Onya, mao to nga nananghin na lang ko sa akong mama nga mula ako.
0: Ah, mas may noon. Onya, may kay okay ra po sa mama nimo. Namulaan ka?
1: Oh, okay ra man na siya kay akong giingon mukuyog man ko sa akong amiga.
0: Oh, ana yung very good gyud ka, ha? Kamao gyud ka mo atik-atiks mo mama.
1: Kay nang maumay imo.
0: Arita diri mga onta. Nagkata diri eh kaning na hotel di eh mga on ana taka.
1: Nadi kan anan di sa hotel, sir?
0: Oo, oh, naman din ay bagong kananan. Tutas kwarto aron nga wa boy makakita na to ba kay anitas gawas, delikado makita antas tong asig na ikong kaila di na mga estudyante. Classmate ni mo baron.
1: Sige, sir.
0: Ato tasod sa kwan. Kwarto ta, ato tasod mga on dito, ha? Kauntag mayan. Di natin kita sod sa kwarto.
1: Asa man ang pagkaon, sir?
0: Kinaang kwan. Ako ay mong kanon.
1: Huh?
0: Ako pong kanon, ikaw po. Mauna nga to ang magbawasan na itagkaon rin, ha?
1: Abi ko may nag-order kasi.
0: Ay, may order. Ay, largo na niya. Libe.
1: Sir, ayaw ano, sir. Uy, kagilok ko na ano, sir.
0: Mawari ko ganahan.
1: Ayaw din lang pizza akong liog ba?
0: Daanin ko sa ubos ba?
1: Ayaw ko din ha, sir. Lalainan ni mo, sir. Uy, manghikap man ka.
0: Okay rin.
1: Ayaw ano ba?
0: Ano nindo ta bebere be?
1: Sir,
0: padaos-os ko pa, padaos-os ko be.
1: Ayaw sir pa. Kanain ano? Ay kanain gyud. Kanang sir, naun sa makagihupa ka sir?
0: Murag gisaka kong high blood.
1: Sir, inom sa tubig sir.
0: Bebe.
1: Oh, inom og tubig.
0: Murag nabaguhan man kugon, murag kalitan ko ba.
1: Ngano di ay sa imo ading asawa sir. Dili kay ingon ani.
0: Oh, lahi rin mo murag kuan ka hat ba hat.
1: Oh,
0: mo pretty inita gyud ko. Oh, mursaka akong lugo. Abal, sige, padayon tap.
1: Oh, sige sir. Ayaw lang di ha.

0: Huwag mo ito mga kabahibs. Ingnon tampo nga nga lain pero wag yun. Huwag na ginto. Bughagi ko sir. Mga kabahibs, pait kaayo. Kay lagi, gipasaligan ko ni sir nga mauna andam siya nga makigbuwag siyang asawa. Mauto nga ako nalang sang yung gitugyan ang tanan. Tanan akong mga tanang pagkabutang nako akong gihatag ni sir. Og nisalig ko niya nga magbuwag sila sa iyang asawa alang nako. Og mauto mga kabahibs nga kampante ra kaayo ko. Apan ang labay ang mga semana, nang labay ang mga buwan mga kabahibs. Kadaway klase, pero may gudming magkita ni sir. O kadaway klase, sa among panagkita, lapa gyud ang ako ang mahiaguman sa akong maestro. O naagi lang si Mana mga kabahibs, nasuroy ang iyang asawa. Ang asawa ni sir, nilaag sa moang campus. O dinto, akong nakita nga grabe man dahil nila kasuit di ay ni sir. Dili man sama sa iyang giingon nga di ko na sila magkasinabot. Og maoto, pagsuda ko sa klase mga kabahibs. Kasual ra kay si sir ni tudlo na mo. Mura lang guway na hitabo. Mura lang baliwa niya ang tanan. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo.
1: Hala, maodin ni asawa ni sir. Kagwapa niya, unya, sexy kaayo.
2: Yes, sweetheart, unya, there is sweetheart.
1: Loving kaayo sila.
2: Karigyong ka kong asawa ay. Or class, mani kong kuan ha, mani ako kasawa.
1: Eh, sir, mani kong, permi ko na sila mag-away.
2: Mani ha.
1: Kalain ni sir,
2: pag-hi, pag-good morning mo, good morning mo.
1: Namaka-graduation ako.
2: Good morning class, morning.
1: Kalain ba ani niya, uy?
2: Oy, ato na mo sa classroom kay magsugod na taro. Klase na taro taon-taon, ha? Karong taon-taon, ato na mo.
1: Hindi nagyan kumutuo, aning sir.
3: At lang rin ang classroom!
1: Hindi nagyan kumutuo, ani niya. Musood na ko sa room.
2: Class, kuan, git kuan, git one part. Git one part sheet of paper. Magkuan ta, natay kuan ron, dinalian nga exam.
1: Good morning, ania, sir.
2: Oy, Colleen, morning. Sige, take your seat. Murag naliit magka sa may hinungdan.
1: Oh, sir, dugay ko nakasakay.
2: Oo ba?
1: Oo.
2: Dugay di ka pasakya, wadi ka pasakya na yun.
1: Wala.
2: Nahala, sige. Ay, sige, sa itong mga kuan, mga gamon din ha, nasloyo. Ay, mo pagsigtabi, be.
1: Mula lang yun siya, wala.
2: Be, one part, get one part kay magkuan ta, mag-quiz ta. Exam ta ka ron, ha?
1: Lain na lang yun, ani niya, uy. Di na yun kuanin,
2: number one,
1: sir.
2: Number one. Kanos, Independence Day. Sige, Berto.
1: Tawad sa akong dugan. Dili mo wala sa akong una-una. Ang galawin ni Sir Og ang iyang asawa. Unya, kung magkita mi, grabe sid kay siya kalawing na ko. Kay ingon siya, lahira ko na ko sa iyang asawa.
2: Oy, ganun na sa loyon. Sa manan, sige mag-tablet na niya, ha? Manan mo din, ha? Kamao, basig zero mo ron, ha? Nanas loyo, ha? Masuway mo na ko ron.
1: Sir, may I go out?
2: Okay, sige. Balik na yun, ha? Kaya aron nga makuan. Mahuman na tanin nga itong exam, ha? Kaya mag-check na yun ta.
1: Thank you, sir.
2: Okay, sige. Ganun na pa, sloyo. Sige, kaya aron nga, kuan.
1: Hindi na kumusod sa room. Hindi kumusod sa subject niyo, sir. Bahala na ito siya, eh.

0: Manikol gina ko. Nikol. Kulin.
1: Kinsa may na. Kulin
0: Nikol.
1: Kinsa may na si Nikol.
0: Kutikol. Para sa mga kabayans, ganun, alas 2:36 na sa kahaponon. Inanin lang gano, ako na lang nintiwason, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Magkuhan na lang ko, magpurong lang ko.
1: Purong? Katiguang bagkuhan, oy, purong?
0: Ano sa mga kabayans, ganun, naminaw, o sa mga inyong mahatag advice, dili po nilalim yung kaagi, Miss Eva, no?
1: Mm-hmm.
0: Nga, murag na budol ko siya niyang maestro, Miss Eva.
1: Estudyante pag yun siya.
0: Pero, uy, daghan ba yung naanin yung pangitabo?
1: Yes, tinuod yun na.
0: Daghan ba yung mga realidad ba ni mga kabayabs nga daghan ng unaan ni bitaw uban murag kana ang labi na nga kana bitaw ang tapulan musod bud sa iba
1: murag nagkapit patalim na lang
0: ganahan na lang sila nga sige anin lang para nga wala kay koy kuan wala kay kana bitaw wala ka nang wala na di na maglisod ba di na pwede nag di musod kay maestro uyab ko maestro god
1: pero maayo ang tato no kuan didjeri ko mambo kung ulitaw.
0: Ah, ulitaw. Oh, pwede man na siya. Pero mo lang gina, no? Na may kuan mo sa iba.
1: Unsa man?
0: Na
1: ay unsa?
0: Gana ang kuan ba nga? Bawal man na mo makikrelasyon.
1: Ang maestro, maestra.
0: Sa iyang estudyante, no? O niya, mauna, siguro, private lang. Private school man po siguro ni.
1: Oo.
0: Di, public school. Mauna, makuan ko sila diha dapita. O yab ni DJ Rico Mambo, Nicole, Miss Eva.
1: Hello.
0: Bitaw. Ano sa mga kabayabs karon? Oy, kisa man eh. Be, o sa mga imong mahatag advice ni sir. O kabayabs, o sa mga imong mahatag bulawan ng pangunahon na ini ngatong estudyante nga si estudyante karon nga si Colleen.
1: Mm-hmm.
0: O sa may angay buhaton yan iya hakaron nga gugma nga maulagi na. Mura man o kana ang sanin na budol. Bata nun para ba kayo siya da?
1: Oo.
0: Diyan sa itong FB page, Miss Eva. O sa may pong din ha.
1: Ko ay niingon si Ems Puentenegra, makalingaw jud mo ka vibes, daghan na minaw diri sa tayong relocation Banilad. Oo, mauna ni, ingon siya.
0: Okay, sige. Wasi mahatag advice, bulawan ng panghuna-huna, nininga tong sinder karon. Ems Puentenegra.
1: Basi na siya ay ma-advise.
0: Wakay ma-advise din ha, no? Ikaw, Miss Eva, unsa may imuhang pwede masulti. Hindi nga to ang sinder karon nga maugining si Kuan.
1: Si Colleen.
0: Colleen,
1: oo. Sa kang Colleen, dako jud kayo siya nga sayop. Oo, kay daghan kayo nga pwedeng mahimong uyab kung ganahan siya, pero ayaw lang intaw ng naay pamilya, naay asawa. Oo, kasado po. Kanang batigyod. Batigyod ang iyang gibuhat.
0: Mauna.
1: So, mas maayo nga
0: kaguba mo sa pamilya ini mas iba.
1: Mas maayo nga iyahan na lang undangon na mintras
0: sayo pa. Mintras sapay ka na ang oras. Apan sa dili pa na ingon si Jumar, wala pa ni mo masin mas iba ang kuan.
1: Wala pa.
0: Ah, okay. Jumar, wala pa ni
1: mo masin. Wala man ganina ay to padayon ang tigmo karon nga.
0: Sige. Ako na lang karon tatao Jumar amo isen ha kay kagahapon man tato ato itingo bugsin kagahapon unya wa man kay ni tubag kay siguro na taas mo pud ato ang kuan kagahapon mas iba. Okay, naana si wapak no sin na dawat nga kuan. Wala pa na mo na send ka vibes Jumar ha. Sige lang karon amo to isend karon. Ana naman to imuhang GCash dire mo update mini mo ha.
1: Yes. Ato ay naman tong gi screenshot.
0: Okay sige. Karon na lang taud ka vibes Jumar inighoman. Unya mo na gana ang sige. Ito Miss Eva, padayon sa Miss Eva.
1: Kuan, mauna nga nagkiguyab siya og pamilyado. Unya, mauna lang siguro na kanang move on. Unya, ihatag na nagbalik. Ayaw na patunto sa imuhang maestro nga dili sila okay sa iyang asawa.
0: Mauna,
1: kaya
0: okay.
1: Ang asawa,
0: nakakita
1: asawa
0: na
1: gina. Oo.
0: Unya, gawas pa na nakakita pa gyud siya Miss Eva nga sweet kaayo. Murag makaingon ta po nga.
1: Murag siya giilay.
0: Ilan ra kasi mong maestro kay aron nga musakay ka. Siyempre lucky siya. Yar pug gagang para ani nagsakay ini basta kay ako sakay po ko.
1: Oh, basta kay likay na lang mintras wala pa na buntis
0: kana,
1: or wala mintras, pa na hibaw-an. Wapay
0: nakamatikod ba? Ana kay basing mahibaw-an sa iyang asawa hinoon na di lang kay hagbong na delikado ka nagma kuan pag kana priso ka.
1: Kana.
0: Na. Okay, kay bao ka nga nanay ba, nanay asawa, nanay labi na kuan, kasado ba, ana?
1: Bitaw, no?
0: May tras ka ron.
1: Sayup yun si Colleen.
0: Ay na lang yun. Kuan na lang. May likay na lang. Mas maayong likay
1: na
0: lang.
1: Dili na siya magpada sa atik.
0: Ay na lang. Huwag maingon na sira po ni mo, oy, sabado na po. Kulayin, laag na po ta kulayin. Ato na po ta sa kuan. Kwarto na po ta mga
1: oy.
0: Ay na yun, padaing na nga, sir. Kuan na gid sir kana ang kuan stop na tayo ni sir di na lang kay mientras mientras sayo pa kay sus kulay na sao na lang kanang maguba mas maguba imuhang pag-eskwela kung mahibawan nga ingon ana imuhang sistema nga uyab mo ang maestro labi nag mahibawan asawa niya makahibaw na
1: kay na delikado gyud kaayo
0: oh niya mawawan pa ka oh di lang kay maguba mawawan pa ka nga oy uyab ni mong sir di ayan naon ka
1: oh maskwela ka bantog dagdag kay kagrado
0: bantog ra sige kag kaonor bisag kay sudsod.
1: Bisa amusod man siya pero malate.
0: Ah, dai sige kagpalit ha. Kuno inigabot sa subject ni sir ko andra kay ka chill kay ka. Ibong kami dire matay-matay ni migtinuon ikaw din ha. Hayang-hayang ra ka diha. Ang kay kuan di ay. Oh, na ade mo kuan, ade mo sabot dai pirmi dai ka pasar. Ana siya nga likay na lang Nicole. Okay
1: maka. Unsay Nicole?
0: Mama ingon dire ang comment.
1: Pero Nicole, etak din mo.
0: Colin, oh. Ana sa likay nilang Colin kay makaguba ka og pamilya sakto si Miss Eva labon sayo pa kay labon sayo pa okay lisod na G Digamo ni Carmen Buhol oh muna lagi din ha
1: oh mentres garon
0: oh bata pa kay ka kaniang Nicole oh Colin bata pa kay ka no diha sa tong FB page Miss Eva na din ha no si kuan Kabibes Ames Puente Negra
1: Niingon siya ang ako lang ma-advise.

0: Bisana, Ems, nag-alagad ka ninyo, amping o ampo.
1: Oh, mura mag-consyel, lansar ka karong
0: kuwan. Lansar ka?
1: Lansar ka karong, madayon ba sigurong eleksyon, no?
0: Oo, madayon. Oo, madayon.
1: Mauday nga na ko'y mga silinga, masugatan dagko kay katawa.
0: Ah, mauday di ay.
1: O, niya, karon, no, kanaang speaking o kuwan, Miss Eva, mm-hmm. eleksyon, mm-hmm. independence di maro, no?
0: Oo.
1: O, niya, kanaang maulagi na sa itong mga kabayans po din, ha?
0: Nga, araw ng kalayaan.
1: Araw ng kalayaan, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kita gihatagan tag kanaang freedom, gihatagan tag kalayaan mga kabayans. So mura po nabitaw sa election, Miss Eva, nga kita gihatagan tag higayon.
0: Kung kinsay ang ngayon iboto.
1: Kana og gihatagan tag freedom nga mamili ba? Ang gihatagan tag kana ang kagawasan nga mopili og kinsay ang ngayon ibutang. Siguruhon po din yo nga ang inyong gibutang gid nga. Nga gihatagan mo kalayaan panahon. Kanang dili ko ano nga uban ra ba yon ko ano
0: mao lagi na. Na.
1: Madaot mo singisi, gawas mo dana, madaot mo sa nang piling.
0: Sa una kay agi-agian ra magsakay mo agi magdag motor.
1: Katong layo or sa kenan. Katong mo pa election mis iba. Di gyud managad kusmod kay naong tanahon pero karon nga padong na election dagko kay smile na.
0: Lagi. Mo nga in pag ingon nga kaliwat man ta.
1: Unsa man taong kay di naman ka managad sa mong uyuan. Go, pila mo diya kabuok sa inyo.
0: Mukalitrag yung minana.
1: Bitaw na alas 2:44 na mga kabayabs, no? Niya, kinsa man, siguro uban karon way trabaho, no? Kaya wala na aras balay kay lagi. Way ang uban, double pay, ang uban, na may uban, purbis iba nga mga kanaang employee. Na, na sila, ilang mag-duty, kay double pay na, naku kay magbayranan. No, daan na lang mo sa inyo. Ang uban, trabaho gyapon sila karon pero ang uban walay trabaho. No, uban aras balay. Hala sige sa to mga kababs sa sagaran ang uban mis iba nas
0: buhok.
1: Oh, dugay sa kadakop ng mis iba.
0: Mao gay ni nibo ay ang uban buhok man day na.
1: Mo na. Sige, ni ang sapo may madugang-dugang ni mong advice, Miss Eva, sa to ang kababs nga si Colleen karong hapuna.
0: Oo.
1: Pero mao ragyan ako. Isip ko an. Lakto na lang siguro, mao na lang gyud angay mas kuan ba? Murag kana ang sakto gyud lumuhaton niya ba? Undang na lang yun, mientras sayo pa. Dili undang sa peskwela, undang nga na inyong relasyon.
0: Pero nahigugma na mungod siya, di Jericho Mambo. So ang mas maayo na, mo transfer na lang.
1: Ibutang na itong nahigugma siya, Miss Eva. O niya, kanayang gugma, yung una-unaon nga kanang gugma, huwag ya po na ipadulngan. Kanang gugma, ha?
0: Dili lagi siya magpada sa saad.
1: Kasagaran lagi analagi, madaka sa kanang sugyot-sugyot, o niya karon. Madugay og mo paginang imo paginang palaw mo dugayon pa na nimo undang magkalaom pagyud imong gugma magkadugay mo mas maayo karon
0: nga mabuking na unya maguba nang tanay
1: mientras karon nga wapay nabungkag wapay kana ang sama nang wapay pamilyang naguba wapay kana ang wapay mo din na bulgar sa campus ninyo nga uyab demo mientras karon sayo pa kana ang mientras tanto nga kana ang wapay di pa komplikado kayo ba ang sitwasyon kuha na lang likay na lang siguro ana na lang gyud mo na ilaktod gyud nga kanang angay buhaton nimo no likay na lang gyud kay kahadlok og mayong kahagbahadlak sa mga ibag hagbungon ayaw kahadlok kay kung dagko ka grado pwede man ani mo ikramo oh. Ay mo hagbong

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayb, sa nag-unang balita karong adlaw. PROCB naka-full alert sa selebrasyon sa Independence Day, mga kabayan.

0: sa Regional Office 7 kun VRO 7 alang sa pagsaulog sa Independence Day. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director sa Cebu City Police Office kun CCPO, gisaka na ang alert status sugod pa ni adtong Huwebes. Pasabot niini nga gidilion na ang pag-leave o pag-absent sa mga pulis o gikinahanglan sila nga mag-standby sila mga unit. Gipahugta na usab ang pulis sa visibility sa mga lugar nga dagsaonon sa tao sama sa mga mall, pantalan o bus terminal. Gibangandaman usab ang mga lihok o protesta sa mga progresibong grupo nga gilaoman nga ipahigayon sa Puente Osminia, Kulon, Mabulo ug Plaza Independencia. Gipasalig ni Oriol nga ipatuman ang maximum tolerance ug tugutan ang mga rallyista nga makapadayag sa ilang reklamo basta buhaton kini sa malinawon nga paagi ug dili dugayon. Pangitaan usab og permit ang mga mag-rally gawas sa Freedom Parks. Sa pagkakaroon, iklaro sa CCPO nga wala sila'y nadawat nga hulga sa seguridad o terorismo gawas lamang sa mga gikatakda nga rally. Kini nga lagang nagpakita sa hugot nga preparasyon sa kapulisan aron masiguro nga kalinaw o kahapsay sa pagsaulog sa 128 nga araw ng kalayaan. Alang sa dugang pang mga balita, at ang iang arangkada balita garong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ang kiniseri kumambo, mayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

93.9 93.1 Moan and Nee.

0: Gatong oras mga ka-vibes, alas 3.30 na sa kahapunan. Sa ito mga ka-vibes, hirong na minaw, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Yes, alright, we're
0: alright,
1: back.
0: Alright. Ay, mura magnay nasanggap na mong istorya, din yes. Nga, din nagsaulog siyang adlaw rong natawahan.
1: Si Kuan.
0: Si Sir Edgas.
1: Si Sir Antonio Igas.
0: Pila na maida di mo, Sir Edgas. Dire, Sir Edgas, ipanawagan ka na mo.
1: Ano ni Tago?
0: Dali, Sir. Nang sa manitawahan na ni Mahadlok, man siya.
2: Mawon siya. Idad na daw kay...
0: Pila bro, idad na ni Kuan.
2: Si Tinta Anyos.
0: Ako, kid si Anyos. Bata pa magay nito na ako, no? Dali, dire, Sir Edgas. Naon sa live ta karon. Broadcast ta ron.
3: Mga ka-vibes! Happy birthday!
1: Happy birthday, Sir Edgas!
0: Okay na, mawaw nag-examot si Red Cast karon. Pila na edad niya, si Tinta, nakasir mura pa magbata pa magkaigdagway ni si Red Cast. Gwales si Tinta. 50 di ay.
1: Mo ding nag-beat-beat to si Og Yellow nga cartoon.
0: Mo di ay. Sus, bitaw. Ay, pero di mailhan, ay, nakuha na si Red Cast, 50 na.
1: Tanang... tanang taga-Pier Uno, invited.
0: Invited, taga-Pier Uno, tanan. Gikan sa Perono nga to sa Jace.
1: Kaning mga kuan diri sa building, ato ang i-invite.
0: So kuan kay si Rincas.
1: Gilakan.
0: Bitaw ay naman na, no? Happy birthday ha, Sir Edgas. Nagsaulog Sir Edgas karon siyang adlaw.
1: Si Sir Antonio.
0: Sir Antonio. O sama, karon gyud imong birthday, Sir Edgas. Alin dari Sir Edgas, be?
1: Dili, kay ugma, day of mine. Muna karon tani
0: greet. Okay, sige. Karon gyud imong birthday, karong adlaw. Karon gyud imong birthday. Ha, ugma pa.
4: San Antonio di Padua nga kan siya.
0: Disperas ba na iron? Mao di ay. Sa ato pa karon disperas sa mong kapiyastahan o mga adlaw.
4: San Antonio di Padua nga pa karon.
0: Mao di ay. Dungan din na.
4: Pista ugma sa mua sa kwan. Sa di dungan. Sa kwan sa Tagum man. Dili di sa so, Tagum daw ba man.
0: Dili ka sa tos. daghan magpiesta bitaw. Daghang piyesta ugma kay mo na. Ano say nga na sa tos kanang na patron? San Antonio di Padua no. Mao di ay. Mao di nang sa Antonio ang pangani mo, sir. Mao din ay Antonio may pangahan gikuan di gisangay sa Santos di ay. Mao di ay. Sige. Pila edad na ni mo, Sir Edgas? Pila edad na ni mo, Sir Edgas?
4: 74. May din pagpaminaw sa akong pinanggang asawa nga si Alo. Naminaw din siya.
0: Naminaw din si naminaw. Hi, ma'am, Alo. ma'am, Sir Edgas. Sir Edgas, pila na edad ni mo?
4: 56.
0: May 56. So, di man ilhan, no? Mura pa man og kanaang 30, Sir Edgas. Mamaor mamignaw ni Sir Edgas. Bita mga kabahibs, karong og mga adlaw day. Sige, okay na to, sir. Salamat kayo, sir. Mga kabahibs na diha karon, kaniang og mga adlaw, magsaulog day sa yung adlaw nga natawhan. Ang ato ang

Sa ito mga kabayabs karong naminaw, salamat kayo ninyong tanan. O niya, musunod na karong taon-taon mga kabayabs ang programang servisyong kabayabs, no? Kauban si DJ Langga Nida. Salamat kayo sa makanunayan nga pagsunod. Sukad gaganin ng alas 4 sa buntag. Hanto nining orasos kagabi o mga kahapuno ni ay. O na, o niya, ay mong kalimot mga kabayabs. O niyang gabi, doon naman tayo replay sa tuang drama. Gawas pa na mga maanindot ng mga sunata ina mapaminawan, no? O asa pa man di ay, sa ito paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu. O naman tayo gawaras, ako na lang ang subs, DJ Rico Mambo mga kabayabs. Mag-ingon, lihok na. Mintras sayo pa, mintras sabay panahon, na bay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Nga itong oras, alas 3.34 na nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Digang salamat mga kabayabs, ugmang hapon, nilabinas mga kabayabs at mga taxi drivers, mga grab drivers at mga drivers karon. May hapon sa tanan mga kabayabs, adlaw nga Biyernes, ugmang adlaw sa Sabado.

0: favorite music.
1: What on a name?
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tanaw ni mo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
3: Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: Maayong hapon, Sugbo Kabisayan ug tibuok kalibutan. Maayong pagpaminaw sa tanan atong mga ka-vibes nga nanikaisikay bisan holiday. Oh yes, June 12, no? Independence Day. Happy Independence Day mga ka-vibes. Daghan kaayog mga gipahigayon nga kasaulugan sa mga nagkalain-laing government agencies, even mga NGOs, no? Doon na mga public and private institutions do na pod apan kasagaran nato naa sa balay diba sa mga ka-vibes nato nga oy kaya ang bugera among internet connection kinaya live kami ay hello sa amo ang mga ka-vibes nga nagtutok na ato sa 93.1 FM Radio Cebu mo nang official Facebook page live streaming buyag para buyag oh ana kay kusog kay ko managad on ya buyag lalaban yan until the end. Sa amo ang ako ang episode this afternoon kay na ako'y special guest this afternoon. But going back sa mga ka-vibes na ito nga naa sa ilahang panimalay na ginaot mi nga na-enjoy ninyo ang inyohang holiday nga nindot kay taas Friday, Saturday, Sunday. O diba? Pahimusli na. Kung kinahanglang mag-general cleaning, mag-general cleaning. Kung kinahanglang mag-declutter, decluttering, pag-decluttering. Kung kinahanglang mang-grocery, mang-laba, o unsa pa kay ang uban, magsugod na po ang klase karong Monday. O, diba? Naana po'y madugang. O, so, buhata na mga ka-vibes mientras taas-taas ang atuang panahon. Apan sa mga ka-vibes nga sama na mo, bisan og holiday na ni Kaisikay, maayong pagpaminaw ninyo. We are alive, mga ka-vibes. 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. O sa atuang audio streaming app, AMFMPH, nata sa FMR Philippines Play Store, no? Ani lang sa ata sa kanang Android. So go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Alright, this afternoon mga ka-vibes, before na ito ipailala kong bisita, na ay nationwide motorcade ang si Gabo. No, Moni, ang bagong teleserye ni Coco Martin and Julia Montes nasa downtown Cebu, ugmang adlawa. So, atangi, pwede mo magtambay-tambay sa gawas sa inyong panimalay. Aron inyong makita si Coco Martin and Julia Montes tomorrow, July 13. And of course, ang mga ka-vibes na to, nga mga kapamilya, oh, I'm sure, daghan every time nga doon namin mabisita, mag-guest din hi, nga gikan sa amo ang former station sa una, murapod mo og mag-reminis, no? Murapod mo og kanang ganahan mo mag-look back sa mga panahon nga lanog yud kaahyo, no? Ang ABS-CBN Regional. Apil na ni Ana, mga ka-vibes, ang ABS-CBN Cebu! Oh, asa naman mo? Pagtapok na, ready na because this afternoon, atong makauban, ang akong bisita is a kapamilya. Ato sang i-share ang ato ang live. If naana mo sa live, palihog og share, palihog mga ka-vibes so that daghan ang makaibaw that we're spreading good vibes on a beautiful Friday. Alright, so ang ato ang bisita is a kapamilya. Dito siya sa ABS-CBN as a teenager. Uy, teenager. Tapos, dito nagyod, no? Nausab ang mga gusto sa kinabuhi, na ay mga opportunities up until, no? Nga gikinahanglan sab gyod nga mubiya sila ang entertainment programs. Ato nang balikan karong taod-taod, kauban ang ato ang bisita this afternoon. Unsay kinabuhi after ABS-CBN? He is now a doctor, mga ka-vibes. And naa siya'y favorite kaayo na ako iniyang business. I'm sure daghang makarelate. Coffee. Na siya'y passion sa coffee. We will also talk about that one. So, tulo, life sa ABS and then after ABS and then ang iyahang gitutukan karon ang being a doctor and ang iyahang passion. Mga ka-vibes, atong i-welcome sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, Dr. Fidel Casca Bell.
1: Hello. Ay, hapon lang ga neda. Na mura kog ma apprehensive ko ngayon. Naanad ko sa Miss Nets.
0: Miss Nets. Oh, diba? I'm so happy.
1: Lagi.
0: Number one, happy. Of course, naatay mga on and off communications. Kitang tanan, no? Sa ABS-CBN. So, naatay once in a while, magka-chat. Tapos naputol. Tapos, ay, hi, hello na po. Then, recently, nag-connect me ni Fidel because sa amo ang kanang common nga gusto, no? Coffee. And then, moto, in ko nga, I think kanang murag nindot if atong pangumustaon, no, si Doc Fidel, because ang pila ka tuig, how many years ago was that when you were in ABS?
1: So officially na nawala jud ko sa ABS-CBN around mga 2017-18.
0: All right.
1: Because katong 2016 mag back and forth pa man to niya na yung mga mall shows. Last na ko nga appearance was during an anniversary nga dito sa Lapu-Lapu nga mall gi ipahigayon.
0: Yeah.
1: So mo to siya ang last.
0: Good. All right. Oo, di ba? And you started sa ABS pila imong

0: Tita, is there are a lot of PFs nga hangyoon. There are a lot of, and I have a lot of doctors na kaila nga wala ra sad gyud kaso if hangyoon ana ba. So there are a lot of kanang sleepless nights nga gina-sacrifice. Abi gina ko nga inigsugod ako practice milyonaryo ko diretso. Ano ko lang? Di pa asa akong millions. So na kuan ra gyud na balik ra gyud sa una ang pirmi iingon sa among mga mentors namo sa University of Cebu School of Medicine nga you don't go in medicine for money because if you are here for money then you're better off starting a business na lang or going into business. So dito na ko siya na realize gyud nga okay, so medicine will always be patient first and service first. The money will come after I don't know how many years of practice, wapu kaabot niya. Pero what I can say is you will live comfortable enough. Pero for anyone out there who's thinking inig doctor ninyo dato irin mo, that's not how it works. Yeah.
1: Taliwala sa imuhang na-realize, no? Nga, bitaw, binako milyonaryo na dayo ko, nagman. Taliwala sa imuhang na-realize na agihapon ka.
0: Yes.
1: Why is that?
0: Because I think early in life, magud sa akong teenage years, it was already inculcated in me by the spirit of service, especially that I was part of a company to be of service to the Filipino people, di ba? So before, we would always have drives sa mga nabahaan, sa mga nasunugan, sa earthquake before.
1: Nag-unag yun ta.
0: Di ba? So katugyod siya ang naka push na ko nga I want to do something more for my for the community, for my patients. And it also helped how we were shaped in med school and in our kanang makasinati na mo ang mga pasyente ba nga makasturya na mo sila nga mura pog ka og sa if imo sila masturya makathink pog ka nga hala oy dili dapat magtinarong ko para maayo ni sila niya. Dili ko dapat magunahon na o kwarta niya para na ko malipay na ko nga matreat na ko sila mawagtang ilang sakit malipay na ko pasalamat na na. So these were things nga the younger me would have went pero karon nga naabot na ko aning stage in my life. Dili siya kabayran. Like dili na siya pinastikan, like
1: yes.
0: Tinod anay gyud na ang ang feeling gyud of it nga moingon nga in one of my clinics, the consultation is free. So, in one of my clinics, people would always come back all the time. Muingon pa sila sa ilang mga silingan. Adto mo pa check up kay ang doktor dito, kay mo explicar dyan. So, di siya kabayran.
1: Yeah.
0: No? Yeah, that's very fulfilling for me. I think mausad na siya. Kay, there's just something that feels good when you are of service for others. Kana lang dyan.
1: I'm so proud of you.
0: Charas!
1: Mura kinahanglan kong tissue lagi. Ano ba itong makita ni mo nga?
0: Ayaw, Miss Nez.
1: I remember, mga ka-vibes, no? I was pregnant kay Antonia. He's one of the ki-attest. Kinakiatan at that time. So I really do not know why. Love na ako ni sila tanan. Pero irritable kay ko when he's around. Yeah. Yan, ko feeling dyan ako na ngala ko. Yung si Fidel akong ipangalaan. Di ba? Nagkuha na ng tissue. Okay. Makahilang mong tawa kita sa ato ang baby sa una. And now, you're such a man ba? And knowing bitaw, unsa imuhang gusto sa kinabuhi, so bitaw, tinood yun na sa una, mairit gig ko ani niya, pregnant ko kay Antonia. So feeling na ko, siya akong gipangalaan at that time. Itong mga mabdus ko kay Antonia, mag kiat, bantay gini akong anak ko sa kiat ni kang Fidel, gini na ako na napangala kay kanang na kiat. Na, miss na masigig kanang klingi ba? O, oh, pernana sila magkiat. All of them. Sa office, no? Pero I remember, kanang, I remember those days, no? But now you're kanang you really know unsa imong gusto, you know nga at the end of the day true man gyud. Well yes, no, di ta magpaplastikan, we also need to strive, no, kay naman tay mga goals sa kinabuhi, naman tay gustong makabuot sa to ang kinabuhi. But gi-mention ni Fidel kag ni Doc Fidel kaganiha, importante you live comfortable ba, comfortable, no, dili kuwang food overflowing pa na maabot na siguro ana kasi wala pa man pud no atong apart, but enough siya ba, because at the end of the day makatulog bitaw ka that your heart is full, that a lot of people nakakita unsa gyud ka as a doctor. Nimo man nimong giiskwelahan, mo man nimong gusto, manambal ka, you treat them, you make maalibyuhan ilahang gibati ba nga nag-worry, mag-overthink ba dayon ang tao nga giingnan nga mother high blood na ka.
0: Mm-mm.
1: Mother diabetic na ka. Mm-mm. Mother kinahang inya labi nag-ingnon i-refer na bitaw espesyalista. Kala grabe na siguro kay i-refer na
0: actually,
1: no?
0: Yes.
1: How's that, Fidel, when you talk to these people ba?
0: I think the big part, no, of kanang why murag maka-share ko sa unsa ilang gibati is because patient man sad good ko. So a few years ago, Miss Nels, na diagnose ko og DM, diabetes type 2, and eventually kay di ba unhealthy mo kaya ko lifestyle. Binge drinker ko sa una, vape. Pero pag storya niyo dali 2 days ago, na sila Doc Chua. Kato sila tanan from Perpetual were actually my mentors as well when I was in Perpetual as a clerk and a PGI. So, when I heard them talk about vape and smoking, marad ko, ah, may ragid wa ko ni Anto dito. Because I used to do that. Like, no lie. Or, I think because of how I am, it's either I stress eat or focus on something else. So, ang siging ingon sa akong mama, magpapasaw na nga, maningil ragin na imong lawas. Inig abot sa panahon na ningil gid siya niya. Wako ga expect nga sayuha po niya nangil.
1: Sayuha po singil diri.
0: So, I think maunang maka mapahimutang nako ang pag-istorya sa ilaha and makita nako nga there's a certain relief when I tell them nga ma'am ayo ka bala ka, I am also a diabetic.
1: Okay.
0: Di lang ko high blood pero I'm a diabetic. Kaya ra gyud ni nato siya i-reverse if ato lang ubanan og sakto nga pag-inom sa tambal and lifestyle modification. And then mag-chika na din mi ha, dahil ano diabetic ka bataan ni mo ko. Oh, judgmental ka ma'am. So, kinana mo rag light ra yung kayo niya. I think mausad na ang kanang lost in when they say medicine is an art. It's also an art on how you build rapport with your patients. Mauna akong na katunan, especially with a lot of years in the public hospital setting where everyone is just like, woohoo, more like jungle there.
1: Right.
0: So, yeah, so mataas-taas gini yung pasensya and you learn to sa karkar ko actually naka-realize nga well, sometimes when patients and SOs, no, significant others or kanang ilang mga companions are angry, it's not about you.
1: Okay.
0: It's actually just about the situation that they're in.
1: Mm.
0: They are in the worst day of their life.
1: Nga
0: ikaw ang naadito to. Dili lang ako personal nun. Nga ikaw lang naadira, ikaw yung mapatugnan sa ilang kalagot and everything.
1: Ikay mabanghagan.
0: So, mauna siya. So, I think dira na mold ang ako ang how I communicate with them and how I always interject my experiences para makomfortable sad sila. And I always reassure them nga dili man pasabot nga if gi-refer mong mga specialista, bati na dayon. Ang purpose is para ma-optimize na to inyong care. Kay ganahan jud ko nga the best care I could possibly give ako mahatag sa atong patients, no. So mao na niya makasabot ra mo sad sila.
1: You've also mentioned, no, while we are communicating, you are also associated with Yakap Clinic.
0: Yes.
1: All right.
0: So Yakap Clinic is Yakap. The program itself is launched by PhilHealth. So this is a kanang clinic nga kung diin asa libre ra ang consultation for outpatient concerns and libre ra ang mga laboratory for especially for yakap under public hospitals pero naatay mga yakap manggod nga under private entities which I am part of under St. Vincent General Hospital and under UC sad before na ay gamay nga mabayaran ang mga pasyente if malapas sila o 1,700 ang ilahang worth sa labs pero cap na siya.
1: Okay.
0: Langga neda. So if ever nga let's say maabot og 5,000 ang bill, 900 ra gyud ilang mabayaran. Kay tungod kay private mangod siya nga entity so they have to pay for the reagents and everything.
1: Correct.
0: But the consultation, the follow-ups, the medication is all free.
1: Yan.
0: No? So mauna siya ang akong gikabisihan pod lately.
1: Okay. And that's nice, no? Because daghan kaayo ang kanang nanginahanglan ng uban, no? Right after nag-guest pod nato ang PhilHealth and talked about the yakap program, naghan pud kay nangutana, nag ila yung gi-activate ilahang yakap. If basta PhilHealth member ka ka vibes, you go to PhilHealth official website and then naara didto, you just click yakap clinic so that mupili ka asa ka magpa-check up. Then dihan na dayon.
0: Yes.
1: Kung kana nga doctor, di ka pwede mo ingon nga diretso kag kanang drugstore mo ingon, "Do yakap ano ko PhilHealth dili." Kinahanglan si doctor nga yakap accredited mo ay nag-ano sa imong reseta.
0: Yes.
1: And sa drugstores, dapat

0: magpa-check up. Una sa tabi nga doctor muna tayo, 'di ba? Okay, asa man pwede magpa-check up atong mga ka-vibes? Kung ganahan sila ni Doc Fidel Cascabel.
1: So, sa atong mga ka-vibes, no, nga na ay who are members of PhilHealth, you can always approach any yakap center kung asa mo dool. Pero if dool mo diri sa area kung asa ang St. Vincent General Hospital, which is in near Abiliana Sports Complex, you can go ahead and register yourself nga mauto ang inyuhang primary yakap center, which is ang St. Vincent General Hospital Kalusugan Center. Mm. So naako dito Tuesday to Friday, 8 to 5 p.m. The consultation is free. And as I've said, ang naatay laboratory nga also free, pero if ever for private lang yun, naatay maximum co-payment of 900 if ever. No worries po, kaya ang among mga staff dito are very friendly. They can always answer questions. You can, if apprehensive mo, you can visit and mangutana mo kung unsa man jud ang yakap if ganahan mo makahibaw. So makita-kita ta rin to for everyone. Outpatient na siya if you want to be screened. If ganahan lang mo nga mag annual lang mo nga test, no, maka-cater ta og fasting blood sugar, lipid panel, urinalysis, mga basic, no, nga mauni siya ang bagong programa sa PhilHealth nga health is made more accessible sa atong tanan. And also, I'm also affiliated with an animal bite center.
0: Okay.
1: Yes, so Cebu Animal Bite Clinic. Ang amo ang clinic is naa sa Mandawi, sa iskina Kanduman, before lang gid sa ABS-CBN. So naami dito daily 8 a.m. to 10 p.m. So shout out sa tanang nurses and staff dira sa Cebu Animal Bite Clinic. Wala sa ko ka duty ron, so chikahi lang niya ako ninyo. So and also shout out to Ma'am Danica Watin, who's also the owner. And then ganahan kong wingon nga you can also see me in the ER, pero may tag dito makita ang ER. I'm also affiliated with University of Cebu under as a GP working for the Family Medicine Department. But for outpatient concerns, ato ta sa ato ang Kalusugan Center sa St. Vincent.
0: Ayan, ako mga ka-vibes, I hope we can also do that, no? Pwede man ko na mo inyohang preferred doctor, but right now, after sa ato ang episode this afternoon, basin ganahan po maka-experience sa pagpangalagad ni Doc Fidel Cascabel.
1: Ug sa ato di ang mga ka-vibes from the South. Na ako sa car. Akong duty dito Saturday, Sunday.
0: Wow. So, masay day off ni mo.
1: Adelaide Day off. Nako'y day off, pero dili siya day. It's just a 12 hour sleep.
0: Oh, yeah. Alright.
1: Yeah, so ana lang. Kay kuan, kayod para sa kinabukasan.
0: Oh, lagi.
1: Wa may pangkuan gud pang kapital ani negosyo.
0: Vital, no?
1: Yeah.
0: And that's the reality.
1: Yes.
0: That's the reality because I'm sure sa iyo mo nang gingon, you didn't put up the business para maka-income dayon ka.
1: Yes.
0: Para ma-divert imong attention because you really need to stop those unhealthy things that you've been doing.
1: Yes.
0: So now that you're enjoying this one and you're seeing a future, then yes, pwede na magtigong para magkakapital sa negosyo. That's why, support ta mga kabal sa Code Brew.
1: Thank you.
0: Asa sila mo reach out again in Instagram, Code Brew ang pangalan, ang profile.
1: Sa Instagram, Couple of Beans. So that's
0: Couple of Beans.
1: C-U-P-P-L-E of Beans. So, mauna siya.
0: Mm-hmm. And dili lang kanang bottled coffee ang available. Napod sila, coffee cart.
1: Yes, we have the Code Brew event cart. So, you guys can follow us and nami QR dito, or you can scan and look at our menu kung unsa among i-offer for a specific cup size. No, so 50 cups, 75 cups, 100, 150. So recently we just concluded our event cart sa Miracle Smiles Design dito sa Mindanao from our good friend Doc Joey Isguera. So thank you so much, Doc. Dito mi gikan pag Lunes, pag human yun ako duty.
0: Grabe si Fidel. Oy, go mga ka-vibes inyo ha, mga birthdays, reunions, even pickleball. Go, pwede kayo, nindot kayo ni nga mga gimmick ron, no, sa ato ang nowadays, no, at least nice something else, sabi na sa mga coffee lovers. So let's support mga ginagmayng patigayon, mga ginagmayng negosyo. Let's support Doc Fidel Cascabel, and of course sa mga ka-vibes na to, if doon na mo yung mga ginagmayng negosyo din, nga ganahan pod nga ganahan mo, nga tabangan mo na mo, tabangan abangan mo nilang Ganeda para ma-promote, reach out. Pwede kayo din sa fmradiocebu@gmail.com. Fidel, doon na kay message ato ang mga kapamilya nga gimingaw ni mo. Go ahead.
1: Hello everyone. So, wala ko niyo makita sa TV, pero if naamoy mga gipamati, open ra gyud ang atong Kadlusugan Center sa SVGH para mapakonsulta. Natay uban nga for the casual pictures dito po.
0: Here and there. Pakapin.
1: So makita-kita ta kay even if wala mo yung ipamati, you just want to have your self-check. Ganahan mo matanaw inyong sugar, especially if nag-edad mo 40 pataas.
0: Mm.
1: The YAKAP program actually covers that as well.
0: Mm-hmm.
1: So makita-kita ta rito St. Vincent Kalusugan Center sa Arlandon Street near Abellana Sports Complex.
0: Daghan kaing salamat sa imong time this afternoon. Again, I'm very proud of you.
1: Thank you kayo.
0: Grabe.
1: Salamat jud kayo sa pag-invita diri. Mura jud kog pag-ingon nimo nga mga ritam ko. Oh, nakulbaan ko.
0: No, I'm very happy uga unsay nakakaron, unsay mong gikabisihan, and please, you know, bisan og dili kaayo ta frequent ga communicate, no, naagi ko kaan ko silent cheerleader, naara gyud mi, no, kita di man siguro mausab bisan og lain-lain na tagikalambigitan karon, lain-lain na tagibuhat sa tong kinabuhi. Kapamilya will always be a kapamilya.
1: Yes.
0: And God bless you, more power.
1: Thank you, Miss Nights. God bless you all as well. Salamat kayo, FM Radio Cebu, for having us.
0: Daghan king salamat. Amping kanon na Fidel. Mga ka-vibes, si Fidel Cascabel, Dr. Fidel Cascabel. Ay nako, mga ka-vibes, kinahanglan na ta mag-aginod sa unahan. Arang kada balita, musunod na. But I will leave you muna with something from the K-Boys. This is 93.1 FM Radio Cebu. Here's Pisik. Amping, love.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. Sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio. Good vibes overload matanghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: Music Radio. Ania na ang Arangkada Balita, kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Unang batch ng private prosecutors sa gagawing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kilalanin. Immigration lookout bulletin order laban ni Ateneo Blue Eagles coach Baldwin, hiniling sa DOJ. Ika'y sandaan at 28th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Tuloy-tuloy ang pagdating ng tulong sa bayan ng Glan sa Sarangani. Ang masaklap na sunog ang isang barko na naghahatid ng family food packs para sa mga apektadong pamilya. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Egonia.
3: Tila doble dagok ang sitwasyon ng mga residente. Problema na nga ang seguridad ng bahay, pagkain at maiinom na tubig. Nasunog pa ang isang barko na maghahatid sana ng tulong sa Glan Sarangani. Sa video ni Joshua Ginal de los Santos, nasunog ang barko sa karagatang bahagi ng barangay Pangyan. Ligtas naman ang lahat ng sakay, pero nasunog ang dala nitong food packs. Sa kabila nito, tuloy ang pagdating ng tulong sa bayan ng Glan na isa sa matinding sinalanta kasunod ng 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes, Hunyo 8. Pero humingi naman ng dispensa ang BC Alcalde dahil sa pagkaantala ng relief operations.
4: Mangaya may pasaylo sa inyo ang ano, na-delay gamay ang inyo ang relief goods diya. Dapita, Hikan Small, Padong sa Batulaki, kay Tungod. Ang dala na to dito sa seawall, nag-bar down ba ya? Botong hinungdan, na-delay yun to, pilakadlaw. Pero sige lang, kaloy sa Ginoo, naayo naman ang atong dalan. Permintin na niyo, paspas na ang atong pagpatod diya sa mga pagkaon sa inyo.
3: Pero ang mga residente, lalo na ang mga pamilya ng mga namatay at nasaktan, pinoproblema ang gasto sa pagpapalibing. Gaya sa ibang hospital, pansamantala munang nasa labas ng Provincial Hospital Building ang mga pasyente dahil na rin sa mga nasirang bahagi ng istruktura ng ospital na delikado ng gamitin. Mula dito sa malapatan sa Rangani Province, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Ikalimang araw na ngayon ng Search, Rescue and Retrieval Operation ng NDRRMC sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Kumuha tayo ng update mula kay Justin Ignacio. Justin?
6: Check! Sa patuloy na isinasagawang operasyon ng mga otoridad matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, mas tumaas pa nga ang naitarang bilang ng mga biktima ngayong araw.
7: Kahapon ay 47 ang naitala ng Office of Civil Defense na namatay sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa ikalimang araw ng kanilang search, rescue and retrieval operations ngayong Biyernes, umakyat na ito sa 55. Mula sa higit 600, pumalo na rin sa higit 1,000 ang bilang ng sugatan at 38 ang nawawala.
8: Ang mga missing po ay galing po sa, karamihan ay galing sa Region 11 na nai-report. And of course, Region 12, no? Marami pong additional missing ay galing po sa Gian, Sarangani, no? 11 po ang dagdag doon.
7: 1,000 tao na rin ang apektado.
8: As of today, 6 a.m., June 12, 2026, meron na po tayong 86,135 families or close to 392,806 persons na affected, covering some 352 barangays from regions 9, 11, 12, and Barm.
7: Higit 2,000 pamilya o katungbastang higit 10,000 tao ang nasa loob na ng evacuation centers, habang higit 7,000 pamilya ang pinagsisilbihan sa labas. Nawasak naman ang mahigit 19,000 mga bahay. Higit 3,000 rito ang tuluyang nagiba, habang higit 15,000 naman ang bahagya lamang nasira. Ayon sa OCD, sarado pa rin sa commercial flights ang General Santos Airport. Bukas lang ito para sa military at humanitarian assistance flights. Non-operational din ang ilang mga pantalan, gaya sa General Santos City at Port of Glan Sarangani. Kaya para makapaghatid ng dulong, ginagamit nila ang mga helicopter at sea vessels ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Bukas naman na ang ilang major road na papunta sa Glan Sarangani.
8: na buksan muli ng DPWH on a limited basis, no, mga light vehicles ang pwedeng dumaan dito, kaya medyo may challenge pa rin. But again, we are using all available sea and air assets para po makaabot tayo sa GLAN and even yung Jose Abad Santos na municipality dito sa Davao Occidental.
7: 30 million pesos na food and non-food items na ang naibahagi ng DSWD at iba pang ahensya sa mga naapektuhan.
6: Jack, kaninang alas 5 nitong kaninang alas 5 nitong hapon, no, nang ibahagi ng OCD na sa kanilang situational report kung saan may pagbabago sa numero ng mga namatay. Kung kaninang umaga 55 ang kanilang naitala, bumaba ito sa 46. Tinanong natin, Jack, kung saan ang galing itong 55. Ang sagot sa atin ng OCD, parte raw ng numero ay nasa missing person. Batay sa kanilang situational report, dalawa sa nawawalang tao sa South Cotabato ay nadiskubre nilang nasuwi na, habang ilan naman sa mga nawawala sa Davao Occidental ay unang naiulat na nasuwi. Bukod pa riyan, Jack, may pagbabago rin doon sa numero ng mga sugatan mula higit 1,000 ayon sa OCD. 688, bumaba daw yung numero nito ang naiulat nilang sugatan. Humihingi tayo ngayon ng paliwanag, Jack, kaugnay sa mga pagbabagong ito. Jack?
5: Yes, so Justin, nagkakaroon ng pagbabago sa numero once na nagkaroon ng verification, tama?
6: Yes, Jack. Kasi kaninang umaga, actually, Jack, kahapon, no, naitala na 47 yung bilang ng mga nasawi. Mm-hmm. At kaninang umaga ay 55 yung naitala. At ngayong alas 5 lang nitong hapon, bumaba yung numero, nasa 46 na. So paglilinaw lang, Jack, sa ngayon, ayon sa OCD, ang bilang ng mga nasawi ay 46. Ang injured o yung mga sugatan ay 688, habang yung mga nawawala ay 38. Jack.
5: Okay, sige. Maraming salamat, Justin Ignacio.
2: Mga nurse na ginabayan ang mga pasyente. Anak na binalikan ang ama. Lolang hindi iniwan ang apo. Mga estudyanteng iniligtas ang guro. Ilan lang yan sa mga kwento ng kabayanihan at pagmamahal sa pamilya na namayani sa gitna ng trahedya. Silipin natin sa umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
9: Kuha ang video ito sa loob ng General Santos Doctors Hospital habang inililikas ng mga nurse ang mga pasyente. Kitang nagbagsakan na makisame ng gusali. Ayon kay CJ, naka-confine noon ang kanyang ama dahil sa rib fracture. Nagtago raw sa ilalim ng kama dahil sa takot. Malaki ang pasalamat nila sa mga nurse at staff ng ospital sa pag-alalay sa kanila hanggang makalabas ng ligtas.
10: Hello? Mama?
9: Unang naramdaman ni James Duldulao ang lindol habang nasa loob ng kanyang condo unit sa Davao. Tulad niya, agad ding lumabas sa mga nakatira sa condo. Patay sindi ang kuryente habang binabaybay nila ang hagdan. Kuha ang CCTV na ito sa isang tindahan ng Feeds nang yumanig ang paligid. Kitang binalikan ng anak ang kanyang ama at dahan-dahang inilabas ng tindahan. Yakap pa rin niya ang kanyang ama hanggang humupa ang paligid. Kita naman sa CCTV na ito ang mabilis na pagkarga ng isang lola sa natutulog niyang apo. Yakap-yakap niya ito habang yumayanig ang paligid. Binalikan naman ng estudyanteng ito ang kanyang guro at mga kaklase para ilabas sa covered court. Ito ni Justin Josh Quisho habang nasa bangka sa Lake Lohon, Tibuli, South Cotabato. Tanaw nila mga landslide habang lumilindol. Pagdating sa campsite, gumuguho ang bundok sa paligid nila. Napaupo na lang ang mga trabahador na ito sa refilling station habang pinapanood ang truck na puno ng tangke ng LPG na isinasayaw ng lindol. Inilabas naman ng FIBOX ang aerial survey na ito. Kita ang naputol na Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Nasira ang mga dike, napatag at tumagilin din ang mga kabahayan. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
5: Inanunsyo ng Pag-ibig Fund na magbibigay sila ng isang buwang payment moratorium para sa mga apektado ng Mindanao earthquake. Ayon sa Pag-ibig, ipatutupad dito sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Maaring mag-avail ang mga miyembro ng loan moratorium sa anumang Pag-ibig Fund branch sa virtual Pag-ibig app. Maaaring ring maghain ang mga apektado ng insurance coverage sa kanilang Pag-ibig housing loan.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinalala ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ngayong araw ng kalayaan.
5: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
11: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
19: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and nimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
20: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
18: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
18: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
22: Mas

0: kilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liderato sa Senado ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang talumpati sa Araw ng Kalayaan. Ito ang unang pagkakataon na inihayag ito ng Pangulo matapos ang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Kinilala niya ang katungkulan ni Gatchalian nang ipakilala ang mga opisyal ng pamahalaan.
1: House Speaker Faustino D. and the Honorable Members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
2: Sa harap ng banta ng kaguluhan sa Senado, naging payapa naman ang sitwasyon doon maghapon. Sinabayan kasi ang Araw ng Kalayaan ng ilang kilos protesta. Kumustahin natin ang sitwasyon doon kasama si Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
3: Ninya, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy ang programa ng ilang mga nagkikilos protesta dito nga sa harapan ng Senado. At bagamat nakausap natin kaninang umaga yung ilan sa kanila na nagsabing inaasahan nila yung libo-libo nilang kasamahan dito pa sa tapat ng Senado, ay nanatili sa mahigit sa 100 lamang yung estimated crowd count ng Philippine National Police ngayong hapon dito nga alas 4 sa tapat ng Senado. Ganun pa man, mananatili ang full alert status ng Philippine National Police. Ayon na rin yan kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirina mula bukas or sa mga susunod pang araw, depende sa magiging sitwasyon. Samantala, itinutulak naman ng ibang nagpoprotesta nga dito ang pagpapatuloy naman ng investigasyon ng flood control. Kanilang hiling na ganapin ito sa pampublikong lugar para anilang masinayan ito ng publiko. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pag-anyaya ng grupo sa ilan pa nilang kasamahan na lumabas sa kalsada at sumali nga dito sa kilos protesta sa harapan ng Senado. At yan muna ang latest na mula dito. Balik sa inyo, Janinia.
2: Maraming salamat, Angela Babad. Ipinaalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Araw ng Kalayaan ang importansya ng pagkakaisa at pangangalaga sa bansa sa gitna ng iba't ibang pagsubok na hinaharap nito. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
4: Ng kapayapaan, kasarilan at kalayaan na
5: sumentro sa pagkakaisa, paninindigan at sakripisyo ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Binigyan din ng Pangulo na dapat isantabi ng mga namumuno ang pansariling interes at tumayo para sa tama. Kasabay niyan ay ang pagbuhay sa bayanihan o pagtutulungan ng bawat isa. Dapat daw baunin ng mga Pilipino ang aral na iniwan ng mga bayaning nanguna para matawag nating sariling atin ang Pilipinas. Malaking bagay anya ito para mapaangat pa ang ating bansa.
4: Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino.
5: Panawagan pa ng Pangulo na maging patas ang bawat Pinoy at ipakita na kayang luwaban ang hindi nanlalamang sa kapwa. Ipinunto niya rin ang kahalagaan ng pagpili sa bayan kaysa sa sariling interes.
4: Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan

0: ako si JM Penada ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Ginunita ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Juan ang ika-128 na araw ng kalayaan ngayong Biyernes, June 12. Kasabay nito, muling inalala ang naging parte ng lungsod sa pagsisimula ng himagsikan sa panahon ng Kastila. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
2: Araw ay ginunita ng San Juan City LGU ang ikasandaan at 28 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa pinaglabanan shrine sa nasabing lungsod. Pinangunahan ito ni San Juan City Mayor Francis Zamora na siyang dinaluhan ni Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro. Unang nagbigay pugay sa flag raising ceremony ang mga opisyal ng pamahalaan at LGU ng San Juan kasama ang ilang tauhan mula sa Eastern Police District, Bureau of Fire Protection, BJMP at mga kabataan mula sa Boy Scout of the Philippines ng lungsod. Sinundan naman ito ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng pinaglabanan. Sa kanyang mensahe, inalala ni Francis Zamora ang naging parte ng lungsod sa nangyaring laban sa pinaglabanan na siyang unang pinakamalaking laban noong Philippine Revolution matapos ng subukang kuhain ni Andres Bonifacio ang kontrol sa El Deposito.
3: Natalo po ang mga katipunero sa Battle of Pinaglabanan. Ngunit ito po ay nagsilbing hudyat sa mga mas malakihang pakikipaglaban na tuluyang nagbigay ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Binibigyan namin ang kahalagahan at kasaysayan sapagkat dapat nating tandaan na walang kalayaan kung walang pinaglaban.
2: Para kay DFA Secretary Lazaro, ang nangyari sa pinaglabanan ay hindi lamang isang kwento ng laban.
4: Ito ay nagningas na sa isang pambansang himagsikan. Dito natin napatunayan na kapag nakataya ang dignidad at kalayaan ng bawat Pilipino, hindi tayo nag-aalinlangang manindigan.
2: Samantala, bukas naman sa publiko ang El Deposito Museum kung saan makikita ang kahalagahan ng water reservoir sa supply ng tubig sa Maynila at maaari rin makapasok sa mismong El Deposito. Ayon kay Mayor Zamora, plano ng kanilang pamahalaan na isailalim sa rehabilitasyon ng pinaglabanan shrine para sa publiko. Hinihikayat rin ng alkalde ang mga kabataan na bumisita sa dambanan ng pinaglabanan.
5: Sa mga kabataan, tumalo po kayo rito sa San Juan dahil yung mga nababasa niyo po sa history books natin, mararanasan niyo mismo dito sa lungsod ng San Juan. At
2: ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga rallyista kanina sa Calao Street matapos subukang tanggalin ang barikada sa ginawang kilos protesta para sa paggunita ng Independence Day. Live mula sa Mendiola, nagbabalik si Lestor Aler. Lestor.
6: Check, hindi naiwasan na magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista sa Calao Street sa Ermita, Maynila kaninang umaga. Kasabay kasi ng paggunita sa Araw ng Kalayaan ngayong araw, June 12, ay nagkasa o nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo. Dakong alas 9 ng umaga nang magpunta ang mga rallyista sa Calao, pero agad namang nakaposisyon ang mga pulis at gumawa ng human barricade. Bukod pa rito, naglagay rin sila ng metal barrier bilang pangharang. Dahil dito, sinubukan itong tanggalin ng mga rallyista, pero bigo ang mga ito. Ayon kay District Director Police Brigadier General Attorney Arnold Santiago ng Manila Police District, wala namang nasugatan sa nangyaring tensyon. Natapos ang programa pasado alas 11:30 ng umaga at tuluyang nilisan ang lugar. Nasa 500 rallyista naman ang naitalang estimated foot traffic ng MPD. Sa kabila nito, umiiral pa rin ang maximum tolerance kung saan nasa humigit kumulang 2,000 pulis Maynila ang nakadeploy ngayong araw. Bukod pa rito, ang karagdagang augmentation mula sa PRO-3 at PRO-4A.
7: Tapos nagulat lang po kami kaninang umaga pagdating nila, sabay-sabay pong dumating, bigla na lang po nilang hinatak yung ating pong inilagay na barricade. Pero sa kabutihang palad naman po, naagapan naman po ng ating mga kapulisan at wala naman po nasaktan.
6: Samantala, Jack, payapa pa sa mga oras na ito ang sitwasyon dito sa paligid ng Mendiola kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Bantay sarado ng mga pulis ang ilang mga kalsada malapit sa Malacañang, kabilang rito ang Ayala Bridge, CM Recto Avenue at Legarda, kung saan matatanda ang nagkagulo noong Setyembre nakaraang taon.

0: Laguna, kung saan bukod sa nakadeploy na pulis ay may ilan pang mga nakaharang na containers at metal barriers sa mga nasabing kalsada. Dahil dito, pansamantalang sarado para sa ating mga motorista ang ilang kalsadang nabanggit, kaya mainam na dumaan muna sa mga alternate route at magbaon na rin ng mahabang pasensya. Samantala, handa rin ang hari ng pulisya kung sakali mang may sumubok na pumasok dito sa Mendiola. At iyan ang latest update natin dito sa Mendiola. Balik sa iyo, Jack.
1: Lester, tatanong ko lang yung kanina, ba't nila doon sa Kalaw, ba't nila sinira yung barikada? Ano ba yung gusto nilang sugurin or puntahan? Lester?
0: Jack, ayon doon sa nating nakalap na impormasyon, no? Kaya nila gustong pumasok o ma-penetrate itong bahagi nga, no, nung doon sa Kalaw kung saan man inilagay doon yung metal barrier, dahil gusto nga nila makapunta doon sa US Embassy at doon magsagawa nga ng kanilang kilos protesta. Pero kahit yung US Embassy doon, Jack, no, sa ating pag-iikot, no, kanina bago man tayo magtungo doon sa Kalaw, ay mahigpit din yung seguridad na ipinapatupad doon. Actually, Jack, no, maraming mga pulis doon sa mga sidewalk o doon malapit sa mismong US Embassy ang mga nakadeploy doon, kung kaya't mahigpit talaga yung kanilang ipinapatupad na seguridad, kung kaya't hindi nga nakapasok itong ating mga rallyista mula sa iba't ibang progresibong grupo, Jack.
1: Ihabol ko lang to para sa mga motorista natin, sinabi yung umiwas dyan sa may area ng Mendiola. Hanggang anong oras sarado ang lugar na iyan?
0: Jack, sa mga oras na ito, no, wala pang definite na time kung kailan magbubukas itong mga nabanggit na kalsada katulad ng CM Recto Avenue, Legarda Street at pati na rin, no, dito nga yan sa Mendiola. Pero actually, Jack, no, sa mga oras na ito, no, bagamat sarado yung ilang parte, ay nakikita naman tayong mga nakakaraan na ng mga maliliit na sasakyan at pati mga motor. Pero para sa ating mga malalaki sasakyan tulad ng mga SUV, MPV at pati na rin ng mga close van, ay hindi ka tayo nakakakita pa sa mga oras na ito ng mga nakakapasok. So probably hindi pa natin alam kung kailan pa tuluyan mabubuksan itong mga kalsadang nabanggit, Jack, lalo na yung CM Recto Avenue.
1: Okay, maraming salamat, Lester Aler. Hindi natitinag si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa ipinatupad na sanctions o parusa ng China sa kanya at kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, ipagpapatuloy niya ang trabaho at responsibilidad na protektahan ang interes ng bayan. Ban si Teodoro at kanyang pamilya sa pagpasok sa China, Hong Kong at Macau kasunod ng mga pahayag niya sa tensyon sa West Philippine Sea. Hindi rin maaaring makipagnegosyasyon ang China o sumailalim sa kooperasyon at ibang aktibidad kay Teodoro at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, karapatan ito ng China pero hindi siya tatahimik sa pagsasabi ng totoong gawain ng China. Tinawag naman ng Department of Foreign Affairs na unfriendly act ang ginawa ng Beijing. Muling idineklara ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz na mahalagang daluyan ng komersyo. Ito ay matapos ang muling pag-atake ng Iran at US. Kaugnay niyan, makausap natin ang security analyst at associate professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Dr. Ona.
2: Magandang gabi, Jack, and once again, maraming salamat sa inyong imbitasyon.
1: Yes, Dr.
2: Happy Independence Day, Jack, ah.
1: Yes, happy Independence Day, sir. I hope na nag-enjoy kayo dito sa long weekend na to. Dr. Ona, ito, habang busy tayo sa mga nagaganap sa politika dito sa bansa, kung baga tayo, may mga sarili na tayong problema, ito, may nakita pala tayo, bigla nagulat na lang tayo, medyo nagkaroon na naman pala ng tensyon dyan sa Middle East. Ano huwag nangyari?
2: Yes, totoo yan, Jack, ano? Dahil nga nagkakaroon ng malaking impasse dito sa nangyayaring negosasyon, ang tawag nila Memorandum of Understanding, no? Para tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan dito sa region na ito. However, mukhang natatagalan yata yung Estados Unidos at nag-decide sila na maglunsad ng mga ilang pag-atake. At ang kanilang claim ay para protektahan din yung kanilang mga puwersa pwersa na nandiyan sa region, no? And alam nyo naman na nangyari after the attack committed by the United States, no? Gumanti rin yung Iran, ano? At hindi rin patitinag at nagdeklara na naman ng Iran na pagkuklose o pagsasarado ng Strait of Hormuz. Mm-hmm. Nandito tayo ngayon sa sitwasyon na to. Although nag-announce si President Trump, actually nagbanta siya na atake ulit, pero nag-announce siya na malapit na daw silang magkasundo at hindi na daw siya magkakaroon ng follow-up attack. So nandun tayo sa situation na ito, kung saan hinihintay ngayon natin yung kahihinatnan nung magkabilang atake.
1: Pero yun nga, Dr. One, parehas nga nagtutulungan ng Iran at US na kung sino yung lumabag sa memorandum nga na yung of understanding nga or yung ganyan. Pero ano ba yung basa nyo? Sino ba talaga yung naggawa ng paglabag?
2: Iba-iba kasi, Jack, no? Kung titingnan mo, talagang ang Estados Unidos ang nagpipilit, no, na magkaroon na ng permanent na ceasefire dito. Although sinasabi naman ng Iran na yes, gusto rin namin 'yan, kaya lang kailangan din naman na maayos yung terms, ano? Mukhang hindi katanggap-tanggap sa Iran yung hinihingi ng Estados Unidos, katulad nung pagtitigil ng kanilang nuclear program, no? Kasi nga nangangamba ang Estados Unidos na ito'y maging militarized at sinasabi naman ng Iran na paano naman yung aming civilian program. Yun yung pinakamalaking tinik dito sa ano, no, dito sa nangyayaring impasse. Isama mo na dyan yung kagustuhan ng Iran na matanggal yung mga sanctions sa kanila. No, dahil nga malaki din yung naging pinsala na nangyari since last year, no, sa sunod-sunod na pag-atake against Iran.
1: And Dr. Ona, do you see this na mag-escalate at babalik tayo doon sa naging sitwasyon noong I think that was March? Or tingin nyo naman hindi? Hindi na tayo babalik sa ganong klaseng katin or kalala yung sitwasyon?
2: Palagay ko pupunta na tayo doon sa exit, no? Dahil nga sa side naman ng Estados Unidos, tumitindi yung political pressure, no? Alam naman natin na malapit na yung kanilang midterm election at napaka-unpopular ni President Trump ngayon, no? Mababa yung kanyang satisfaction rating, approval rating, dahil nga dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Sa Iran naman, nakikita naman natin na talagang nagsasuffer yung kanilang economy, no? At aminado naman man sila dyan at kagustuhan din nila talaga na matapos itong kaguluhan na to, yun nga lang sa isang acceptable na pamamaraan. Ano? Doon sila ngayon medyo nagkakaroon ng impasse and hopefully in the next few weeks magkaroon na talaga ng kasunduan.
1: And dumako naman tayo dito sa mga problema natin sa mismong bansa natin, Dr. Ona. Actually, may isang interview ako na panood sa inyo at sinabi na yung parang yung may influence yung China dito sa sinasabing destabilization la dito sa ating pamahalaan.
2: Oo nga . Kung ako kasi ang tatanungin mo, no, matagal na namin pinag-aaralan itong mga galawan na ito, no? Sabi ko nga, kung hard evidence ang iyong kukunin, no, mahihirapan tayo dyan dahil nga karamihan ng mga ito ay mga covert, no, hindi nakikita sa simpleng pamamaraan, no. Pero if you will connect the dots, no, if you will look at the personalities who are involved dito, no, maano mo na eh, makukuha mo na eh, no, these are the same people na na-label ng mga chinador. Ito yung mga political leaders natin na habang binubomba yung ating mga Coast Guard at mga kasundaluhan sa West Philippine Sea ay nagkikibing balikat at nananatiling busa lang kanilang mga ano, no, mga bibig, no, pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea. Itong mga politicians na to ay the same politicians na nandito ngayon na apparently mukhang kapituko ngayon dyan sa kanilang pwesto sa Senado. At again, ano, makikita mo na nag-i-instigate ng kung ano-anong mga fake information, no, para yan, alam mo na, ma-agitate ang mga tao.
1: Oo, and tol, nabanggit mo na rin yung China, Dr. Ona. Huling tanong na lang po, ano po ang reaction niyo doon sa ban na ginawa kay Defense Secretary Guy Bocciodoro at kanyang pamilya ng China? Tinawag itong ng DFA na unfriendly act. Do you agree?
2: Of course, no. Yun nga, you know, imbis na pahupain natin yung tension, ay nagkakaroon tayo ng ganitong personalan na ano no na pamamaraan ano nagiging personal ano. Pero kung titingnan mo kasi no sana sagutin na lang ng China yung mga sinasabi ni Secretary Chudoro dun sa Shangri-La dialogue kung ano-anong tinanong kay Secretary Chudoro na isagot naman niya at ipinunto naman niya na wala namang naging respond yung Chinese delegation no. Sana sa ganung pamamaraan na lang kaysa sa ganitong parang isip bata eh no na huwag ka na lang magpunta sa amin, alisin ka kate ng candy. Oh, no, wag sana ganun ano at maging open sana yung Chinese side sa dialogo.
1: Okay, nako, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po at again, happy Independence Day, sir. Ingat po.
2: Magandang gabi. Salamat, Jack. Mabuhay kayo.
1: Sige po.
3: Nakaumang ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, posibleng madagdagan ang presyo sa kada litro ng gasolina habang may rollback naman sa diesel. Sinabi ng DOE na base sa 4 na araw ng trading sa Mean of Plat, Singapore, aabot sa hanggang 4 na piso ang rollback sa kada litro ng diesel at hanggang piso naman sa gasolina.
1: Habang nalalapit ang pre-trial briefing at pre-trial conference kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nilinaw ng House Prosecution Panel ang pinagkaiba nito sa arraignment o pagbabasa ng sakdal laban sa Vice Presidente. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
4: Sa ipinadalang abiso ng Senado sa Kamara, itinakda ang pre-trial conference sa June 18, Huwebes, alas 9 ng umaga, sa tanggapan ng Senado. Pinagsusumite naman ang magkabilang panig ng kani-kanilang dokumento, mga ebidensya para markahan, kasama na ang listahan ng mga testigo. Magkaiba ito sa araw ng pagbasa ng sakdal sa Vice Presidente.
5: In a pre-trial, you already mark documents.
6: My evidence, so...
5: You mark the evidence, you identify witnesses, dahil kung gawin to during the course of trial, napakahabang proseso.
4: Dagdag ni Zamora, inaasahan nila ang pagharap ng pangalawang pangulo sa araw na ibababa ang sakdal. Gayunman, pwede pa rin naman daw hindi dumalo ang Vice Presidente at tanging mga abogado nito ang magpapatuloy ng proseso.
5: Siyempre, dun sa arraignment na sinasabi, dapat naman nandun yung respondent so she can personally say her plea. Mm-hmm. Of course, it says here, it is understood that if she is not there, then there will be a plea of not guilty.
4: Nilinaw pa ni Zamora na hindi pwede ang gusto mangyari ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura agad ang kaso sa araw pa lamang ng pre-trial. Hindi pa kasi dito idedetermina kung guilty o hindi ang Vice Presidente sa mga kasong inherap sa kanya. Hindi rin pwedeng ipagpaliban ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang nakatakda ng petsa para sa pre-trial. Umaasa sila sa prosecution panel na irerespeto ng mga abogado ng Vice Presidente ang ipag-uutos ng impeachment court. Aminado si Zamora na may dagdag na pressure sa panig ng prosecution. Sa ilalim kasi ng proseso, sila ang unang maghahain ng mga ebidensya at magtatawag ng mga testigo. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Puro de campanilla ang mga pribadong abogadong kinuha ng House Prosecution Team na makakatuwang nila sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sino-sino nga ba sila at ano ang kanilang naging kwalipikasyon para mapasama bilang private prosecutors? Alamin natin yan sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Good morning, everyone.
6: Kahapon, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors sa paglilitis ni Vice Presidente Sara Duterte. Tutulong sila sa paghahanda ng public prosecutors sa impeachment, gaya ng paghahanda ng witness, ebidensya at iba pang legal requirement bago sumalang sa Senate Impeachment Court, pro bono, o walang bayad ang kanilang pagtatrabaho. Ito'y sina Attorney Marforth Fua, Attorney Lorna Kapunan, Attorney Amando Virgil Ligutan, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib, Attorney Justine Ann Lamarca, Attorney Sonia Margarita Castillo, Attorney Diana Melissa Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, at Attorney Bettina Zamora. Isa sa pinakakilalang litigator sa Pilipinas si Attorney Lorna Kapunan, ang founder at senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Kasama rin ni Attorney Kapunan ang co-founder at senior partner ng Kapunan and Castillo na si Attorney Sonia Margarita Castillo, isa ding veteranong litigator, managing partner ng Saligal Law, at senior lecturer sa University of the Philippines College of Law, si Attorney Amando Virgil Ligutan. Isa siyang eksperto sa labor, remedial at public international law, habang si Attorney Marforth Fua naman ay isang senior at managing partner ng PECA Bar Law. At dating presidential legal counsel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakasama ni Attorney Fua sa private prosecution team ang ilan pang veteranong litigator sa PECA Bar gaya ni Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justine Ann Lamarca. Mula rin sa Kapunan and Castillo, sina Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora na parehong seasoned litigators.
7: This is not about us, public and private prosecutors. This is about all of you. This is about the country. This is about public officials being called to task on their accountability to the Constitution and ultimately to the people.
8: We are here because we are advocates of the rule of law. We believe that the law must be applied equally with force to everyone.
6: Sa kabila ng kaugnayan sa pamilya Marcos ng PECA Bar Law Firm, siniguro naman ni Fua na profesional at hindi politikal ang kanyang pagsali sa prosecution team.
9: We cannot really hide our identity because PECA Bar, really, since the time of President Marcos Sr., is closely associated really with the Marcoses. But it is the house who enlisted our support, not the president. No.
6: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang isa sa pinangalan ng private prosecutor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Ligutan.
10: Ninya, magandang gabi.
3: Okay, Attorney, you mentioned na isang badge of honor ang mapasama dito sa mga private prosecutors, ano? Bakit mo ito nasabi?
10: Yung opportunity ninya no na mapasama sa linya na mag-prosecute ng isang mahalagang kaso like the impeachment case against the Vice President. It's a badge of honor. There's no question about it. Pero may kaakibat na siguro yung pangungutya, yung pressure, yung bashing sa social media. Kaya nga, when asked kahapon, sabi ko, those things, they are nothing compared to the honor of being part of the impeachment case, the impeachment prosecution against the Vice President.
3: Oo, na-mention yung 5,000 peso na kaso na isang high school principal na nakulong for 11 years dahil sa 5,000 pesos. Paano nyo ito ikukumpara dun sa 600 plus million pesos na kay VP Sara Duterte?
10: Yun yung tanong eh, what motivated me, yung idea na we can send to jail yung isang school principal nasa DepEd yan for pocketing 5,000 pesos 11 years, then why are we having a problem with removing the Vice President for her alleged misuse of 612,500,000 pesos. Ano kaya yung signal, Nina, that it will send to our children, to generations that will come, na o pwedeng makulong yung isang principal kasi nga nagnakaw daw ng 5,000 pesos, 11 years na pagkakatulong. Pero why are we having a hard time in exacting the same accountability to the second highest official of the land? Isang bagay na dapat natin pag-isipan. Yung batas ay dyan, kaya nga yung Lady Justice, ninyan, nakapiring yan eh. Because the law should apply with equal force, equally to everyone. Kung hindi po equal yung pagpapanagot, yung pagpapaira ng batas, might as well let's not apply that law. It must apply equally or it shall not apply, it should not apply at all. Ninya. Ganun kasimple yung analogy ko dyan.
3: And attorney, na-mention na nga kanina yung unang batch ng private prosecutors. Ganun po katagal itong paghahanda para mabuo itong unang batch? So ilang batches po ba ito? At anong masasabi ninyo na sa wakas ay inununsyo na yung ilang mga miyembro?
10: I've been waiting for this for almost 2 years na. No? I think I was also asked and I already said na, in fact, I was also tasked as one, yung isa sa mga private prosecutors sana last year, for last year's impeachment trial. No? So, yun, parang it's a relief that finally the list is out. So, but on the other hand naman, kahit wala pa yung listahan, hindi pa na-anunsyo, ninya yung listahan, the preparation was already well underway. Ito, para bago lang, is now out in the open. Kaya nga, we are now being asked as private prosecutors. Pero walang masyadong pagkakaiba. The preparation is there, is in full swing as with any expected prosecution team sa isang malaking kaso like the impeachment case.
3: So meron pang mga susunod na batch. Mga ilan po kaya lahat ito?
10: As far as I know, yung inanunsyo ni Chairwoman Jinky Lewis, my second batch. I know sino yung i-announce, pero I will not steal that thunder from them. So let's wait for Wednesday. Sabi ni Chairwoman Jinky, as far as I know, ninya, my second batch. Pero kung may third or fourth batch, hindi ko na masasagot yan, ninya.
3: Oo. At isusumitin na yung pre-trial brief sa Lunes. Ano pong dapat asahan rito? Yung pre-trial po ba ay masasaksihan ng publiko?
10: Yung pre-trial, nasa pre-trial notice na natanggap ng public prosecutor, hindi yan open to the media. In fact, in front of yung clerk lang, in front ng secretary ng Senate, mangyayari yung pre-trial. Hindi pa yan yung trial na ini-expect ng ating ng publiko. So, hindi open to the public yan. Pero yung ini-expect natin yan, siguro sa Lunes. No? Lunes po yung deadline niya ng pagsusumite for both sides, prosecution at defense, yung pagsasubmit ng pre-trial brief. Kasi nga, as of now, yung answer ng Vice President, walang masyadong discussion as to ano ba yung depensa ng Vice President aside yung mga constitutional issues na nakapaloob doon, na hindi naman surprising yun. Pero yun yung bagay, no? We expect na on Monday, yung Vice President and the defense team will file yung tinatawag na pre-trial brief. Makikita natin doon, mababasa natin doon, madi-decipher natin doon ano ba yung ebidensya, ano ba yung depensa once and for all ng Vice President nila.
3: At dapat po bang ma-settle muna yung leadership dyan sa Senado bago mag-start itong impeachment trial?
10: Ilang beses nang natanong yan, yung preparation ng prosecution team, ng private prosecutors, hindi po dependent, hindi po nakasalalay, hindi po contingent, sino ba yung mauupo. The mindset is we should be ready. We should be ready with the case. Sino man yung uupo as presiding officer, sino man yung uupo as majority leader, Nina.
3: At ngayon pa lang, binabatikos na nga po ng ilan, ano, attorney, yung private prosecutors daw ay sinasabing may impluensya kayo ng Malacanang. Ano pong masasabi nyo dito?
10: Oh, definitely, that's not true. 110% not true, no? Kahit yung ano, yung kasama namin, yung mga lawyers ng PECABAR, nako, I vouch for their independence from any influence whatsoever. Mga professional, mga magagaling, napaka-independent minded na mga lawyers from PECABAR. So, hindi po. Yung sa tama po yung sinabi ni Attorney Fua, yung nag-solicit ng aming services, hindi naman Malaganyang, kundi yung House Prosecutor's Panel. So, walang katotohanan po yan. Isang fake news yan na hindi na.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang gabi po at good luck po sa inyo.
10: Salamat ninyo. Good evening.
1: Pansamantalang ipinasara ng pamahalaang bayan ng Dipakulaw, Aurora ang resort kung saan nalunod ang dalawang players ng Ateneo Blue Eagles. Nabatid na may mga paglabag ang resort sa ilang safety requirement na nakasaad sa lokal na ordinansa. Dahil dito, iniutos ni Mayor Danilo Tolentino na magsasagawa ng komprehensibong imbestigasyon ang isang composite team sa nangyari. Ikawalo ng Hunyo nang mangyari ang insidente na ikinamatay ni na Rene Baterbonya at Divine Adili. Hiniling ng kampo ng pamilya ni Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: Sa gitna ng patuloy na imbestigasyon sa pagkalunod ng players ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonya at Divine Ali sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora, hiniling ng abogado ni Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa head coach na si Tab Baldwin. Ayon sa kampo ng pamilya, hindi nila sinasabing may pananagutan si Baldwin, ngunit nais nilang matiyak na magpapatuloy ang imbestigasyon at mababantayan ang kanyang paglabas at pagpasok ng bansa. Ayon naman sa DOJ, sasailalim sa masusing ebalwasyon ang kahilingan batay sa mga napatunayang katotohanan at alinsunod sa parehong pamantayang ipinatutupad sa lahat ng request na tinatanggap ng ahensya. Ipinaliwanag din ng DOJ na maaaring maipatupad ang ILBO sa sinumang tao, Pilipino man o dayuhan, na saklaw ng isang imbestigasyon sa Pilipinas basta't nakasunod sa mga itinakdang alituntunin. Bukod sa kampo ni Baterbonya, kinumpirma rin ng DOJ ang kaparehong request mula sa PNPCIDG. Ayon naman sa Ateneo de Manila University, sila mismo ang humiling kay Baldwin na umiwas muna sa paglalabas ng mga komento sa publiko para mabigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na proseso at imbestigasyon na magpatuloy ng walang panghihimasok. Ayon naman sa abogado ng pamilya Baterbonya na babahala sila sa naging desisyon ng universidad na ilagay lamang sa leave ang coach habang nagpapatuloy ang mga imbestigasyon. Sa ngayon, nasa Ateneo de Davao ang labi ni Baterbonya bilang paghahanda sa mga parangal at huling pagpupugay mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at ang basketball community. Matapos ito, dadalhin ang kanyang mga labi sa kanilang bayan sa Agusan del Sur kung saan siya ay ililibing. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho.
12: Ito na nga ang latest ng maarangkadang showbiz balita. Matapos ang matagumpay na pagbabalik sa himpapawid ng Y-Speak 2.0 ay agad itong umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga manonood dahil sa matapang na pagpapahayag nito ng mga saloobin at pagiging boses ng kabataan patungkol sa mga kaganapan na may kinalaman sa usaping politika. Sa isang episode last May 23, 2026, umani ng kontrobersiya at ipinatanggal sa lineup ng All TV at maging ang ikatlong episode ito ay tuluyan ng binura sa mga online platforms. Ano nga kaya ang masasabi ng aktor at isa sa mga host nito na si Elijah Canlas? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. sa naganap na pagpapadown ng isa sa kanilang mga naging episodes ng programang Why Speak 2.0 bilang host, ano nga ba ang masasabi ni Elijah Canlas dito?
13: Siyempre nakakalungkot. Lahat kami, nalungkot kami sa nangyari. Pero it just goes to show na kung gaano kalakas yung show, right? Kung gaano kaimportante yung mga ganitong bagay. Kasi when you speak truth to power, some people get scared.
12: Bilang mga aktor, agad nating inalam kung hindi ba natatakot sa pagpapahayag sina Elijah, lalo pat may tapang ang pagpapahayag nila ng kanilang mga saloobin sa programa.
13: Siyempre, may mga konting fear with my other co-hosts and we just choose to empower each other.
12: Using the voice.
13: Yes, kasi sayang eh, matatalino yung mga co-hosts ko doon. Ang dami nilang mga thoughts, dami nilang mga opinion sa maraming bagay.
12: Samantala, in line with the celebration of Pride Month, perfect ang bagong offering na pelikula ni Elijah Canlas kasama sina Inigo Pascual at Christian Bobles, ang Drags to Riches. Ito ay comedy genre. Kamusta nga ba siya sa paggawa ng proyektong ito?
14: Sobrang ibang level ng commitment yung hinihingi ng pelikula na to, ng genre ng comedy. Ibang level of imagination, of spontaneity and improv yung hinihingi niya. And feeling ko, na-sharpen ko naman yung tools na yun while working on this film.
12: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
3: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada Balita!
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Maligayang araw ng kalayaan mula sa PRTV Prime Media. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
15: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: mabigat gamot inapila. Placard na nananawagan ng tulong kaliwat kanan sa maasim sarangani na tinumbok ng pagyanig. Motorsiklo ninakaw ng mga rider at kanila mga angka sa Caloocan City. Ika-isang daan at 28th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ipinagdiriwang
1: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
0: Pangulo Marcos kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang leader ng Senado. Coco Martin, Julia Montes sa iba pang cast ng inaabangang seryeng Sigabo, Biyaheng Cebu.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagbuhos ng pakikiramay kay Rene Paterbonya. Dinagsapo ng maraming tagahanga at mga kasamahan sa kubunan ang unang araw ng burol ng namayapang student-athlete na si Rene Paterbonya sa Davao City. At live nagpapatrol doon si Hernel. Hernel, kumusta ng sitwasyon dyan?
1: Alvin, mahaba ang pila ng mga tagahanga ni Rene Clerc dito sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus kanina. Ang mga nais makasulyap sa kanya ay nagsabing humanga sila sa basketbolista hindi lang dahil sa galing nito sa court, kundi naantig din sila sa kwento ng estudyanteng atleta. Kaya sa huling pagkakataon, nais nilang makita at magbigay pugay rito.
2: Matapos ang dalawang gabing burol sa Arlington Memorial Chapels, ibinyahe na nitong Huwebes ng gabi ang mga labi ng basketbolistang si Rene Paterbonya papunta sa Davao City. Puno ng pangarap si Rene o kilala sa palayaw na Bobet nang lumuwas pa Maynila ilang araw lang ang nakaraan, pero hindi inasahan na mapapalitan ng pagluluksa ang pagbalik niya sa Davao International Airport dahil sa trahedyang sinapit niya sa Dipakulaw Aurora. Paglapag sa paliparan, dinala sa punerarya ang labi ni Rene Clerc at inihatid sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus. Isang misa ang inialay sa kanya kasama ang mga magulang at malalapit sa batang atleta. Alas 11 Biyernes ng umaga, nagsimula na ang pila ng mga taga-suporta at mga nakikiramay sa pamilya ni Rene. Ang iba ay may dalang bulaklak para ialay sa kanilang iniidolo. 5 oras na bumiyahe si JB Adverderada mula Cotabato City na tagahanga ni Rene Clerc, lalo na nang maglaro siya sa katatapos lang na palarong pambansa.
3: Bilang basketball player, matatapos si Borkay kasi yung mga lahat ng paghihirap niya bigla lang po naman.
2: Kahit walang personal na koneksyon sa binata, naantig sila sa kanyang kwento sa loob at labas ng court.
4: Pinahanga po ako sa kanyang moves kasi ang galing niya po maglaro. Umiyak talaga ako kasi hindi po ako makapaniwala, and at the same time, ano po talaga yung pagpanaw niya bigla.
5: Sana po sir na maging kami ng ano sir na dapat bigyan ng hustisya sir. Sana may hustisya yung ano niya sir sa pagkaano niya sir. Yes po, pagkamatay niya.
2: Nais ding makita ng mas nakababatang dating teammates si Rene Clerc at magpasalamat sa kanyang kabutihan at paggabay sa kanila para mas gumaling sa pagbabasketball.
6: Super bait talaga ni Bobet and she's so friendly po. Since first ko sa practice sa seniors, like, you know, he's always approaching me. He always helping me sa practice na labanan ko yung pagod sa practice namin.
7: Tinuturing ko na po siyang kuya eh. Every time na nag-practice po kami, meron siyang ginasabi sa amin na keep going lang po, na huwag kayong mapagod mag-practice.
2: Sa probinsya ni Paterbonya sa Agusan del Sur, nag-alay ng isang sandali ng katahimikan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Bilang pagpupugay kay Bobet, na itinuturing nilang Agsurnon Sports Hero.
8: In absolute silence, we have to pray for the eternal repose of one of our sports hero sons in Agusan del Sur, the late Rene Paterbonya.
2: Samantala, nagpaabot din ng kanyang simpatiya si Vice President Sara Duterte sa pamilya ni Paterbonya at naniniwalang may pagkukulang ang Ateneo de Manila University sa nangyari.
9: Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school.
0: Okay.
1: Alvin, kaninang alas 4:30 ng hapon ay inihinto na muna ang public viewing dito sa Ateneo de Davao University at may alay naman na misa at magkakaroon ng eulogy para sa namayapang atleta. At tatlong araw na ibuburol dito sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus si Bater Bonia bago ito dalhin sa kanyang lugar sa Bayan ng Calafogon sa Agusan del Sur ngayong Lunes ng hapon. Alvin?
0: Ernel, may bago bang pahayag ang pamilya o ina nung player? Kasi at mga ilang araw na rin, since the last time na nagsalita yung nanay, may bago ba siyang pahayag o apela sa Ateneo?
1: Sa ngayon, hindi pa natin nakakausap ang ina ni Bater Bonia at nakiusap din sila na huwag muna silang humarap sa media. Pero kanina ay nakapanayam ng mga miyembro ng media si ang dating coach ni Bater Bonia na si Coach Jess Evangelio at sinabi nitong patuloy pa rin silang naghahanap ng sagot sa tunay na nangyari sa pamilya at sinabi rin niya na umaasa silang makaharap ni Coach Tab Baldwin ang magulang ni Bater Bonia para magpaliwanag o malinawan sila sa totoong nangyari. Alvin?
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.

0: ng dalawang Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili, naglabas ng temporary closure order ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw Aurora para sa resort na pinagdausan ng team building activity ng mga atleta. Huwebes ng gabi nang dalhin ang nasabing order at tanggapin ng gwardyang naka-duty sa resort. Ayon sa LGU, may nilabag na ordinansa ang pamunuan ng resort.
1: Walang signage doon sa labas. Kahit po yung pool nila, hindi mo ma-determine kung ilang feet, wala ding mga vest doon. Walang pool rules. Iyon po ang nakita namin. Ang kulang lang yung mga hotline, kasi lahat ng hotel ay binibigyan namin ng hotline ng MDR, police, sa tourism, ganun po. Iyon po, wala.
0: Wala rin anyang lisensya ang mga nagsisilbing lifeguard ng resort.
1: May apat po silang guard at the same time ay mga lifeguard po sila. Pero hindi po license yung lifeguard. License silang mga security guard. Dual po ang task. Yung isa, parang pinakaano nila dun sa entrance nila. Tapos yung isa, siya ang tumitingin dun sa kanilang pool sa paligid.
0: Kinumpa naman ang pamunuan ng resort na natanggap na nila ang kautusan ng LGU at ipinasa na nila ito sa kanilang abogado para sa mga susunod na hakbang. Handa rin silang makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa lahat ng legal at administratibong proseso. Nagsimula na rin anila ang kumpanya ng mga pagwawasto at pagpapabuti sa mga pasilidad at operasyon nito para higit pang mapaganda ang serbisyo at karanasan ng kanilang mga bisita. Ramdam naman ang ilang resort sa Dipakulaw ang pagtamlay ng turismo sa kanilang lugar matapos ang insidente. Kung dati sa ganitong long weekend, ingay na mga bisita ang maririnig sa baybaying ito, ngayon, tanging hampas ng mga alo na lang. Gayunman, itinuloy pa rin nina Dorothy at mga kaibigan ang kanilang bakasyon. Tiniyak naman ang isang resort owner na kumpleto sila sa gamit at mga tao.
2: Meron kaming life ring kasi binili na namin yan, may mga life vest kami. Tapos mga surfboards para mabilis puntahan yung pag may nalulunod. Kasi tourist spot ito, ay sayang naman, di ba? Kung matatakot yung mga tourist na pumunta dahil lang sa isang incident na hindi maganda.
3: Kailan lang nangyari yun, di ba? Nabalitaan namin yun, pero talagang pupunta at pupunta pa rin kami dito.
0: Aminado naman ang Barangay Lipit na nakakasakop sa mga resort na halos taon-taong may naitatalang nalulunod sa kanilang lugar dahil sa kondisyon ng dagat. Tanda pa nila ang pagkasawi ng isa sa mga rescuer na sumagip sa tatlong bata noong 2016.
4: Sa lakas po ng current, nakala sila sa salvavida. Yun po hinabol po ng rescuer. Yung isang rescuer po namin dito sa Dipakulaw po, parang namulikat, bumigay po yung kanya. Kaya nung kwan siyang rinispond din na naman po.
0: Dahil dito, hindi anya sila tumitigil na paalalahanan ng mga turista, katuwang ang LGU at ang pulisya. Alvin, wala pa kang ibinigay na eksaktong petsa ang Dipakulaw LGU kung hanggang kailan mananatiling sarado yung naturang resort. Pero ayon sa Municipal Tourism Office, kailangan muna ng resort na makumpleto o masunod ang lahat ng patakaran bago sila magpasya. Alvin.
5: So ngayon, Jesse, wala nang naliligo kahit mga locals?
6: Alvin, sa ngayon meron. May mga naliligo dito. Pero kanina umikot at nagpatrolya yung PNP Dipakulaw. Pinaalalahanan nila yung mga turista na nandito ngayon na huwag lumayo o hanggang dito lang dapat sa shore dahil nga time to time ay lumalakas yung rip current o yung alon dito sa dagat, Alvin.
5: Maraming salamat, Jesse Cruzat. Imbog ang isang motorcycle taxi rider sa Rizal sa tulong na GPS tracker na sa ninakaw niyang cellphone. Sa Caloocan City naman, pinagtulong ang nakawin ng grupo ng mga rider ang isang nakaparadang motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
7: Madaling araw ng June 6 na mahagip sa CCTV ang kumpulan ng mga rider at angkas na ito sa tapat ng isang bahay sa Barangay 167, Llano, Caloocan City. Sa isa pang CCTV, nakuhanan na tila naka-escort ang mga rider sa isang lalaking nagtutulak ng motorsiklo. Ayon kay alias Michael, motorsiklo niya ang itinutulak ng lalaki sa video na ninakaw ng grupo. habang nakaparada sa labas ng kanilang bahay.
8: Sinira nila po yung lock sa manibela din. Tinulak po nila pataas. Ang sanay-sanay nga po silang ano, magnakaw po. May alam po sila sa motor eh. Hindi po kayo yayaman yan, boss. Ano po, lumaban na lang po kayo ng patas.
7: Nagpasaklolo ang biktima sa mga otoridad para mabawi ang kanyang motorsiklo. Matipid sa detalye ang pulisya dahil patuloy ang kanilang follow-up operation. Pero sinabing tukoy na nila ang grupo at kinasuha na ang nabidyoang nagtakas sa motorsiklo. Rumuronda na rin ang barangay sa lugar para maiwasan ang kaparehong insidente.
9: Gagawa naman po namin ng paraan hanggang makaya po namin mag-ikot. Nag-iikot naman po kami. Last time nakahuli kami dito, matiga Quezon City or mga Valenzuela po talaga.
7: Sa Quezon City, arestado ang motorcycle taxi rider na ninakaw ang mamahaling cellphone ng isang natutulog na driver sa Barangay South Triangle sa kuha ng CCTV sa Samar Avenue, Martes ng gabi. Lumiko ang rider at huminto sa likod ng nakaparadang closed van. Hindi naaninag sa video ang pagnanakaw, pero natunto ng pulisya ang suspect sa Taytay Rizal dahil sa tracker app ng tinangay na cellphone.
10: Nung nalaman ng biktima, still yung GPS ng cellphone na naka-on pa and pumipitik dun sa Taytay, immediately pumunta kami dun sa Taytay. And yun nga, nahuli namin yung suspect and possession pa dun sa ano niya, sa cellphone ng biktima. Then in-identify, yun talaga tinuro ng biktima. Siya talaga yung kumuha dun sa cellphone.
7: Umamin sa krimen ng suspect.
11: Parang na akit lang po ako nung ano, na kuhain yung cellphone. Ipang ano ka lang po sana yung gagamitin ko po sa trabaho.
7: Ayon sa pulisa, dati nang nakulong sa kasong pang-aabuso ang suspect at balikpiitan ngayon dahil sa mga reklamong theft at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: May bago umanong ebidensya ang House Prosecution Panel na planong ilatag sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa isang House Prosecutor, kaugnay ito ng mga sinasabing personal properties ng Vice na hindi anya idedeklara sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALEN. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
12: Hindi lang mga ebidensyang lumabas na sa mga pagdinig sa Kamara ang ilalatag ng prosekusyon sa impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, may bago at mahalagang ebidensya silang planong ihain kaugnay ng mga sinasabing personal properties ng Vice na hindi umano idineklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Sa pagtataya ni Ridon, aabot sa milyon-milyong piso ang kabuuang halaga ng mga nadiskubring pag-aari.
13: Hindi naman ho ito isa o dalawa lang, no? Kundi numerous pieces of property. Mga pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. Pero hindi po ito nailista sa kahit po anumang Statement of Assets sa Liabilities Net Worth Document ng atin pong pangalawang pangulo. Yan po yung isa sa naging batayan ng conviction ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Yan ganyan po, exact, specific, non-disclosure ng pag-aari.
12: Isasama ng prosekusyon ang bagong ebidensya sa pre-trial brief na isusumite sa Senate Impeachment Court sa Lunes. May mga bagong individual ding idadagdag sa listahan ng testigo ng prosekusyon.
13: The only additional witnesses would be the person who will authenticate and syempre give sense, no, on this new piece of evidence. We will get someone from government to authenticate it.
12: Gitniya at ni Private Prosecutor Lorna Kapunan, pinapayagan sa rules ang paghahain ng bagong ebidensya kahit hindi ito lumabas sa mga pagdinig sa Kamara.
14: We cannot preempt the ruling of the impeachment court, no? But under the rules of court and under the pretrial order, notice of pretrial issued by the Senate Impeachment Court, this is allowed.
13: I'm quite certain naman ho that the clerk of court will see the relevancy and the materiality of this particular piece of document, no, that will be submitted.
5: Lacson.
12: Sa Lunes na rin inaasahang magsusumite sa Senate Impeachment Court ng entry of appearance ang private prosecutors sakaling kailanganin sila ng mga taga-usig ng Kamara sa pre-trial conference sa June 18. Sinubukan ng ABS-CBN News na hingan ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay ng umano'y bagong ebidensya laban sa kanya, pero wala pa itong tugon. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
15: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at sa naturang okasyon, ang Pangulo mismo ang kumilala kay Senador Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Samantala, nagbabala si Vice President Sara Duterte na mawawala ang kalayaang tinamasa ng mga Pilipino kung hindi mapipigilan ang katiwalian sa bansa. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
16: Ang tunay ng mga pinuno ay yung nagsisakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan

0: na magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan.
1: Nataon ang araw ng kalayaan at ang talumpati ng Pangulo ilang linggo matapos ang sigalot sa liderato sa Senado. Bagamat walang binanggit ang Pangulo na partikular na away politika, naging makahulugan ang pagdalo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang kinatawan ng Senado sa pagtitipon sa Quirino Grandstand.
0: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
1: Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ng publiko na magkasama sina Marcos at Gatchalian matapos ilang beses sabihin ng Malacañang na ang senador mula sa Valenzuela ang kinikilala nitong leader ng Senado at hindi si Senador Alan Peter Cayetano. Samantala, sa kanyang baluarte sa Davao City naman, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Sa kanyang talumpati, nagbabala ang pangalawang pangulo na maaaring mawala ang kalayaang tinatamasa ng Pilipinas kung hindi mapipigilan ang katiwalian sa bansa.
2: Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan.
1: Sa kabila ng bangayan sa puli na hindi dapat sumuko ang mga Pilipino sa paglaban sa mga makabagong hamon tulad ng pagkalat ng peking impormasyon at pang-aabuso sa kapwa.
0: Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
2: Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasako. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa.
1: Sinabi naman ni House Speaker Faustino Boji D. na ang hamon ngayon sa pamahalaan ay tiyaking mararamdaman sa bawat komunidad at tahanan.

0: Y.O. sa kanilang mga bagong kantang Raindrop at On Demand. Mixed emotions naman ang cast ng seryeng The Secrets of Hotel 88 sa nalalapit na finale ng kanilang serye. Nagpapatrol, Gingil Krishnan.
1: Kasabay ng pagpatak ng ulan, marami na rin ang na-LSS sa Raindrop ng BGYO. Lyric video pa lang ang inilabas, marami na agad ang kinilig. Kasabay ito sa On Demand, ang pinakabagong EP ng Aces of Pop.
2: Super happy kasi sobrang bilis and syempre hindi naman mangyayari yun kundi dahil sa Aces. And saya namin na ganda ng feedback. Like, lahat talaga daw walang tapon dun sa songs. And yun din naman talaga yung goal namin nung bago pa namin i-release yung EP.
1: Ibinahagi ni Mickey kung paano nabuo ang On Demand.
3: When me and Nate went to the ABS-CBN Music Camp, that was back in 2024. And we made a whole bunch of songs na nasa archives lang namin. And dinivide namin siya into different EPs.
1: Kasado na ang nalalapit na mall tour ng BGYO para makisaya sa Aces. Bago yan, nakipag-meet and greet muna si BGYO Jello para sa hit I Want Original series na The Chambermaid's Daughter na pinag-ibidahan nila Alexa Ilacan.
4: Pinaghirapan namin itong show na to, kaya for us it's really a blessing na marami pong sumusuport sa The Chambermaid's Daughter. And sa lahat ng support na natatanggap namin, it feels like a reward sa hard work ng buong team.
1: Kasabay ang The Chambermaid's Daughter sa mga mapapanood sa mas pinalawak na abot ng IWANT sa partnership sa pamamagitan ng bagong telco.
5: So our streams on ay isang bagong offering mula sa dito. Ano? So for $1.99, not only will they have data to watch all of their favorite shows, they'll also get a free basic subscription to IWANT. So lahat ng mga IWANT originals na gusto nila mapanood, ma-unlock nila sa Stream Zone.
6: You should leave.
1: Ang isa pang IWANT hit na The Secrets of Hotel 88, magkakahalong emosyon ang nararamdaman ngayon ng cast sa nalalapit na finale ng mystery drama series.
7: Bakit ka excited? Kasi alam yung ending talaga maganda siya. Pero kasi ito nakakalungkot kasi parang paubos na pinampaubos.
8: Kasi nga, masaya kasi talagang inaabangan ng mga manonood natin kung ano yung kaya sa Hotel 88, kung ano yung mga sikreto pa makukuyag. But at the same time, syempre, malungkot kasi ito yung talagang namin naghirapan and to see it ending, syempre, may konting charity.
1: May bago ng mga abangan sa global platforms ng ABS-CBN. Simula bukas, June 13, mapapanood na ang The Crossing, Finding Our Way Home Through Stories. Isa itong anthology series na likha ng Filipino filmmakers mula sa PhilAm Creative Film Festival of Los Angeles. Mapapanood ito sa The Filipino Channel, Mix, Cinemo, at ANC.
9: Tanggol! You're the savior of the people, right?
1: So what? Isa pang good news, ang FPJ's Batang Quiapo mapapanood na sa 41 countries sa Africa. Kilala ito internationally bilang Gangs of Manila, na available sa English, Portuguese, at French, at mas pinalawak pa ang accessibility para sa mga manunood sa Africa. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
10: Sa pagpabalik ng PD Patrol, kaliwat ka ng protesta isinagawa sa Araw ng Kalayaan. Mga basketballistang Nigerian, tulong-tulong para sa namayapang si Divine Adili ng Ateneo Blue Eagles. Bini, nakisaya sa ticket selling para sa kick-off ng kanilang Signals World Tour. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TTZMM, numero uno sa aksyon!
1: Oras, 6:56 ng gabi.
12: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa maayos na liver function,
16: Liveraid Pro.
15: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: TV Patrol sa DZMM.
7: Nananatiling peligroso ang pagpunta sa ilang barangay sa bayan ng Glan, Sarangani dahil sa nagpapatuloy na pagguho ng lupa sa bundok. Ang ibang residente naman ginagawa na lang ng paraan ang kakulangan sa supply ng tubig sa lugar. Live mula Glan, Sarangani, nagpapatrol si Rafael Lozano. Rafael, wala pa rin bang tulong na nakakarating dyan at wala pa rin bang supply ng tubig?
8: Oh, Zen, alam mo, nandito na yung tulong sa bayan ng Glan, mapapribado man yan o galing sa gobyernong ayuda. Matatandaan mo na unang sinabi ng mayor ng Glan na prioridad talaga ng lokal na pamahalaan na maihatid yung ayudang pagkain at tubig doon sa mga malalayong barangay, lalo't ilan sa mga ito ay hirap pa rin marating dahil sa mga nagpapatuloy na landslide. Sa katunayan, kanina ay sinubukan pa nga natin puntahan yung barangay Batulaki na isa sa mga nananatiling isolated hanggang sa mga oras na ito. Pero hindi pa nga nangangalahati yung ating biyahe ay pinigilan na agad tayo ng mga naglalaglagang bato. Nagmamadaling tinulungan ng isang lalaki ang isang matanda na sumemplang sa sinasakyang motor habang dumadaan sa natabunang kalsada sa barangay Small Margos. Pansamantalang tinigil ang pagpapadaan dito sa mga sasakyan dahil sa naglalaglagang tipak ng bato bukod pa sa banta ng landslide kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya sa palaran ng mga residente sa pagdaan, bit-bit ang ilan nilang mga gamit. Ang isang motor muntik nang mahagip ng malaking tipak ng bato. Ang iba nagpa siyang sa dalampasiga na muna dumaan. Si Irvin, tatlong beses magpapabalik-balik sa rutang ito para isa-isang sunduin ang mga kaanak sa kabilang barangay.
9: Kanina sir, pagda namin dyan, kaya takbuhan nga kami doon sa, ano, sa malayo.
10: Bakit?
9: Baka maanohan ng bato ba? Masyado pang delikado. Madulas, tapos maraming ano, tinik sa dagat. Mahihirap sir, kasi dyan ka dumadaan ang ano, malalaki yung mga bato dyan sa ano, dagat.
8: Wala pa rin umanong ayudang natatanggap ang ilang biktima ng lindol. Dahil sa kakulangan sa tubig, ang mga residente ng isang barangay na ito, iniipon na ang tubig ulan sa mga timba at sinasala lang gamit ang pundang unan. Pero ang sinalang tubig, nakuhanan pa ng kitikiti.
11: Yung balo namin is natabunan ng kuan na landslide. Wala na po kaming magawa kasi wala pang tulong gikan sa barangay kasi inuuna nila yung malayo. Minsan sir, masakit ang tiyan namin pero wala kaming magawa, wala na kaming choice.
8: Si Ana Marie naman, pinagkakatipid-tipid ang litro ng bottled water para sa 6 na buwang gulang na anak. Sinulatan na lang niya ito ng sa bata para hindi tunggain ng ibang mga kasama.
10: Tubig po para sa bata, ito na lang po ang natira. Matagal na to. Hindi ko alam kung safe pa ba ito inumin ng baby ko. Sa kalsada po, nag-aantay po kami baka may dumaan.
8: Patuloy ang paghingi ng tulong ng marami. Nakasulat sa bahay na ito ang paghingi ng gamot at ang mensaheng hinabang maluoy mo o patulong, maawa kayo. Paglilinaw ni Mayor Victor Yap Sr., lahat ng barangay ay nahatiran na ng ayuda kahit pa yung mga hindi nararating na mga sasakyan.
12: We have given them all. I ask my barangay captains kung bakit may mga naka-placard. Mayor, gusto lang nila lang manghingi sa mga dumadaan pero nabigyan na po namin yan sila lahat. Kaninang umaga, naghatid tayo ng isang tanker na pinadaan natin doon, nabigay ng water chopper ng Coast Guard na kapaghatid kahapon.
8: Samantala, nakarating na sa Region 12 ang ABS-CBN Foundation sa Gitka Pamilya, katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines at TV Patrol Lingkod Kapamilya. Namahagi sila ng mga food pack at hot meal para sa mga apektado ng lindol. Nakatakda rin silang tumulak sa bahay ng Glan para mahatiran ng tulong ang iba pang kapamilya. Nakapaghatid na rin ng tulong ang RDRRMC Region 12 at AFP. Kasama sa kanilang ayuda ang maiinom na tubig, gasolina at communication equipment gaya ng satellite at radyo.
13: Jen, itong plaza na nasa tapat ng nakatabinging munisipyo dito sa Glan ay parang mistulang tent city na, no? Pero kanina naabutan nga natin na yung mga tauhan ng DSWD ay pinapalitan yung kanilang mga modular tent na mga family tent dahil ang sabi nila ito yung mas suitable para sa mga ganitong sitwasyon dahil yung modular tent, matatandaan mo Jen, ay wala namang bubong yan. Pero itong mga family tent may bubong dahil nga minsan umuulan talaga dito kaya exposed sila sa mga elements. So nakita rin natin kanina nagkaroon ng pamamahagi ng hot meals dito ang DSWD at sinabi rin nila, no, nakausap natin sila kanina na nagpa-deploy na rin sila ng mga water filtration systems dahil yun nga talaga yung nakita at dinadaing ng ilan nating mga kababayan doon sa malalayong lugar, yung tubig. Kaya ang pakiusap ng DSWD ay antay-antay lang at tiniyak din naman nila na kumikilos yung kagawaran para maihatid ang kinakailangang tulong sa mga oras na ito. Jen.
7: Oh, pero Rafael, may mga health officials ba tayo dyan para bantayan? Ano, baka kasi may mga pagkalat ng sakit dahil wala pa naman yung water filtration system. Also, nakakaranas pa ba kayo ng mga aftershocks hanggang ngayon?
13: Oo, Zen. Nandito yung command center, dito lang sa aking likod. At nandiyan maraming iba-ibang mga organizations ang nandiyan. At nandiyan din yung emergency response teams. No? Kabilang dyan sa emergency response teams na yan, yung mga doktor at yung mga health workers. Kaya handa naman silang umagapay doon sa mga kababayan natin na maaaring magkaroon ng sakit. Sa tanong mo naman kung patuloy pang nakakaranas ng mga aftershocks, oo, Zen. Kanina ay nakaranas pa rin tayo ng aftershocks bagamat hindi naman ito kasing lakas no mga nagdaang araw. Kaya patuloy pa rin talaga ang pinag-iingat ang lahat at yung mga kababayan natin talagang sa labas na muna sila nanunuluyan hanggang hindi pa nila matiyak no na safe na at hindi na magkakaroon ng mga panibagong pagyanig. Jen.
7: Maraming salamat at patuloy kayong mag-ingat. Rafael Bosano.
14: Kaliwat ka ng protesta ang isinagawa ng iba't ibang grupo ngayong araw ng kalayaan. Sa Maynila, nagkatulakan pa matapos pilit na alisin ng mga realista ang mga nakaharang na barikada. Live mula sa Mendiola, sa Maynila, nagpapatrol, Alison Co. Alison, hanggang ngayon ba may rally pa o tahimik na?
15: Alvin, tahimik na ang sitwasyon dito ngayon sa Mendiola, malayo sa karaniwang eksena tuwing araw ng kalayaan. Imbis kasi na sa pintuan ng Malacañang, dalhin ang mga saloobin, sinubukan ng mga realista na dalhin ang kanilang mga hinanaing sa Embahada ng Estados Unidos.
16: Ilang grupo sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan ang nagtipon-tipon sa Mikalaw sa Maynila. Matapos ang maikling programa, sinubukang tumulak ng mga grupo papuntang US Embassy. Pilit na hinila ng mga relihista, mga barbed wire at barikadang nakaharang, kaya nauwi ito sa Tulacan sa hanay ng mga pulis.
17: Hindi ito kalayaan. Ang gusto natin, kalayaan na meron isang bansa, ang isang pamahalaan na magkataguyod ng interes ng Pilipino, hindi ng dayuhan.
16: Bigo ang grupo na umusad sa embahada, kaya doon na lang sa Kalaw itinuloy ang protesta. Pero sa gitna ng programa, isang individual ang nakuna ng video na nag-spray ng pintura sa isang police officer na nakadeploy sa lugar. Iniimbestigahan pa ng Manila Police District ang pagkakakilanlan ng nasa video.
18: Paalamin po namin na meron naman po tayong mga video na makukuha. So far po, nang dumating po ang mga realista at nang matapos po ng mga 11:37, naging mapayapa naman po sa kabuuan.
16: Ilang grupo naman ang nagtungo sa Embahada ng China sa Makati para iprotesta naman ang anulay pangangamkam ng China sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bagamat na antala sandali ang daloy ng trapiko, naging mapayapa ang kilos protesta. Sa Quezon City, ilang grupo rin ang nagtipon-tipon para manawagang wakasan ang mga political dynasty at itigil ang katiwalian sa bansa. Bagamat sandali lang ang mga protesta at hindi ganon karami ang mga sumali kumpara noong mga nakaraang taon, kapansin-pansing mas pinagtinga ang mga seguridad lalo sa paligid ng Malacanang. Ayon sa National Capital Region Police Office, mahigit 8,000 PNP personnel ang ipinakalat sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi ng paghahanda sa mga banta ng posibleng panggugulo na kumakalat online.
19: But fake or not, yung inyong kapulisan ay naka-ready for any eventuality. As of now po ay wala po kaming na monitor na manggugulo for June 12 dito po sa specific location po dito along the periphery of Malacañang.
16: Dagdag ni Abarin, maximum tolerance ang ipatutupad ng kapulisan sa mga magpoprotesta. Sa Kawit, Cavite naman, nagdaos ng rally ang mga progresibong grupo at kinondena ang anilay huwad ng kalayaan at pakialam umano ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sinunog rin ng grupo ang effigy ni US President Donald Trump. Alvin, kahit may mga sandaling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga relihista at mga otoridad kaninang umaga, naging mapayapa pa rin ang kabuuang paggunita ng Araw ng Kalayaan dito sa Maynila. Para kasi sa mga nagprotesta, ang paglabas sa kalsada ay isang paalala na ang kalayaan ay hindi lang ginugunita, kundi patuloy na ipinaglalaban. Alvin, sa mga oras na ito, nagkakaroon pa rin at patuloy pa rin ang programa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng Senado kung saan patuloy rin at mas pinaiigting ang seguridad sa lugar. Balik sa'yo, Alvin.
14: Maraming salamat, Alison Ko. Patuloy na nagdadalamhati at naghahanap ng sagot ang pamilya ng nasawing Ateneo Blue Eagle na si Divine Adili. Nagsama-sama naman ang mga kapwa niya basketbolista mula Nigeria para tulungan ang pamilya ng kanilang itinuturing na kapatid. Nagpa-patrol, Paige Javier.
20: Hustisya ang hiling ng pamilya ni Divine Adili matapos siyang malunod kasama ang teammate na si Rene Baterbonia sa aktibidad ng Ateneo Blue Eagles sa Dipocalao Aurora nitong Lunes. Sa isang social media post, sinabi ng ama ni Divine na si Elias Adili na isang anak sa pinakamahuhusay na player ng Nigerian team na naglaro sa All-Nation Tournament sa Pilipinas noong 2024. Anya, ibinigay ni Divine ang lahat para sa Ateneo. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya Adili sa pagkawala ni Divine dahil sa umano'y kawalang ingat. Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi din ang ina ni Divine na hindi pa rin malinaw kung ano talagang nangyari sa kanyang anak.
21: The only thing I want is that they should please explain to me, let me understand. But because as I'm here now, I cannot even tell exactly what happened to my son.
20: Bagamat sinabi ng Ateneo na magbibigay ito ng tulong sa pamilya, sinabi ng ina ni Divine na mas kailangan nila ang paliwanag.
21: They said something like that. Mm-hmm. They said something like that, but that is not my main issue. They should first of all tell you what happened to him. Mm-hmm. parents tell me what happened to him. They have to tell me.
0: And sympathies to...
20: Hindi rin makapaniwala ang kababayan ni Adili na si Prince Eze sa sinapit ng kapwa basketbolista mula Nigeria. Kwento niya, palagi silang nag-uusap ni Adili tungkol sa basketball at hindi niya malilimutan ang kabaitan ng kaibigan.
1: I can't believe this. It doesn't feel real. It's unbelievable because he can fight his way out. He's strong. Everybody that you ask about him will always tell you good things about him.
20: Dumalaw ang basketbolista sa huling araw ng lamay ni Baterbonia sa Quezon City, Huwebes ng gabi, at pinakausap ang tiyuhin ni Divine sa pamilya ni Rene. Dahil nasa Nigeria ang pamilya ni Adili, nagpa siya si Eze at mga kapwa basketbolista na tumulong sa mga kailangan dito sa Pilipinas.
1: Let's help our brother the little way we can. If we are able to talk to the father and he gave us his blessing that we should go forward and do it. So right now, I'm in communication with the family back home, like updating them.
20: Sa isang pahayag, nagpasalamat ang pamilya Adili sa mga dasal, pagmamahal at suporta na ipinabot sa kanila. Sa mga nais magpaabot ng tulong pinansyal, pwede itong idaan sa pamamagitan ni Eze. Umaasa naman si Eze na walang makakalimot sa kanyang kaibigan.
1: My hope is they put him and his family in a better position to grieve properly. It's not that the money is going to bring them back, but at least the love they have for Divine.
20: Sa Sabado, magdaraos ng candlelight service at misa para kay Adili sa Immaculate Conception Chapel sa Loyola Campus ng Ateneo. Habang patuloy ang pagdadalamhati sa pagkasawi ni Adili at Paterbonia, hiling ng pamilya ni Divine na lumabas ang katotohanan. Paige Javier, ABS-CBN News.
22: Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging hebigat ba ang habagat ngayong weekend?
23: Alam mo, Tony, nasa monsoon break ngayon ang bansa dahil hindi umaabot sa Pilipinas ang habagat. Kaya po, sa hapon at gabi lamang may mga pag-ulan, dulot yan ng thunderstorms. Hanggang sa sunod pong linggo, may monsoon break sa ating bansa. Kaya ang mainit na easterly susilanganin mula sa Pasipiko ang iiral. Wala rin tayong inaasahang low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, June 13 at 14 sa Luzon, maghapon po ng Sabado, may aasahang mga pag-ulan dito sa Southern Luzon, lalo po pagsapit ng hapon sa Maymins Occidental, Mindoro. Sa gabi naman, may malalakas na ulan dito sa May Tarlac, maging sa ilang bahagi ng Cordillera at sa Western Isabela. At sa Linggo, hapon muli mararanasan ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Posible po iyang tumagal hanggang pagsapit ng gabi sa bahagi ng Cagayan Valley at dito sa May Aurora. Sa Palawan, Sabado, maulan mula bago magtanghali hanggang hapon at uulan muli sa probinsya pagsapit ng Linggo. Hapon po iyan tuloy-tuloy hanggang sa oras ng hapunan. Sa Visayas, maulan na umaga pa lang sa Sabado dito sa bahagi ng Negros at maging sa Western Visayas. Kakalat yung kaulapan at pagkapaulan sa ibang bahagi pa ng Kabisayaan, maghapon po yan sa araw ng Sabado. Sa Linggo ng madaling araw, meron pong malalakas na ulan sa may Bohol, Siquijor at dito sa bahagi ng Southern Leyte at uulan muli sa malaking bahagi ng Kabisayaan mula hapon po iyan, lalo sa may bahagi ng Southern Negros at dito sa may Panay, at sa gabi may mga pag-ulan pa sa ilang bahagi ng Western Visayas. Sa Mindanao naman, may ulan na din sa umaga dyan sa ilang bahagi ng Davao Region maging sa may Zamboanga Peninsula. Mas malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin mula po iyan tanghali at malalakas ang buhos ng ulan bago lumubog yung araw sa Maylanao Provinces at malakas pa ang ulan sa may Central Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Linggo, maulan muli mula tanghali sa malaking bahagi po yan ng Mindanao at posibleng malalakas ang buhos ng ulan, lalo po sa gabi dyan sa may Zamboanga Peninsula, dito sa may Bukidnon at sa may Davao City. Aasahan po ang maulang panahon ngayong weekend sa General Santos City at mga karating lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, kaya mag-ingat dahil posible ang pagguho ng lupa. Tayo naman sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng pagpapaulan ng thunderstorm sa araw ng Sabado. Posibleng tanghali pa lang makulimlim na at may mga pag-ulan. Mas mababa naman ang tsansa ng ulan sa Linggo, pero aasahan din po na magiging makulimlim ang kalangitan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Maligayang araw ng kasarinlan. Happy weekend at ingat kapamilya.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dagdag bawas. Posibleng asahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na Linggo. At Coco Martin, dadalhin ang sigabo sa Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Oras, 7:18 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
25: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
24: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay.
5: Liverade Pro.
4: May Silimarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liverade Pro.
6: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: TV Patrol sa DZMM.
0: Bigo pa rin na maipaabot ang tulong sa maraming quake survivors sa mga barangay at bayan sa Sarangani. Sa bayan ng Maasim, kung saan na itala ang epicenter ng lindol, ilang residente ng Purok at Barangay ang dumadaing sa kawalan ng may inom na tubig at makakain. At live mula sa Maasim, Sarangani, nagpapatrol si Francis Orsio. Francis, eh, mayroon na bang tumugon sa panawagan dyan ng mga residente?
9: Tony, dito sa Maasim, Sarangani, sa mga karton ipinapahayag ng mga residente ang kanilang pangangailangan ng tulong. 5 araw nga makalipas ang lindol noong Lunes. Ang kanilang hiling, madalhan sila dito ng pagkain at tubig dahil kinukulang na sila sa supply. Dito naman sa gawing kanan ko, makikita yung mga water container na nakapila dahil sa unang pagkakataon, ang Philippine Army at Bureau of Fire Protection nagdala ng potable water para makapagbigay ng maiinom na malinis na tubig para sa mga residente. Kaliwat ka ng placards na nangihingi ng ayuda at tulong ang karaniwang makikita ngayon sa tabing kalsada sa Maasim, Sarangani. Wala namang problema sa mga kalsadang madadaanan. Pero ang tanong ng mga residente, bakit tila hirap silang madalhan ng tulong?
10: Halos lahat ng ayuda na dumadating, is bakit nakatutok sa Jensen? Hindi sana naman, sana ipasyal din dito or ibahagi din dito sa Maasim. Kasi lahat din naman tayo naapektuhan, pero nakakasakit lang ng damdamin.
11: Dito, ano man sir, wala kaming
5: Lahat kami sir na epektuhan. Bakit? Doon lang. Andito, wala. Masakit sir, masakit. Kasi wala kaming ano dito. Wala kaming hanap buhay.
9: Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maasim, Barangay Tinoto ang pinakamatinding na pinsala ng lindol. Sa Purok 7 na binubuo ng mga miyembro ng tribong Samal Tausug, mahigit 30 bahay na gawa sa light materials ang tuluyan ng gumuho.
11: Sana po, mapansin nyo naman ang Purok 7, kung ang yung iba na naapektuhan din kami.
9: Sa unang pagkakataon, pumunta ang Philippine Army at Bureau of Fire Protection sa naturang Purok para mabigyan sila ng malinis na maiinom na tubig. Sa isa namang evacuation center sa Barangay Poblacion, sumisilong ang ilang apektadong residente. Ang 72-anyos na si Elma, asawa ng bedridden at stroke patient, idinadaing ang pangangailangang tulong pinansyal. Ang ginagamit kasing mahihiga ang kama sa evacuation center, nirerentahan pa nila sa ospital. Gumagastos sila sa kabuuan ng 20,000 piso para sa gamutan ng kanyang asawa.
12: Naghanap ng anak ko ng masakyan para lumikas kami dito. Hirapan na kami.
9: Aminado ang alkalde ng Maasim LGU na hindi pa rin sila nakakapaghatid ng relief packs sa coastal communities, kabilang sa Barangay Tinokto. Pero sisikapin anya na masimulan bukas, Sabado, ang pamamahagi ng tulong.
13: Since nung Monday, talagang struggling yung munisipyo natin kasi 2 days wala tayong kuryente and then walang signal and of course walang tubig, walang supply ng tubig and ang kagandahan lang sa atin dito sa Maasim kahit na dito ang epicenter ng lindol, walang masyadong facilities o walang masyadong building, malalaking building ang na-affected.
9: Sa kabuuan, mahigit 1,700 pamilya ang apektado ng lindol sa Maasim, Sarangani. Ayon sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umaabot na sa mahigit 86,000 pamilya ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa 352 barangays sa Regions 9, 11, 12 at Barm. Nananatili naman sa 47 ang naitalang nasawi, bagamat patuloy pa rin ang beripikasyon ng mga otoridad. Samantala, tumaas sa 38 ang bilang ng mga nawawala kung saan karamihan ay mula sa Region 11 at 12. Tuli na sa mahigit 2,400 families pa rin ang nananatili sa 31 evacuation centers sa may ibang bahagi ng Mindanao. Habang yung paliparan naman sa General Santos City ay nananatiling sarado para sa mga commercial flight. At yung daungan o yung seaports sa General Santos City at sa Maiglan, Sarangani ay hindi pa rin magagamit dahil nga nasira ito dahil sa nangyaring lindol. Tuli.
14: Maraming salamat, Francis Orsio.
15: Aabot sa mahigit 50,000 local at overseas job opportunities ang inalok ng pamahalaan sa mga naghahanap ng trabaho sabay sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Samantala, sinisikap ng Department of Migrant Workers na liwanagin ang isang bagong polisiya sa bansang Hungary na nagsususpinde sa pagbibigay ng mga bagong work visa sa foreign workers na maaaring makaapekto sa mga OFW.
16: Dinagsa ng mga aplikante ang mga job fair ng pamahalaan ngayong Araw ng Kalayaan. Maraming mga fresh graduate, career shifters at mga naghahanap ng dagdag hanap buhay o di kaya ay makabalik sa pagtatrabaho. Gaya na lang ni Janet Mercado na isa sa mga nakipila sa job fair sa isang mall sa Pasig.
17: Widow na ako. Wala naman akong aasahan. Na lang naman umasa ako dun sa in-laws ko at sa mga pamilya ko. Siyempre, kailangan ko rin talagang magtrabaho para sa anak ko kasi nag-aaral pa siya.
18: Pag sinabi natin kalayaan, hindi po natin pinag-uusapan lamang yung ay malaya tayo mula sa mananakop. Hindi po, pinag-uusapan natin dito, malaya tayo na tumayo sa ating sariling paa, ma-develop ang ating mga kaalaman, ating skills.
16: Ganito rin ang mensahe ng Department of Migrant Workers na nagdaos ng hiwalay na job fair para sa mga gusto namang magtrabaho sa ibang bansa. 4,000 rehistradong overseas job vacancies mula sa 13 lisensyadong recruitment agencies para sa 18 bansa gaya ng Estados Unidos, Japan at mga bansa sa Europa ang inalok sa mga aplikante.
19: Dahil rehistrado po ang job orders at lisensyado ang mga naririto ngayon, sigurado yung kanilang mga application.
16: Si Patricia, receptionist ngayon sa isang restaurant, pero desidido nang makipagsapalaran sa ibang bansa.
20: For the family po, makatulong din po sa mga kapatid ko po and sila na lang po yung makapagtapos siguro.
16: Para naman kay Amy, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi pagtalikod sa Pilipinas, kundi pagkakataong maipakita ang galing ng mga manggagawang Pilipino.
21: Kailangan din natin lumabas kung sa palagay natin kaya naman natin, bakit hindi? Opportunity kasi eh, kailangan mo i-grab.
16: Ayon sa mga recruitment agency, maraming OFW ang nag-aasam ngayong makapagtrabaho sa Europa, kasabay ng dumadaming oportunidad na nagbubukas para sa mga Pilipino.
22: Unang-una, yung sweldo o yung salary na naibibigay ng mga bansa na hinahanap like Czech Republic and Slovakia ay at least doble or triple ng sahod nila dito sa Pilipinas.
16: Sa kabila nito, isang bansa sa Europa ang nagdesisyong ihinto muna ang polisiya sa pagkuha ng non-EU foreign workers. Epektibo nitong June 5, sinuspinde ng bagong pamahalaan ng Hungary ang mga bagong guest worker visas para sa tatlong bansa kabilang na ang Pilipinas. Pero ayon sa DMW, kailangan pa itong linawin. Ayon kay Yusek Olalia, ang malinaw ngayon, basta't kumpleto na sa dokumento at visa ang isang OFW, pwede pa rin siyang tumuloy sa trabaho sa Hungary.
23: Hanggat na issue ng OEC at may appropriate visa, okay muna. Ngayon, mag-aantay po tayo sa Hungarian Embassy kung sila ay mag-i-issue ng further visas.
16: Sa isang pahayag, siniguro rin ng Philippine Association of Service Exporters Inc. na hindi rin maaapektuhan ng bagong polisiya ang mga Pilipinong nagtatrabaho na ngayon sa Hungary at may work visa at residence permits. Sa datos ng DMW, tinatayang nasa 10,000 ngayon ang mga OFW sa Hungary.
24: Dagdag bawas pa rin ang posibleng asahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa nakalipas na 4 naro ng trading sa world market, nasa 3 piso at 50 sentimo ang ibinagsak sa presyo ng litro ng diesel. Ang gasolina may taas presyo mga 50 sentimos, habang may kaltas namang nasa 1.40 kada litro ang kerosene o gas. Ayon sa Department of Energy, bagamat may isang araw pa ng trading, sigurado na ang rollback sa presyo ng diesel sa Martes.
25: United ang original na bida o ang core four sa horror parody franchise na Scary Movie. Ano kaya ang bagong abangan sa ika-anim na installment ng pelikula? Alamin yan sa pagkapatrol ni Hollywood correspondent Young Chavez.
26: Sa Scary Movie para sa bagong henerasyon, klasikong satire comedy na tungkol sa mga horror movies ang handog ng pelikula.
27: When you were still developing your confidence as a comedian, can you remember a moment when you felt a little scared before or during a performance?
28: The Scary Movie was, in 1999, was my very first audition in Los Angeles. Kenan Ivory Wayans saw my audition tape. No idea what I was doing. I was broke. It was a life-changing experience for me.
26: Nagsimula ang Scary Movie sa Wayans Brothers na kilala sa larangan ng komedya.
29: I remember being on stage at 19 years old at the Laugh Factory. Wasn't doing too well and Chris Rock heckled me. I bombed and then I quit stand-up for 20 years. That hazing taught me, hey man, you're gonna have some tough nights in comedy, but you only fail when you quit trying.
30: I started stand-up back when Damon and Keenan was already the hottest thing in Hollywood. So I was their little brother trying my hand at something that they already mastered. As an artist, for you to grow,
29: yes,
30: you have to do what is right for you, for the process.
29: Salamate.
30: Mahakita. Salamat.
26: Ibinahagi rin ni Sean na may anak siyang Pilipino at kabilang sa talented na angkan ng mga Wayans. Mapapanood ang Scary Movie sa mga sinihan. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
24: Susunod, Department of Foreign Affairs may puwelta matapos pagbawalan ng Beijing si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pumasok sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau.
14: at Beanie nakisaya sa bentahan ng tickets para sa kanilang Signals World Tour. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Oras, 7:34 ng gabi.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
6: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
7: Isang unfriendly act. Ganito inilarawan ng Department of Foreign Affairs ang pagbabawal ng Beijing na pumasok ng Chinese mainland, Macau at Hong Kong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at kanyang pamilya dahil sa kanyang mga pahayag kaugnay ng West Philippine Sea. Pero para sa kalihim, hindi magiging hadlang ang ibinataw na sanctions ng China para gawin ang kanyang trabaho at tungkulin. Nagpa-patrol, Bianca Dava.
8: Hindi natitinag si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos na i-ban siya at ang kanyang pamilya ng China na makapasok sa Chinese mainland at special administrative regions ng Macau at Hong Kong. Inanunsyo ito ng Chinese Foreign Ministry nitong Huwebes dahil sa umano'y mga irresponsabling pahayag ng kalihim laban sa China na nakasira sa kanilang lehitimong interes at sa ugnayan ng China at Pilipinas. Bukod sa entry ban, ipinagbawalan din ang kanilang mga mamamamayan at Chinese organizations na makipagtransaksyon at makipag-ugnayan sa kanila. Ayon sa kalihim, karapatan naman ito ng Beijing, pero binigyang diin niya na karaniwan itong tinatarget ang sino mang nagsasalita laban sa mga gawain nito. Ayon pa kay Teodoro, tuloy lang ang pagganap niya sa tungkulin at pagtaguyod sa interes ng Pilipinas. Pero bago pa man ang formal na anunsyo ng Beijing, may binitawan ng pahayag si Teodoro.
10: Wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. May balak sana ako
4: Kasi gusto ko talagang dumalaw.

0: ng pagkain, mabait ang tao. Pero na natatabunan ito sa klase ng gobyerno na mapaniil na meron sila.
1: Itinuturing ng Department of Foreign Affairs na isang unfriendly act ang hakbang ng China. Ayon sa DFA, hindi ito makatutulong na mapalakas ang tiwala at mapanatili ang maayos na ugnayan ng Pilipinas at China.
2: Mga sinabi ng China is their sovereign right. However, we are of the view na hindi tama yan sa pag-uugnayang ng mga bansa. Tingin namin hindi tama yung pag-ban nila sa kay Secretary Chudoro at sa kanyang pamilya.
1: Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi pinag-iisipan ng Maynila na suklian ng katulad na parusa ang Beijing.
2: Kung gusto nating i-ban a certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities. Hindi natin ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, then kung meron silang pagkakamali, then we have a diplomatic protest.
1: Buo naman ang suporta ng Armed Forces of the Philippines sa Defense Chief sa harap ng hakbang ng China. Ang mga pahayagan nila ni Chudoro kaugnay ng West Philippine Sea ay nakabase sa international law, sa 2016 Arbitral Award at sa mga karapatan ng Pilipinas. Para sa AFP, ang Chinese sanctions ay layong manakot at patahimikin ang mga naglalantad sa mga ilegal na pinagagagawa ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero hindi anila mapipigilan ng anumang foreign pressure na tuparin na sa datang lakas ang tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Iniutos na ni PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group na suriin ang pag-hack sa website ng Senado noong Miyerkules na gabi. Tugon ito sa panawagan ni Senador Sherwin Gatchalian na aksyonan ng mga ahensya ang nasabing breach. Ayon kay Gatchalian, hindi ito dapat ituring na isolated incident lalo't may mga banta o mano ngayon sa seguridad ng Senado. Hindi rin anila sila padadala sa intimidasyon. Pinatututukan naman ni Tartates sa ACG ang cybersecurity measures ng Senate website at pagtukoy din sa digital footprint ng hackers para mapanagot sila sa batas. Inako ng grupong nagpakilalang NullSec Philippines ang pag-hack sa website bilang protesta sa mga nangyayari sa mataas na kapulungan. Pero iginiit ng pulisya na maituturing pa rin itong krimen. Nauna nang sinabi ng Senate Electronic Data Processing Management Information System Bureau na walang confidential records na nakompromiso.
4: Nasunog ang isang sasakyang pandagat na may kargang food supplies sa dagat malapit sa Barangay Pangyan, Glan, Sarangani Province ngayong Biyernes. Ayon sa mga residente ng General Santos City, magdadala sana ang naturang sasakyan ng mga tulong sa biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Soksarjen at iba pang lugar sa Mindanao noong Lunes. Nasagip ang lahat ng sakay nito, pero nasunog ang food packs at krudo na ihahatid sana sa bayan ng Glan. Patuloy na inaalam ng Philippine Coast Guard ang pinagmulan ng sunog.
5: Ngayong Sabado sa Patrol on the Go, tampok ang nakukulay na hot air balloon, makapigil-hilingang car drifting at ang lumilipad na motorsiklo na gawang Pinoy.
6: 22 hot air balloons from all over the world. Sobrang ganda!
7: First time ko to ever! Isa siyang Pinoy inventor. Siya yung nag-invento ng flying car.

0: Saan yan? Ay, nagsisigzag sila ulit, oh. Nakakakaba! Akala ko, huling araw ko. Samahan si Erica Lucas sa kanyang adventure sa Hot Air Balloon Fiesta sa Patrol on the Go. Mapapanood yan ngayong Sabado sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng It's Showtime.
1: Susunod, Coco Martin. Handa na para sa Sikabo Motorcade sa Cebu. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nalagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital

0: Cultural Engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: napas sa Tagay. Hindi inakala na magiging sandi ng pagkamatay ng isang lalaki sa Taytay, Rizal, ang pagtanggi niya sa inuman. Yan ang ulat na hihimayin ni Gasa Belgas at Jesse Cruzat sa inyong ABS-CBN Soko Scene of the Crime Operatives.
1: Carlo, agay tayo pre. Misan

Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Kasinatian sa gugma nga lisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan ng pagtagay, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna niya.

0: Kumusta ang ato mga kabayams adlaw na punusab karon nga Biyernes mga higala? Hasta ang hinduta sa adlaw Biyernes, no? Unya, adlaw Biyernes mga kabayams, unya, timing pagayon karon pizza dosis bulan sa Hunyo. Independence Day mga kabayams, araw ng kalayaan, no? Araw ng kalayaan mga kabayams, sa mga gipalaya din hananhala. Lagi sa mga magagipang palaya na din karon, no? Ano silang pinapalaya na kita. Pinapalaya na kita. Oh, di na kumupugong ni mo. O kung sa imong ganahan, o asa ka, wa na, tagaan na tigas imong kalayaan. Taga na tigas imong kagawasan. Muna Independence Day. Ano sa mga kawayabs karon? Adlaw nga! Biyernes mga kawayabs. Ito nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Og siyempre, sa mga kabayams karong naminaw, DJ Rico Mambo na usapin ni magkaubad mga kabayams. So, na dyan na po sa tuang kahanginan, dyan na po si Miss Eva o si DJ Pamela, apan sa dili pa, Uncle Boy! Happy Independence Day! Welcome to the show! Hello! Kumusta? Mayong hapon! Onya, muna oy sa to mga kabayabs karon, araw ng kalayaan mandayron, araw ng kalayaan, Independence Day mga kabayabs, no? Di ta malimot sa pagpasalamat sa to ang mga bayani nga diin ilang gipaglaban gayod ang atong kanaang karapatan isip Pilipinhon mga kabayabs, no? Oh, muna nga kita gihatagan na karon sa kalayaan ining pizza dosis sa bulan sa Hunyo. Sumuna, sa dili pa, din naman si Miss Iba o DJ Pamela pan sa dili pa sa makausa, mga kabibes, manghinaot na usap kita nga naamo karon sa maayo, gayod, kaayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. O niya, siyempre, manghinaot usap kita ang adlaw nga Biyernes, mamahimong malambuon o malampuson. Alang ka natong tanan, ilabinas mga nagdyote karon. Sa mga nagtrabaho karon murag naagi gitawag nilag dubli-dubling sweldo. Oh, murag naagi gitawag nato inig dubling nga sweldo mga kabayabs, so ginuntang po nga kanaang double pay. Kay kuan man karon halindi man gid karon mga kabayabs ang uban, why duty kay anas lang nga ay nalang yung duty ay nalang mog duty kay naabitan mo kuan arabitan gihapoy mo inadlaw. Oh, para nga di kayo mimbadakan sa muang swilduhan, ay lang sa mong jote. Pero ang uban, jote gihapon sila, double pay lang gihapon sila. Ayaya, no? Ayaya, ay, double pay man sila. Sige, unya, siyempre, di naman si Miss Eva, to saning i-welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Ho, ho, ho.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay. Hi,
0: DJ Rico Mambo, Uncle Boy. Hi, Miss Eva. Oy, maing hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Yes, Bernice Lagyo.
2: Hi, mga kabay. Miss Eva.
1: Maing hapon. Bernice na. Huh? Thanks God, it's Friday.
2: Yan. Masalamat as yung labaw nga makagagahom. Nga diin kita, gihatagan na po niya o ganang laing adlaw, Miss Eva, no?
1: Yes.
2: Nga diin kita makapadayon pagyod sa itong pagpaningkamot, matag-adlaw, nga tanandiin aron kita makakaon. Kay maaari mga good towning ato, Miss Eva, labi na kitang mga kabos, no? Nga magpadayon na kita sa pagpangitag pangwartahan, nakasa taman na ribaho, kay wakarin tayo tayo sila kong kwarta.
1: Oo, haron makakaon.
2: Haron makakaon, makapadayon ta sa ito ang panginabuhian, adlaw-adlaw, nga matun, Miss Eva. Matun, no? Pero ano sa mga kabayabs ka rin na mina? Di na po na ganyan mga dalaging ding sa kahangin, no? Hindi siya pamela.
1: Huwag inday Eva selfie.
2: Yeah, and siyempre, sa mga namati sa ating mga radyo ngayong hapon na ito, pwede kayong mag-text nga rin sa ito ang... Ay, Tagalog. Tagalog ako ngayon eh, kasi kuan araw ng kagitingan ngayon eh.
1: Uy, hindi kagitingan. Ah, kagitingan. Kalayaan.
2: Kalayaan, Daddy. Oh. Sorry, Uncle Boy.
0: O na, ikaw, nagpataka lang ka. Unsa man ang kalendaryo ni mo, DJ Pamela. Unsa man ang kalendaryo, ha? Magtanaw, basin, anto pa ng tuig 2024. Oh, nagtuo siya. Bitaw, oy, na sa ito mga kabibes karong namina, oh, Miss Eva, DJ Pamela, sa makausap pa, ang atong numero, ang atong number, nga pwedeng i-text gihapon, is 0995-472-0802. Klaro. Nanhala, oy, na sa ito mga kabibes karong DJ Rico Mambo, kumusta?
3: Apat sa dili pa muna na Uncle Boy ang ato mga kabayab siguro na minaw ilabi na sa mga taxi drivers, Grab drivers, sa mga e-bike drivers. Mayong hapon ninyong tanan o kumusta man mo ining adlaw nga Biyernes, no? O niya, syempre mga kabayab sa ito ang programang request ni Triwan mga kaagi manggirni sa gugma, kaagi sa kinabuhi manggiyod ang atong hatagan o pagtaga din ni. Karong hapon na Miss Eva kinsa mga istorya sa kinabuhi gugma ang ato ang karong hatagan o pagtaga din ng atong programang request ni Triwan. Kinsa man Miss Eva, karong hapon na.
1: Koan, usa ka estudyante.
3: Usa ka estudyante, o niya?
1: Si Colleen ang iyang pangalan. Na problema siya sa iyahang maestro.
3: Okay, naunsa man din iyang maestro, Miss Eva. Abay, bago para bang sugod ang klase.
1: Oo. Naa sila ko ay na secret affair.
3: Secret admirer din eh. Sige, nainas ito mga kabayam. Sige, ano ito tanahon? Karoon haon si problema ni usa ka estudyante. Nga nang naabot sa punto, higayon nga din siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kasinatian sa gugma. Kaagi sa kinabuhi mga kabayam. Sige din, maulag inamura kunog na problema ang saning kuana niya nga naanday siya ko, anday siyang maestro. Oy. Nanhala, karong taon-taon mga kabayam sa tuning hatagan o pagdagan. Doon yan ay niingon din, ha? Request ko og song you're the inspiration by Chicago kuno gikan ni Ronnie sa may Minglanilla. Oy Ronnie, may hapon ni mo di Ronnie, kumusta man gadi sa Minglanilla Ronnie? Sige lang, ato ning tanaon ha, ato ning tagaan o asa ni ato ning hatagan og pagtagad ning mong ipangayo nga awit Ronnie kining gitawag nimo og your inspiration by kuan kana ang Chicago. Sige, ato nila down karon. Onya sige, onya dia speakers with Eva.
2: Okay, onya sa to mga ka-vibes karon. Unsa man kami sa iba nga sige mo lang kag ukay na cellphone ni mo muram ka kuan. Sa man naklaki ni mo diha. Onya ana sa dire amping always sa ni. On dire sa unahan. Good PM di diri ko mambo mo great lang ko dito Thomas Opos Lite. Akong mga anak Rica Gino musta mo mo salamat sa pagbasa. Request ko Count On You by Tomis Yo. Ka-vibes mao na ni Magno Bornea Dres Magikay Elementary School Cebu City, ha? Salamat ni mo din ha Magno ha. Maying hapon ni mo dias may Magikay karon. Samtang ikaw nagtikaw-tikaw ining atong programa karong hapon ha. Diin istorya ni sa usa ka babae dahil lagi ko no nga pong pang-istorya ha. Pong padiri mga ka-vibes mura o ko anong saning istorya ha Miss Ibang anong nahuna-huna ninyo nga nakapadaas siya ini. Okay, kataas ba day ani unsa man ni mao ba ni si kuan? Dito mao lahi day sige. Palihog sa kubay kay murag kuan. Niya, siyempre sa ato mga ka-vibes karon na minaw, manghinaot may nga nakapaniunto na ang tanan ha. Manghinaot ta din na karon nga humana mo sa inyong mga paniunto. Relax na mo karon din ha. O baka samtang ka mo karon naglingkod-lingkod, mupadangat mong mga request, greetings, ingon man usa bulawanong panghuna-huna no. Nining ato karon nga sinder nga maokining usa ka ba budget. Osa ka ba badji nga diin na problema kuno siya kuno kay siya kunong maestro. Unsa di ka ha? Unsa di ka ha? No? Iyang maestro no? Karong taon-taon mga ka-vibes, atong ina-analisa ron, atong himay-himayon ang iyang kaagi sa gugma istoryas kinabuhi. Nining atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes mao na gayud kini. Okay, Dijeri Kamambo.
3: Okay, on the speakers, Uncle Boy, napapoy nagpadangan sa maing unto, mga ka-vibes. DJ Rico Mambo, Miss Eva, cute guapa, Pamela, og happy Independence Day ko, no? J.D. Gamoni, Carmen Buhol, niya karon pa ko naka-load, pero always ko naminaw ninyo. Niya, request po ko, og Fall Again by Wish Life, salamat ko, no? Alright, sige. Ato tanahon karong taon-taon, sir, ha? Ato lantaon ni mong ipangayong awit, og ni abatain ng kitawag ni mo, og Fall Again by Wish Life, kuno di ay. Sige! Again, mabalik na karong taon-taon mga ka-vibes, Miss Eva, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mauna ni. Akong kumustahon, pagbalik ang ato mga taxi drivers, mga pagpaminaw sa mga Grab drivers, sa mga bus drivers, nga naminaw sa may North Bus Terminal, sa may South Bus Terminal. 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni.
4: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio
5: 93.1. Maana ni
4: Request 931.
6: Request 931.

0: Hello sa mga kabayan, sa karang naminaw. Kumusta ang inyong kahaponon? Huwag mo naman tayo sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayans, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 diin sukad daw sa launa mga kabayans. Hantod tangan hi sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban. Hindi nga itong programa karong hapuna. Again, as mga kabayan, sa itong karong naminaw, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Nini nga ito ang programang Request 931, diin kabahin ni mga kabayan na po, no? Murag usan ni kababayi karon ang ito ang sender, o kung sa pagkaunsaa, nga nung nabot sa punto, higayon nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay. Nini nga kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, atong hatagan sa pagtagad. Kaya wag, nakakita mo karon sa tuang live mga kabayabs, mura tao kuan ka na ang sayangan nini, mura ka ng dagway sa sakinan ba, ka na sa mga bus dia sa kuan, mura mga minibus pa daw sa kar-kar. O, natay ka na ang kuan, akong gi, kuan, ako nang gisulo mga kabayabs, kiss Miss Eva, naging animan. Ako nang gisulo po, no? Mura tayo ka na ang sayangan nini, ka na ang mag, muatin o ka ng party ba, nga magtago-tagos na, kung si tawag ka na, si tawag na si Eva. Ang siya tawag na ka na mo atin nagparty nga magtago-tagos na hong?
1: Kung ay, no.
0: Ha?
1: Masquerade?
0: Mas party? Ano sa mga kabayams ganun ha? Sige, tanaw na to ni. O kung sa pagkausaan, ganun naabot sa punto higayon nga si ang atong sender karon mao kining usa ka babae nga nakahuna-huna man ni taon siya padangat po. Ining kasi natiyan sa gugma. Mao kining si Kulin, mga kabayams, Kulin, no? O sa ka 20 anyos, batanon ba din ni? Ano niya? Masquerade ay. Masquerade. Masquerade. Okay, sige, hindi natin maglangan pa. Ano ang istorya mga kabayams sa kaagis gugma? Kinabuhi nining atong sender nga si Colin. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong adlaw, mga DJ. Labi na sa mga kabayabs ato nga maghatag og duwa. Nining akong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Mga kabayabs, agudi ay si Colin, nga taga Cebu City. 20 anyos, oong nipadangat ko, nining akong kaagi sa gugma, kasi natian sa kinabuhi tungod kay naglibog na gyud ko, og nahadlo ko sa ako ang kahimtang karon. Estudyante ko sa usa ka sikat nga universidad, dinhi sa siyudad mga kabayabs, dinhi sa Sugbo. Og na ako'y dako, kayo nga sikreto, nga wala gyud nako, wala gyud masayre sa ako ang pamilya o sa akong mga higala. Adun ako'y karelasyon. Adun ako'y relasyon sa ako ang maestro sa mo ang major isi nga taguon na nato sa pangalan nga Ryan nga usa ka 32 anyos. Nagsugod ni sa miaging semester mga kabayabs last year lang og hantod karon. Kay pareha ra mig campus, same campus raman gihapon ko ni eskwela. Nagsugod ni sa dihang sige ko og adto sa iyong opisina sa faculty room para magpatabang sa kuang mga research paper. Si Ryan o si Sir Ryan mga kabayabs, pwerte kabukal. Maalamon og lahi kayo mupangga kung kaming duha na lang ang magpabilin. Hinay-hinay nga nausab ang amuang tinagdan. Hangtod nga nagkakami, mga kabahibs. Nagkarelasyon good me ni Sir Ryan. Magsigimig kita sa tago. O sa tagakita na mo, ado nagyong mahitabo na mo, mga kabahibs. Sa akong maestro, o kabalo ko nga naasya asawa. Kabalo ko nga naasya pamilya. O dunay anak si Sir. Pero nagpadala gihapon ko sa ako ang emosyon. Kay sige man siya og saad nga magbulag na sila sa iyang asawa para nako. Apan, natong agilang buwan mga kabayabs, nausab ang tanan. Nakita nako ang iyang asawa. Nakita nako iyang asawa sa moang campus og labing kayo sila mga kabayabs. Og bakak radiay ang iyang nagiingon nako nga dili sila magkasinabot sa iyang asawa. Pag-abot na ko sa Rome, normal ra kaayo siyang mitudlo og formal kaayo ang iyahang tinagdan diri nako. Kanang muralagway na hitabo ba, mga kabibes? Gibati nako nga gigamit ra ko ni sir. Sakit kaayo, mga DJ, mga kabibes. Ganahan ako muhunong niini nga relasyon. Apan nahadlo ko nga basig hagbungon ko niya sa akong subject o maguba ang akong pag-eskwela kung akong supakon ang iyang mga gusto. Mga kabibes, mga DJ, unsa may ako buhaton? Unsa may angay na kong buhaton ining akong kaagi sa gugma? Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Mabuhatan og drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Oy, bingaw naman ang eskwelahan. Bingaw naman ang tunghaan. Ayun na ba? Na may nagdangarang din sa kong opisina kay naglingkod ko din eh. Makita naman ko na ako sa gawas tungod kay glass raman ang kuan din deportahan. Apan, mingaw na mga estudyante, no? Kay alas, hapit naman alas 5. Muli naman ang tanan sa garan. Kanang usa, nagpadoong man din eh. Mga babae.
1: Hi, sir. Kanang...
0: Uy, sampit ako.
1: Good evening.
0: Oy, Day, good evening. Ano na amang sa may ikuan?
1: Kanang...
0: Wapang magka muuli.
1: Sir, kanang pwede ko magpatabang ani ako ang mga kuan na subject ba? Naglisod ko. Magpatabang ko takog research.
0: Mau ba? Di ba, trabaho man ani mo?
1: Kanang...
0: Mapatabang
1: bayaran
0: bitaw, ka.
1: Bayaran bitaw tika, sir.
0: Bayad sa deka.
1: Oh, kung ayon ba, kanang, sige nga, anak.
0: Oh, saman. ang kaso, kanang imo kong suhulan, o, abang, sa abang.
1: Oh, sa pagtudlo, ni mo na ako ba?
0: Sige, ayon na lang, sika ba? Binawang rako. Sige, asamay kanang, asamay wa ni mo masabti ini, asamay wa ni mo asamay wa masudya mong utok ini.
1: Kani, sir, ay...
0: gitudlo na ko. Asa man ini?
1: Oh, kani, kani siya, sir.
0: Oh, dako agud ani gud. Asa gani, baby? Asa man ini ko ana ba?
1: Musud sa ta, sir, sa imong office. Naara man ta diri sa gawas?
0: Na naman ko diri sa sud dani. Nawa di ka musud?
1: Ako wala pa. Wa pa man pani mo gipadayon.
0: Dayon na lang diri. Oh, dayon diri.
1: Ah, sige, musud na ko.
0: Okay, layo po kay ka, di ko makabantay. Aso di ko kakita nang imong gitudlo-tudlo diha unsa na. Okay, na naman ko diri sa akong opisina. Ikaw may nagpadoong diri. Saan ka?
1: Sige, sir. Ano,
0: sige, bebe.
1: Muling ko dyan ako.
0: Oh, dire, dire, dool. Linko dire. Aso man ani?
1: Okay,
0: tanawan ako ba? Maon siya. Okay. Aso man ni, ano mo magkakasabot ini?
1: Kanang murag, lisod yun gaayo para na ako.
0: Saan sa magkay? Ikaw no, yun na pa. Kanaan, nanguli na din mga, nanguli na mga classmate mo, no? Wala, ikaw na lang usa?
1: Oo, sir. Oo.
0: Sige. Ganaan tuluan tika. O niya, ikaw ba? Ay, kabalaka. Good. So, magkanaaman ko. Naaman si sir ni mo, anda mo tudlo. Good.
1: Mauga ni, sir. Nagduha-duha mang yudgugduol ni mo. Kay, basiga, stricto ka ba?
0: Ayaw eh. Ay, pagduha-duha.
1: Mm-hmm.
0: Kung da kayo ang masabti, sa imuha, asa to, asa kong gitudlo. Sa kuang subject. Tiri, sa imuha nga, sa imuha. Kuan, pangutana. Ay, pagduha-duha nga, mangutana din rin ako. Aron nga makatun ka. Kay, maumanay, ako ang role. Isip usa ka maestro ninyo nga mutudlo og unsay angay.
1: Kaya nga, sige sir ha, maglaom yung kuan na. Okay na nga, sige na sir. Mauna ni siya.
0: Sige. Okay. Ano ni siya? Ani ha? Mm-hmm. Okay. Yun na pa. Humani mo, humana to din he. Okay ra ba ni mo nga, ihatod ti ka sa, saman, ihatod ti ka sa eskina. O, saman, kay kwarta din ha. Tagaan ti ka pamliti.
1: Mag-snaps ta. Naaman sir, pero murag, lain man siguro kaayutan awin kung ako, imong estudyante, ang niya, mukuyog ko ni mo, niya, kay baubay ako nga, naya kay asawa.
0: Ay, kabalagaw eh. Ayan ko na nga kong asawa. Ay, kuana, kanaang di na kamao sa mga kuan ron. Wanay mga, wanay hanaw ba? Gani? Di gani, di may magkasinabot na akong asawa. Kay, kana akong asawa, perti, na ako nga, laguta anak niya. Ay, kuan ni klaro, wako ganahin niya kong asawa.
1: Maubay di ay, sir, pero, naan naman sab mo yung anak, dili ba?
0: Oh, doon na pero maulagi na, wa, kana akong asawa, di may magkasinabot anak. Pastang malditaha, bati kay kinaiya. Basta kay mo na to, kana ang gay ko si mong kuanbi, numero, okay na di mo?
1: Sige sir, dara sir,
0: Okay, sige, kay mukuntak ko niya ko ni mo ha.
1: Sige, sir. Salamat kaayo ani sir ha.
0: Wa magkakayo yan.
1: Wala sir.
0: Sige, ano magkuntak ta ha?
1: Sige sir.

0: Hello to mga kabibes. Nagsugod ni sa may aging semester ang amuang ingon-ani ni sir. Hangtod karon. Kay Sim Campus naman gihapon ko mga kabibes. Huwag yun magdugay. Nahog yun ang akong kasing-kasing nga dun sir. Huwag mauto nga magkita mi. Magsige may kita ni sir o guwa may klase. Manawag na yun siya nako. Kay nagka makaingon kong po nga murag nagkakami na yun ba? Kay saan man naginiyan nako nga andam ko na siya nga makigbuwag sa iyang asawa. Alang nako. Mauto nga ni okay rasad ko kay lagipod. Ganahan po ko ni sir o niya gawas pa ni ana. Naghuna-huna po ko nga para po rintaon nga di ko mahangbong makatabang-tabang po siya sa kuang grado. O guniya, ingon ani ang mga pangitabo mga kabibes. Huwag matay klase ka ron.
1: Sir.
0: Nicole, huwag matay klase Nicole.
1: Nicole?
0: Kung kuha ba maura, Nicole o Colin, maura. Lahay ko dito si Kuan Nicole, lahay dito.
1: Okay,
0: sa pika section to. Pika section. Isa dyan, timantika. Daghan mo tag mga itudloan. Colin, ka na ang...
1: Basig lang, inapunan yung mga uyab, sir.
0: Ay, wala sa magka. Ikaw akong uyab, boy. O gani, kaibaw ka. Andam ko nga mubiya sa kong asawa. Andam ko nga mubiya niya. Andam na ko siyang buwagan. Alang ni mo, Colin.
1: Tinood ka, sir?
0: Mauna nga...
1: Buhaton na ni mo para nako?
0: Yes, ako nang buhaton. Kaya sa ako nag-iingon...
1: Di ba, sir, delikado man kung mahibawan dito sa eskwelahan na nagigrelasyon ka og estudyante?
0: Magpahibaw sa day ka. Ay, kita rin magkahibaw. Ato-ato rani. Ay, pagpanabi, no?
1: Opo, aron, dinoon.
0: Aron dili mabulgar po dito sa to ang kampus nga mauni. May tabo na to, ha?
1: Sige, sir.
0: Nahalas, sige. Ano yan, kana ang huwag mantay klase.
1: Asa ba ta?
0: Ugma. Ugma, ha? Huwag mantay klase. Bernice maroon. Ugma, kuwan ta, manuroy ta. Okay rani mo? Laag ta?
1: Sige, sir. Okay
0: aron,
1: ra.
0: Magkabanding tagmayo. O niya, sa to ang banding. O na to, pagpangandam, ha?
1: Andam ang ano man?
0: Magbuha ta, research ta.
1: Sige, sir.
0: Man naman. Kumusta man ka? Kumusta man adlaw ni Murong Sabado? May klase ka ron. May kay nasayo-sayo ka.
1: Kaya
0: ang sabot nga magkita man ta karon.
1: Oh, sir. Human naman kong labas akong mga uniform. Niya. Maorto nga, nanagin na lang ko sa akong mama nga mulaan ko.
0: Mas may noon. O niya, may kay okay na po sa mama ni mo. Mulaan ka?
1: Oh, okay raman na siya. Kay akong giingon, mukuyog man ko sa akong amiga.
0: Very good yung ka, ha? Kamaog yung ka mo, atik-atik mo mama.
1: Kaya na, mauwi ingon mo.
0: Arita diri, mga onta. Nagkata diri, kaning na yung hotel diri, mga onta na tataon.
1: Nadi kananan diha sa hotel, sir?
0: Oo, naman din yung bagong kananan. Natutas ko, natutas kwarto, aron nga, waboy makakita na to, baka kay Anitas Gawas, delikado, makitantas tong, masig na yung kaila, di na, mga estudyante, mga classmate ni mo baron.
1: Sige, sir.
0: Natutas ko sa, kwan, kwarto ta, natutas ko, mga on dito, ha? Kauntag may diyan natin kita sa kwarto.
1: Asa man ang pagkaon, sir?
0: Kinaang koan mo. Ako ay mong kanon. Ako pong kanon, ikaw po. Mauna nga to ang magbawasan na itagkaon ron.
1: Abi ko may nag-order ka, sir.
0: Ay, may order. Ay, largo na niya. Alibi.
1: Sir, ayaw ano, sir. Kagilok ko na, ano, sir.
0: Mawari ko ganahan.
1: Ayaw din na dapit sa akong liog ba?
0: Dari ko sa ubos mo. Munaan ko gabay.
1: Ayaw ko din, sir. Lalainan ni mo, sir. Uy, manghikap man ka.
0: Okay
1: ayaw
0: na.
1: Ano ba?
0: Mawari nindo, tabi, bere, be.
1: Sir.
0: Padaos-os ko, padaos-os ko, be.
1: Ayaw, sir. Ayaw, sir, pa. Kanain, ano, uy. Ay, kanain, gawin. Ganang, sir, naon sa makagihuba ka, sir?
0: Murag disaka kong heblad.
1: Sir, inom sa tubig, sir.
0: Bebe.
1: Inom ang tubig.
0: Murag, nabaguhan magugod, murag kalitan ko ba?
1: Ano di, ay, sa imo ading asawa, sir. Hindi ka ingon, ani?
0: Lahi rin mo, murag kuan ka, hot ba, hot?
1: Hot ko?
0: Murpriti inita, gito ko. Murusaka akong lugo. Apal, sige, padayon to.
1: Sige, sir. Ayaw, lagi di, ha?

0: Og mao to mga kabahins. Ignuntan po nga nga lain, pero wag yun. Mao na ginto. Bugha gi ko, sir. Mga kabahins, pait kaayo. Kay lagi, gipasaligan ko ni sir nga mauna, andam siya nga makigbuwag siyang asawa. Mao to nga ako nalansang yung gitugyan ang tanan. Tanan akong mga tanang pagkabutang nako, akong gihatag ni sir. O nisalig ko niya nga magbuwag sila sa iyang asawa, alang nako. O mauto mga kabahibs nga kampante ra kaay ko. Apan ang labay ang mga semana, ang labay ang mga buwan mga kabahibs. Kadaway klase, pero may gudming magkita ni sir. O kadaway klase, sa among panagkita, lapa yun ang ako ang mahiaguman sa akong maestro. Og naagi lang si Mana mga kabahibs, nasuroy ang iyang asawa. Ang asawa ni sir, nilaag sa mo ang campus. Og dito, akong nakita nga grabe man dahil nila kasuit di ay ni sir. Dili man sama sa iyang giingon nga di ko na sila magkasinabot. Og mauto, pagsuda ko sa klase mga kabahibs, kasual ra kay si sir ni tudlo na mo. Muralagway na hitabo. Muralagbaliwa niya ang tanan. Ogo niya, ingon ani ang mga pangitabo.
1: Hala, maudi ni asawa ni sir. Kagwapa niya, unya, sexy kaayo.
2: Yes, sweetheart, unya, I did it, sweetheart.
1: Loving kaayo sila.
2: Rigyo ka kong asawa eh. Or class, manay kong kuan ha, manay akong asawa.
1: Eh, sir,
2: manay kong,
1: parmi ko na sila mag-away.
2: Manay ha.
1: Kalain ni sir,
2: paghay, pa good morning mo, good morning mo.
1: Na makagraduation ako.
2: Good morning class, morning.
1: Kalain ba ani niya, uy?
2: Oy, ato na mo sa classroom kay magsugod na taro. Klase na taro taon-taon, ha? Karong taon-taon, ato na mo.
1: Nini gud ko mo to ani niya. Musud na ko sa room.
2: Class, kuan, git one part. Git one part, sit on three far. Magkuan ta, natay kuan ron, dinalian nga exam.
1: Good morning, sir.
2: Oy, Colleen, morning. Sige, take your seat. Murag naliit magka, so may hinungdan.
1: Oh, sir, dugay ko nakasakay.
2: Oo ba?
1: Oo.
2: Dugay, di ka pasakay, wadi ka pasakay. Wala. Nahala, sige. Ay, sige, sa itong mga kuan, mga gamon din ha, nasloyo. Ay, mo pagsigtabi, be.
1: Mura na yun siya,
2: kuha, be. One part, get one part kay magkuan ta, mag-quiz ta. Exam ta karon, ha?
1: Lain sige. Na yun, ani niya, ah. Uy. Di na yun kuha,
2: number one,
1: sir.
2: Number one. Kanos, Independence Day. Okay, sige, Berto.
1: Tawad sa akong dunghan. Dili mo wala sa akong una-una. Ang galapin ni Sir Og ang iyang asawa. Unya, kung magkita mi, grabe sid kay siya kalabing na ko. Kay ingon siya, lahira ko na ko sa iyang asawa.
2: Oy, ganun na sa loyon sa manan. Sige, mag-tabit na niya, ha? Manan mo din, ha? Kamao, basig zero mo ron, ha? Ganun na sa loyo, ha? Masuway mo na ko ron.
1: Sir, may I go out?
2: Okay, sige, balik na yun, ha? Kaya aron nga makuan, mahuman na tanin nga itong exam, ha? Kaya mag-sit na yun ta.
1: Thank you, sir.
2: Okay, sige. Kana na pa sa loyo. Sige, kaya aron nga, kuan.
1: Di na kumusod sa room. Di kumusod sa subject niyo, sir. Bahala na ito siya, eh.

0: Nicole ginako. Nicole. Colleen.
1: Kinsamay na. Colleen Nicole. Kinsamay na si Nicole.
0: Kutikol. Ano sa mga kabay? Inani na lang gano'n. Ako na lang yung tiwasun, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Magkuhan na lang ko. Magpurong lang ko.
1: Purong. Katiguang bagkuhan, no? Purong.
0: Ano sa mga kabayans karong naminaw o sa mga inyong mahatag advice, dili po nilalim yung kaagi mo si Iva, no?
1: Mm-hmm.
0: Na murag na budol ko siya niyang maestro mo si Iva.
1: Estudyante pag yun
0: Pero, uy, daghan ba yung naanin yung pangitabo?
1: Yes, tinuod yun na.
0: Daghan ba yung mga realidad ba yung mga kabayans nga? Daghan na yung naanin bitawang uban, murag ka na ang labi na nga kanabitawang tapulan mo, suod budo si Iva.
1: Murag nagkapit patalim na lang.
0: Naganahan na lang sila nga. Sige, anin lang para nga wala kay kuy-kuan, wala kay kanabitawang wala ka na yung, wala na, di na maglisod ba? Di na, pwede na maglimusod. Kaya, maestro, uyab ko maestro.
1: Pero, maayo ang dato, no, kuan, didjeri ko mambo, kung ulitaw.
0: Ulitaw. Pwede man na siya, pero mo lang gina, no? Na may kuan mo sa iba.
1: Unsa man? Na ay unsa?
0: Gana ang kuan ba nga bawal man na mo makikrelasyon.
1: Ang maestro, maestra.
0: Sa iyang estudyante, no? O niya, mauna, siguro, private lang. Private school man po siguro ni. Di, o public school. Mauna, mga kuan ko sila diha dapita. O yab ni Dijeri Kumambo, Nicole, Miss Eva.
1: Hala.
0: Ano sa mga kabayabs ka nun? Ay, kisa man eh. Be, o sa may mong mahatag advice, ni sir. O kabayabs, o sa may mong mahatag bulawan ng pangunahon na ining antong estudyante nga si, estudyante karon nga si Colleen. O sa may angay buhaton yan iya hakaron nga gugma nga maulagi na. Mura man o gana ang sanin na budol. Bata nun para baka ayos siya da.
1: Oo. Kuan, niingon si Ems Puente Negra. Makalingaw jud mo ka vibes. Daghan na minaw diri sa tayong relocation Banilay. Oo. Mauna niya.
0: Mauna niya. Okay, sige. Wasi mahatag advice. Bulawan ng panghuna-huna. Niningatong sinder karon.
1: Wala pa.
0: Basi na
1: siya ay ma-advise.
0: Okay, ma-advise din ha, no? Ikaw, Miss Eva, unsa may muhang pwede masulti. Hindi nga to ang sinder karon nga maugining si Kuan.
1: Si Colleen.
0: Colleen.
1: Sa kang Colleen, dako jud gayo siya nga sayop. Oo. Kay daghan kayo nga pwedeng mahimong uyab kung ganahan siya, pero ayaw lang intaw ng naay pamilya, naay asawa. Oo, kasado po. Kanang bati gyud. Bati gyud ang iyang gibuhat.
0: Mauna.
1: So, mas maayo nga
0: kaguba mo sa pamilya ni Miss Eva.
1: Mas maayo nga iyahan na lang undangon na mintras
0: sayo pa. Mintras sabay ka na ang oras. O niya mo na, gana ang sige. O sa to Miss Eva? Padayon sa Miss Eva?
1: Kuan, mauna nga nagkiguyab siya o pamilyado. O niya, mauna lang siguro na kanang move on. O niya, ihatag na nagbalik. Ayaw na patunto sa imuhang maestro nga. Dili sila okay sa iyang asawa.
0: Mauna,
1: kaya
0: okay.
1: Ang asawa,
0: nakakita
1: asawa
0: na
1: gina.
0: O niya, gawa pa na, nakakita pa gin siya Miss Eva nga sweet kaayo, murag makaingon tampo nga
1: mura siya giilay.
0: Ilad na kasi mong maestro, kaya aron nga musakay ka siyempre lucky siya. Kaya aron pong gaganga, para ani, nagsakay ini basta kay ako sakay po ko.
1: Basta kay, likay na lang mintras wala pa na buntis
0: kana,
1: or wala mintras, pa na hibawan
0: wapay nakamatikod ba ana, kay basing may bawaan sa iyang asawa hinoon na di lang kay hagbong na, lindrikado ka nagmakuhan pa ka na, priso ka.
1: Kaya na.
0: Kay bao ka nga nanay ba, nanay asawa, nanay labinag kuan kasado ba ana?
1: Bitaw no.
0: Mentres karon.
1: Sayop jud si Colleen.
0: Ay na lang yun. Kuan na lang, may likay na lang. Mas maayo mo likay
1: na
0: lang.
1: Dili na siya magpadasa atik.
0: Ay na lang. Ug maingon na sir po nimo oy, sabado na pod. Colleen, laag na pod ta Colleen. Adto na pod ta sa kuan, kwarto na pod ta
1: mga. Mga oy.
0: Ay na gyud padai na nga sir. Kuan na gyud sir, kana ang kuan stop na tayo ni sir, di na lang kay mintras sayo pa kay sus kulay na sao na lang kanang maguba, mas maguba imuhang pag-eskwela kung may bawaan nga inana imuhang sistema nga uyab mo ng maestro labi nag mahibawan asawa niya makahibaw na
1: kay na delikado gyud kaayo.
0: Oh niya mawawan pa ka. Di lang kay maguba, mawawan pa ka nga oy uyab ni mong sir di ayan naon ka.
1: Mas mila ka bantog dagdag ko kay kagrado
0: bantog ra sige kag honor bisag wa kay sud.
1: Bisa amusod man siya, pero malate.
0: Ah, dahil si Ger kagpalit ha. Kung inigabot sa subject ni sir, kung ano kay ka, chill kay ka. Ibong kami dere, matay-matay ni Magdinoon, ikaw din ha. Hayang-hayang ka din ha. Ang kay kuan di ay. Naaday mo yung kuan, naaday mo yung sabot dahil termina yung kapasar. Ano siya nga, likay na lang Nicole. Okay,
1: kung siya Nicole?
0: Mama ingod na rin, ang comment.
1: Pero Nicole, etang dali mo.
0: Colleen, oh. Ano siya, likay na lang Colleen, kay makaguba ka og pamilya. Sakto si Miss Eva. Labon sayo pa, kay labon sayo pa. Okay, lisod na. G. Digamo ni Carmen Buhol. Muna lagi din ha.
1: Maong yun. Bata pa kaayos yan.
0: Bata pa kay ka, kaniang Nicole. Colleen, bata pa kay ka. Diha sa itong FB page, Miss Eva, naan ha, no? Si Kuan, Kabayabs Ames Puente Negra.
1: Ingon siya, ang ako lang ma-advise ni mo, Miss Colleen, dakong sayop ni mo, na amay daghan diha, ayaw lang minyo. Ako ni mo, undangin na na, nakakita naman ka sa iyang asawa, move on, na ay daghan pa, undangi. Padala sa, ayaw padala sa mga tamis nga pulong, suituha sa likay na lang mintras sayo pa. Mom. God bless ka vibes, ana. Ems, nag-alagad ka ninyo, amping og ampo.
0: Mura mag-consial, lansar ka karong
1: kuwan. Lansar ka?
0: Lansar ka karong, madayon ba sigurong eleksyon, no?
1: Oo, madayon. Madayon.
0: Mauday nga na ko yung mga silinga, masugatan dagko kay katawa.
1: Mauday di ay.
0: Oh, niya, karon, no? Kanaang speaking og kuwan, Miss Eva, eleksyon. Independence di maroon, no? Niya, kanaang maulagi na sa itong mga kabayans po din, ha?
1: Nga, araw ng kalayaan.
0: Araw ng kalayaan. Kita, hatagan tag kanaang freedom. Hatagan tag kalayaan, mga kabayans. So, mura po nabitaw sa eleksyon, Miss Eva, nga kita, hatagan tag higayon.
1: Kung kinsay ang ngayon ibuto.
0: Kanaang, hatagan tag freedom nga mamili ba? Hatagan tag kanaang kagawasan nga mupili o kinsay ang ngayon ibutang. Siguruhon po din yun. Ang inyong ibutang
1: hindi nga.
0: Hatagan mo kalayaan, panahon. Kanang dili ko ano nga uban ra bara yon ko ano
1: mawala gina na.
0: Madaot mo sumisi gawas pud ana madaot mo sa nang piling
1: sa una kay agi-agian ra magsakay mo agi magdag motor
0: katong layo katong mo pay pa election mis iba bigyo managan kusmod kay naong tanaon pero karon nga padong na election dagko kay smile na
1: lagi mo nga ang pag-ingon nga kaliwat man ta
0: unsa man taong kay di naman ka managan sa mong uyuan. Go, pila mo diya kabuok sa inyo.
1: Mukalitrag yung muna, ina.
0: Muna. Sige, ang sa po may madugang-dugang ni mong advice, Miss Eva, sa to ang kabayabs nga si Colleen, karong hapon na.
1: Oo.
0: Pero maura gyud ako, lakto na lang siguro, maura na lang yung angay, mas kuan ba, murag ka na ang sakto yun, lumuhato niya ba? Undang na lang yun, mintra sa'yo pa. Dili undang sa peskwela, undang na inyong relasyon.
1: Pero nahigugma na mga siya, DJ Rico Mambo. So ang mas maayo ibutang, ana, mo-transfer na lang.
0: Ibutang na itong nahigugma siya, Miss Eva. O niya, kanay ang gugma, yung una-unaon nga, kanang gugma ha, huwag yapon ay padulungan. Kanang gugma ha.
1: Dili lagi siya magpada sa saad.
0: Kasagaran na gyan lagi, madaka sa kanang sugyot-sugyot, o niya karon, madugay, o mo paginang imo paginang palaw mo, dugayon pa na ni mo undang, magkalaon pag mong gugma. Magkadugay mo. Mas maayo karon.
1: Mabuking na o niya, maguba na ng tanay.
0: Mientras karon nga, wapay na bungkag, wapay ka na ang sama ng wapay pamilyang naguba, wapay ka na ang wapay mo din na bulgar sa campus ninyo nga uyab na mo. Mientras karon sayo pa, o ka na ang mientras tanto nga ka na ang wapay, di pa komplikado kayo ba ang sitwasyon. Kung ano lang, likay na lang siguro. Ana na lang, gimo na ilakton yun nga ka ng angay buhato ni mo, no? Likay na lang yung ka, ay kahadlok, kung ngayon ka, hagbahadlok sa si ibang hagbongon. Ayaw kahadlok, kay kung nagko ka grado, pwede mo na ni mo ikramo, nahagbong mag ko, sir, ma'am. Pwede na ni mo antos principal, nga nahagbong mag ko, nga dagko mag ko grado, ana, no? Nawago na, nga nung, halos mag ko ma-perfect sa among kuan, ka na ang
1: pero quiz, ana. Pero basin sa subject ra, subject sa iyahang maestro.
0: Bisan pa siyang maestro, Miss Eva. Di man na pwede kayo na, manay inigquest dito siyang maestro, mahibawan man na nga. Uy, dagko manigkuha nga nun, hagbong mani, ito na investigahan. Ana ba? Ana, o hagbong mong kapananglitan.
1: Mas maayo na lang,
0: undang na lang, undang na.
1: Mulikay na lang siya.
0: Mawag na kanang nindot ni mong buhaton. Mas maayo ni mong buhaton, gina. Nga, ay na undangan ang gugmahan ninyo, undangan na inyohang relasyon, kahit may bawaan na sa asawa, delikado, painoon ka. Kana. Sige, o mga kabayabs, karong naminaw, pwede pa mo nga mapadangat sa mga greetings o request. Dari sa to ang numero nga 0995-472-0802. Okay, wala kay ikapuno din na, Miss Eva?
1: Wala na.
0: O niya.
1: Murag wala iko ay.
0: Okay. Sige, kay murag nag-loading po. Murag tanaw ko, murag kuan. Hinay nga to ang internet mo.
1: Internet,
0: no? Kanina, wa magani internet. So muna, sa to ang pagbalik, karong taon-taon, mga kabahibs, magkaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. No? Sa to ang programang Request 931 sa 93.1 Ever Radio Cebu. Okay na kami sa iba?
1: Yes, okay.
0: Sige. Na. Muna sa to mga kabayans karong naminaw, pagbalik makauban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. Nining ato nga programang Request 931. So kan sa launa sa hapon mga kabayans hantunta sa alas 4. Dinilang sa paboritong radio 93.1 Ever Radio Cebu, mga kabayans. Mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Yes! Alright, we're
0: alright,
1: back.
0: Alright, alright. Mm-hmm. Mura mag-nay nasanggap na mong istorya din yes. Nga din nagsaulog siyang adlaw rong natawan.
1: Oh, si Kuan.
0: Si Sir Igas.
1: Si Sir Antonio Igas.
0: Wala na maida din mo, Sir Igas. Alay din, Sir Igas. Ipanawagan ka naman.
1: Pipeta, Sir Igas!
0: Okay na, mawaw, nagigsamot si Red. Bitay naman na, no? Happy birthday ha, si Red Cass. Oh, nagsaulog si Red Cass karon siyang adlaw.
1: Si Sir Antonio.
0: Sir Antonio. So, karon ka, sir. Karon ka, di mong birthday, Sir Red Cass. Alin na rin, Sir Red Cass, be?
1: Dili, kay Ugma, day of mine. Muna sa ronta ni
0: okay.
1: Gris.
0: Sige. So, man, karon ka, di mong birthday, karong adlawa. Karon ka, di mong birthday. Ha, Ugma pa.
3: San Antonio di Padua nga, kansan.
0: Disperas ba na yun?
1: Antonio.
0: Oh, maudi ay. Sa ato pa karon disperasyon sa mong kapiyestahan og mga adlaw.
3: Antonio di padua nga pa karon.
0: Ah, maudi ay. Oh, dungan din
3: na. Isa og mas amo sa kwan. Di dungan sa kwan. Sa kwan sa tagom man. Dili di sa. Sa tagom daw ba man.
0: Dili ka sa to. Ah, daghan mag piyesta bitaw. Daghan piyesta og magkay mo na anong say nga na Santos kanang na patron San Antonio di padua no. Oh, maudi ay. Oh, maudi nang sa Antonio ang pangani mo, sir. Mao din ay Antonio may pangani. Gikuan, nagisangay sa Santos di ay. Mao di ay. Sige. Pila edad ni mo, sir Edgas? Pila edad ni mo, sir Edgas?
3: 24. May din pagpamino sa akong pinanggang asawa nga si Alo. Na, naminaw din siya.
0: Ah, naminaw din siya. Naminaw. Hi, ma'am, Alo. ma'am, sir Edgas. Sir Edgas, pila na edad ni mo?
3: 56.
0: May 56. So, di man ilhan, no? Mura pa man o ka na ang 30, Sir Incas. Mama or mamignaw ni Sir Incas. May tao, mga kabahibs, karong og mga adlawa dahil mga, sige, okay na to, sir. Salamat kayo, sir. Mga kabahibs na diha karon kaniang og mga adlawa, magsaulog dahil sa yung adlaw na natawahan. Ang ato ang usas sa mga chief engineer
1: na rin. Diba, DJ Rico Mambo, at tumanpod ka sa kuan, ugma, kay fiesta.
0: Ay, og mga adlawa, usas mga kabahibs, adlaw ka Sabado, mag-uban-uban ta dito sa may kanaang sa ngan ini, barangay Duldul, no? Yes, may barangay Duldul, pinamungahan Cebu, og mga adlawa.
1: Uy, dumanhog.
0: Ah, dumanhog dahil, pinamungahan naman. Masaag naman hinoon tayo ni mo. Nalo sa ito mga kabayabs, taga Dumanhog. Kinsa man itong taga Barangay Doldol nga taga Dumanhog. Basig na amo diri karon sa Cebu. O niya, manguli mo og mga adlaw sa inyohang barangay. Dito sa may Barangay Doldol, Dumanhog, Cebu, mga kabayabs. Kay uban-uban ta, no? Kami mo ay mulingaw, mag-uban-uban ta og mga adlaw sa inyong kapiyastahan. Diha sa may Barangay Doldol. Pinamunga, so yung ganun eh. Kanaang
1: Dumanhog.
0: Dumanhog. Okay, sige. Kisa to'y magkaoban na to. Kaming DJ Rica di ay. Kaming DJ Rica, ang ito magkaoban nga sound system, mauto ang nugnug, audio, lights and sounds, mga kabibes. O niya muna ha, taga Barangay Doldol ha, Dumanhog, uban-uban to.
1: Okay.
0: Sige. Wala naman tayo kong oras, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela, unsa man yung mahatag advice sa ang sender karong hapuna.
1: Maon yung itong ako ah.
0: Unsa man to?
1: Kato, miingon ko nga, give up niya. Na
0: okay, sige.
1: Munong na.
0: Okay, DJ Pamela. Muna, ang aquaside, maura gito yung bugtong pamaagi, magbuwagid sila, aron dili maguba ang yung samot ang iyang future. Kay looy kayo si Ms. Eva, bata para ba in town, 20 anyos pa si kani Uncle Lin, mga kabayan. Ay, nailang, o niya, Uncle Boy. Mao na, mao ra gyud na Colin, wa gilaing gani ang solusyon na, buhagan gani mo mentra sayo pa, wa na gyud na kay ayo patonto ana kay imong future dako pa kayo no. Taas ba kay kag lakunon, taas ba kay kag adoonon, onya daghan makaing mamahimong posibleng mahitabo sa imong kinabuhi.
1: Yes.
0: Onya nagpatonto lang kanang maestro nimo nga ay kahadlok og di ka papasaron kay papasaron ka ana oy posibleng dili labi nag magtinarong kas mong pag-eskwela og dagko kag kuha wa say katarungan nga dili mo papasar nimo. Oh, muna nga undangin na, buhagin na, mientras tanto, mientras sayo pa, maunay klaro-klaro nga pagka-istorya. Okay, sige, wala naman tayo kong oras, ikay una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mo blingaw nga muhupay sa inyong makaguon o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dilhin mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, dili sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kapunon, Inday Eva, Sophie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
0: Alright, DJ Pamela.
4: Para sa ganang naminaw, ako na lang ang sab si DJ Pamela. Mag-ingon, sab, tingin and start doing naging salamat. Ugbay hapon ka na itong tanan, mga ka-vibes, Uncle Boy.
0: Alright, salamat kayo, mga ka-vibes. Onya, oy, taas-taas ang ato ang bakasyon, no? Kay, kanaadlaw karon nga Biyernes, way duty ang uban. So muna, murag long weekend, mga ka-vibes. Onya, ugma, Sabado, ngadtos, Domingo, no? Sige, onya, wa naman tayong oras. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw paniti. Diba, Taros? Di Jericho Mambo.
5: Muna, abang sa dili pa, maingang pagpaminaw sa tuang kabibes karon nga si Colin nga diin nagpadangat ni niya kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. O niya manginaot may day Colin nga nakakuha ka karon og maayong advice, bulawan o panguna-una kung usay angay ni mong buhaton. Amo na, ang klaro nindot nga buhaton ni mo buwagi mintras sayo pa. Mintras nga wapay nakahibaw, wapay na bulgar, wapay ka na buntis, ana, imong maestro mas maayong nga buwagan ganyan mo. Ana lalang, sige wan naman tayong oras panahon sa tuang kabibes karong naminaw. Salamat kayo ninyong tanan. Wala, unya, ay mong kalimot, mga ka-vibes. Unyang gabi, doon naman tayo replay sa tuang drama. Gawas pa na mga maanindot ng mga sunata inang mapaminawan, no? O, asa pa man di ay, sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu. Wala naman tayo gawaras. Ako na lang ang subs, DJ Rico Mambo, mga ka-vibes. Mag-ingon, lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon. Napay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga ka-vibes. Digang salamat, mga ka-vibes. Ugmay hapon. Nilaminas, mga ka-vibes, at mga taxi drivers, mga grab drivers, at mga drivers karon. May hapon sa tanan, mga ka-vibes, adlaw nga Biyernes o mga lawas Sabado. Gawas pa Domingo, mga ka-vibes, uban-uban ta sa itong programang Domingo Diskoral. Inika Domingo na sukad sa alas 6 sa hapon hangtod sa alas 9 sa kagabihon. Kaoban na nga itong mga vibe mix, 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mora ni! Bye-bye!
2: Request 931. Request 931.

mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Ku nagud ni
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Bayuta ka? May kagsagbaon? Maon na

0: やね。
1: 93.1
2: もうねね。
1: 93.1 93.1

mangi bisnis, nagre-recruit kanang burles, tinitraining sa anghiles, dinadala sa Middle East.

0: Musab ka pa?
1: Di na gyud kumuusap. Usap na lang.
2: 93.1 Mauna ni.

0: pokana.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Ala, maternity na po!
2: At hindi mo, ubus niya tindak ng kahol, di tumataw ang kaloong na maternity niya ay.
3: Maternity si Mantigol.
1: Tila na mo ay, imo mga paligihag kubre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paan ko, des kasapaan, des kugnan. Daghan na mag-maternity, ay maternity na good.
3: Nala, sige.
4: Mitabon ni Adto ang kangitni.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
4: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hey.
3: Helicopter na po nagkakitawa mas mga tao. Very foggy, helicopter. Ang bitabo niya ito, ang gangit ni gidag-umalang niya, helicopter na yan.
1: Gidag-uman man ka ha.
3: Unya.
1: Foggy, di magadunggo ang helicopter.
3: Sige.

0: I promise to heaven that your is the lovingness.
1: Oh, yeah.
0: And mine is the painfulness.
1: Okay lah.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope? Horoscope apa? Inyong kunga suga sa kapalaran. Suga ba? Suga nga si Gaba ka na. Okay. Suga niya. Horoscope di ay.
0: Unsa maday in English o kapalaran?
1: Kapalaran? Horoscope. Ito
2: ka. Mapalungan ko sa lumanan.
0: It will brown out into the grave.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsumban.
1: Oy, lakit-anang kanta dyan. In memory of Magsumban.
0: Ano
1: man, naglapid ah. Isa mo na, oy.
0: Ikaw may nagkanta.
1: Ang ako ba? Above your grave man to. Unya? Sunod. Unsa kang gingon? Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. In memory. Magsumban kayo may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kana ra bang nag-compost yan ang kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na ra ba? Kalagor ka nito.
0: Uy, siya may labot na ko. Nga igor na mag-translate.
1: Uy, mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan nga. Ingon mo kayo pa-English. Hindi na English na. Akong English is sabotable these people.
1: Mawin mo yung Englishan.
0: Mawin ko to.
1: Uy, may pag-uuban na kagkanta na ko. Do it na lang ka. Ay na lang appeal yung translate. Juwit na lang ta. Sige.
0: Juwit na?
1: Oo. Usbo na ta.
0: Sige.

0: ayaw kalimot pag ibot niya ng itong na mga sagbot. Uy, hala. Hala, kalagun ka, ana. Ano yung mga ibunangan?
1: Kalagun. Toro di ka po,
0: ha? Uy, hindi ka ba itong imang wording? Sa ibabaw, sa imang lubot. Ayaw kalimot pag ibot. Ay, ano itong na mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag kong labot nga na.
0: Kaya imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige. Okay.